0: Samtando na tayo masulubon nga pahibaw. Ipahibaw ang kamatayo ni Pilar Altura Sim, kinsa namatay ni Agong Sabado. Ang iyang haya, anakaron diya sa Filia del Sol sa barangay Mansasa. Ang nagpahibaw, mao si Wilma Byron Grant.
1: Pahibaw sa kamatayo ni Janet Kusap, asawa ni DYRD Anchorman, Atoy Kusap. Namatay si Janet niyantong Lunes. Ang iyang haya, anak ni sa ilang panimay diya sa Solihon Street, Purok Dos, barangay Dao, ng Dakbayan. Bukti espeso, itandi sa dolyar mga salapis kalibutan ni mga gutuwa.
0: Ang US dollar, 61 pesos o 70 centavos. Japan yen, 37 centavos. UK pound, 80 pesos o 26 centavos. Hong Kong dollar, 7 pesos o 68 centavos. Canadian dollar, 43 pesos o 47 centavos. Singapore dollar, 46 pesos o 85 centavos. Australian dollar, 42 pesos o 70 centavos. Saudi Riyal, 15 pesos o 99 centavos. UAE dirham, 16 pesos o 35 centavos. Euro, 70 pesos o 38 centavos.
1: Inyo na bati ang balita sa Tire Queen. Goodyear Serve, take your first stop in first class at Tire Service, Dalan Venetia Painting Avenue, Dakbayan sa Tagbilaran. Agay pa na po sa mga balita. Sa Tire Queen, Goodyear Serve, take ang mga pulong sa kaalam.
0: Gihigugma sa Ginoo ang katarong o hustisya. Makita sa tibuok kalibutan ang iyang gugma.
1: Mukadto ang nagbagang balita. Kanong buntaga, inyo na bati pag-una din sa numero ng stasyon sa Bohol. Gisaligan sa mga bulanong DYRD. Usagan na sabi ni Sir Raychan James o kang Gilbert Tulop ang atong at second duty. Mga sakop sa DYRD News Team, Arnold Lucas and Fred Forever.
0: O ginisi Glee Orgolio ang friend mo forever.
1: Labing labas o kompletong balita din his DYRD may buntag.
2: DYRD Gisaligan.
1: Alas 8:05 sa buntag.

0: Tak na sa Bohol Life. Panuga para sa tanan, kalipay sa tanan.
1: Good news! Sa MLUL Year, walang interest ulit! First-time ML Quick Cash Loan customers, enjoy zero advance interest for the first month. May existing sangla sa ibang pawn shop? Ilipat na at makuha rin ang same benefit. Available nationwide. Pero huwag palampasin. Hanggang May 15, 2026 lang. Per DTI FTE 248973, Series of 2026.
2: Ingon ani paminawon kung barado ang ilok. Sabayan pagyod og labad sa ulo. Lisod, no? Maunang kung barado ang ilong o labad ang ulo? Decongest with Decolgen Forte. Ang labing tusgan nga kahupayan kontra sa ubang mga pormulasyon sa Decolgen. With maximum decongesting action versus PE-based medicines available OTC in the Philippines. Decolgen Forte.
3: Alagang unilabyan.
4: Phenylpropanolamine, HCI, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of Decolgen Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Tiguang naku, maunang andam na kong mubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi. Bye na! Duha sa amin sa ako mga apo.
6: Let's go, Lola!
5: Bye, Mare! Unhan sa muna kong dagan.
6: Uy, what ako?
7: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, tuyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Unilabyan. Brought to you by Skelan Tablet. Enjoy ang kinabuhi kung mababay sa agay. With Skelan, mas mutalab para sa agay, hiyang para sa heart, ug sa bulsa.
9: Avoid driving aggressively. Drive defensively. Arrive safely. A friendly reminder from EJL Commercial Incorporated, your most reliable shop for school, DepEd, and office uniforms. Formal wear materials including sports and sublimation accessories. EJL Commercial Incorporated, where quality materials need not to be expensive.
10: Sa inyong lumber o construction needs, Bohol People's Lumber Corporation diha sa Dan M. Paras at mang sa Governor Celestino Galliares Memorial Hospital ning Siyudad. Dealer sa tanang matang sa lumber, moldings, kabilya, simento, pintal o guban pa. Gawa karon ang Bohol People's Lumber Corporation, your dealer in quality lumber.
11: Strong sa una.
12: Ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidaran ako, nakahuna-huna ko nga muinom og Herba Strong na mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
13: Unilab quality yan.
14: Malagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.
15: Cheers sa barkada nating Night Shift, OT, Breadwinner. Deserve na deserve nyo magtanduay light. Masarap din namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama.
16: Drink responsibly.
15: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly.
17: Mare, kumusta? Kamalipayan ba nimo?
18: Uy pare, ikaw man day na. Malipayan gid ko pare, kay nadawatan ako ang dividendo gikan sa Bohol Community Multipurpose Cooperative.
17: Unsa man ang dividendo mare?
18: Ang dividendo pare, imo nang bahin isip membro o tag-iya sa co-op, maong duna koy extra kwarta karon pre.
17: Mao ba mare? Papila ko anabi?
18: Okay, pre. Bisita lang sa ilang opisina, ang ilang head office na sa Luway at bank sa merkado.
17: Makahulam ka tag-additional capital, Ana, para sa akong negosyo?
18: Pwede kay kang makahulam, pre. Uy, kaya doon na sila gi-offers nga loan para sa mga negosyante nga gamay lang og interes. Unya, naasad sila'y ATM card powered by Kaya nga mahimunin mong gamiton kung mag-grocery ka. Kay kinid, debit card naman.
17: Mao ba, Mare? Kanindot good.
18: Nindot jud gayo pre, og naapagid sa KD Savings pre nga inadlawan ni mog hatag nga magamit nimo sa pagpaskwela sa imong mga anak labi na sa pag-college.
17: Mo ba mare? Salamat ha kay moadto nako sa Bohol Community Multipurpose Cooperative.
18: Sige pre, way sa payan.
19: Bohol Community Multipurpose Cooperative, our member, our asset.
20: Happy fiesta!
21: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
22: Na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na.
23: New Alaksan Extra. Karon, up to 3 times faster kaysa Alaksan FR. Extra paspas, extra maayo. Bagong Alaksan Extra.
24: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
25: Enroll now and see the world free.
0: Study at PMI Colleges Bohol, the first maritime school established in the province of Bohol with its training center in the city of Tagbilaran. Awarded 100% compliance with policies and standards by the Commission on Higher Education in accordance with STCW 95 and the first maritime school in Bohol to be ISO 9001-2000 certified by Anglo-Japanese American Registers. We offer four-year courses, Bachelor of Science in Customs Administration, Bachelor of Science in Marine Transportation, Bachelor of Science in Marine Engineering. We also offer a one-year course, the Seaman Rating Course, Deck Rating, Engine Rating, and Steward Course. For inquiries, call 411-2601-235-6232 and 501-9804. Enrollment is now going on. Classes start on June 13. Be a part of the PMI legacy. Study at PMI Colleges Bohol.
1: Strong sauna.
2: Ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidaran ako, nakahuna-huna ko nga muinom o Herbastrong na mangustin, turmeric, dragon fruit o malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
16: Unilab quality yan.
20: Mahalagang paalala, ang Herbastrong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.
25: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok o binhod.
26: Gisuwayan ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw na ko, Farix B para walay mubuhi sa trabaho.
27: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
28: Mensahe alang sa maayong panglawas.
29: Ako si Beatrice Mingito, usa ka negosyante na puyo sa Block 2, Lot 7, Villasolana sa Division Consolacion, Cebu. Dugay na ko gagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko na Detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure good ko na makaayo ang G-Detox Plus.
28: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Medicine Plus Pharmacy, Paz Pharmacy, City Pharmacy, ug sa ubang mga butik.
30: Ingon ani paminawon kung barado ang ilok. Sabayan pagyud og labad sa ulo.
31: Lisod, no? Maunang kung barado ang ilong o labad ang ulo?
32: Decongest with Decolgen Forte, ang labing kusgan nga kahupayan kontra sa ubang mga formulasyon sa Decolgen.
33: With maximum decongesting action versus PE-based medicines available OTC in the Philippines. Decolgen Forte.

0: Ana?
1: Oh, sir.
0: Ganarang.
1: Di, suroyanan magkaimong giingon.
0: O sir, mataw ng rotunda bang tuyo ka na.
1: Dili ba, mura ba, mura. Naanay, sa unahan ana, na ay mga...
0: Di na mao.
1: Mato ka dito at pwede ka dito magtambay.
0: Di na mao. Ang dito, pwede kang makapiknik, mga nana. Anang, nindot yun ba? Nindot yun asin. Mauto nga. Kung katong reklamisyon nun ta ipadayon to, sus, imagina ang kanindot. Mura maghimo mong kaan nag-islagot dito isla sa dagat, oh.
1: O niya kay protected area gani.
0: Mga na problema lagi. Oh, nga dili makadevelop ang usa ka lugar.
1: Oh.
0: Bisan pag, mo na nga, wag iti asinso ane. Di kita mo asinso, o nga ni tapirme. Asa, usaon pag asinso nga. O niya, sayang good to. Kay kantugod, doon na good to sa investor unta.
1: Kasi
0: dili man ang akong giingon nga as in asinso gyud ba kanang
1: progressive
0: tama ra tay ani dili gyud ingon nga asinso bitaw nga baha tong mga sama ba mga, sa Cebu sa Cebu ba kanang SRP
1: baha
0: ingana ba kanang kanawa karon grabbing business ya sa SRP unya sa una gi-reclaim bitaw na.
1: Lagi.
0: Katunggan man na. Ilahang gi-reclaim. Perting daghanang nang gi-reklamo. Mauna. Pero karon.
1: Economic.
0: Pila ink.
1: Boom na yung economic.
0: Nga na ba? Trabaho hasta mga taga-Bohol. Abot pa di ang panarabaho.
1: Okay, wala na may trabaho sa Bohol. Muna yung bali na si Bo.
0: Mauna diha. Ang problema so, ramang ginato.
1: Ingon ana unta.
0: Ang nakababag ramang ginato. Nga mo asinso ta. Kining DNR o kining gitawag nilang mga environmentalist nga wagay na himong tabang sa atong nasod.
1: Mao na po na imong pasanginlan. Environmentalist na po DNR.
0: Mao man sila, may mubabag man na.
1: Di, ato ingnon sila nga. Si pwede ra mo mubabag, pero sugyot mo unsay angay buhaton.
0: Wapoy masugyot.
1: Ha?
0: Wapoy masugyot. Basta ang ila, babag
1: regyot. Basta babag lang. Dili sila gusto development.
2: Tira, pirirada. Okay.
0: Kuan ko no, makadaot sa kalikupan, makadaot sa kalikasan.
1: Mabay ito na partner. Ang atong mga kadaguan, like dire syudad, no? Si Mayor Junya, atong mga magbabalaod, atong mga, like, Congressman Baba, at ubang pang mga official, maangay yun o naagyo yung development partner nga progressive ang syudad ba?
0: Ang atong manggong ilang taon, nagkadaghan nga nagkadaghan ang tao sa kalibutan.
1: Di lang tamabot sa kalibutan, areratas, Buhol o Tagilaran.
0: Nagkadaghan nga nagkadaghan. Kung inana kahigpit, no, kung inana ang utok sa uban, nga kung doon na gani mga dagkong purikto, daghan pag huna-hunaon, isisi, makadaot, mauna. Ang saan pag-uswag?
1: Di, gid mo uswag.
0: Suwag-uwag ay trabaho, mahimo. Makaluluoy ito ba itong mga, mauna nga ang mga bagong tubo, inig ka human lagi eskwela. Magpa adtog sa Dapita, Manila adto sa gawas sa nasod.
1: Adto manginabuhi, adto manrabaho.
0: Mamoni, tibuok kalibutan karon.
1: Magpa-helper.
0: Sa tibuok kalibutan karon. Way lugar nga way Pinoy.
1: Way lugar nga way Pinoy.
0: Way lugar nga way Pinoy. Tibuok kalibutan.
1: May daghang mga play manginabuhi lagi partner nang naningkakay.
0: Nagkatibulaag na naman. Wa may mahimo diri sa tuang lugar. Daghan mang mga bright.
1: Daghang bright.
0: Daghan nun tang mga investor nga gustong musulod. Babagan man na niyo mga bright kayo. Napay dinar, otro pod.
1: So, sinanglag yun ta na partner, doon nag yun tayo joint effort no para sa developments o sa kalugar.
0: Aana, mangunin siya. Bisan pa kung saon sa o sa kalider. Ha? Bisan pa kung saon sa siya kalider ang iyang mga daning kamot nga gusto gitsyang mulambo ang iyang lugar. Ang syudad. Pero tungod na ng pirti pong daghana kayo lahipod og mentalidad. Ha? Wag yun mahimo. Wag itay mahimo. Pero Paul Ramanggod, ana Ramanggod ni siya, kung pananglit doon ay proyekto nga himoon, di yun na kalikayan. No, nga doon na doon makuratiral damage. Normal gina
1: pero,
0: siya.
1: Pero tanahon kung asa yes. Ay dako.
0: Yes!
1: Ang dako ba ikatabang ang proyekto or dako ba o kadaot nga mahimo?
0: Nao na! Isa pa kung saon na ito, naagyod na eh. Masakripisyo ba? Inong tang environment, kahoy, unsa ba na? O kadagatan, naagyod na siya masakripisyo. Normal na siya. Pero dako na ito, unsa kadako ang benepisyo nga mabalik diha sa mga tao?
1: Like,
0: mao dapat na ang unaw-naon.
1: Like for example, mingon ka nga ikaw, paboron ta ka o ka ng, sa to, katong reclamation or...

0: Gam-an dihag Boulevard.
1: Oh.
0: Pero dili siya mahimo tungod kay naay mga nisupak.
1: Oh.
0: Di ba? Mao na tan-aon.
1: Di lang kay Gismil. Ka mga trabaho ang mahatag at tong hingayon na.
0: Unya, muda ko pa ang kita sa syudad.
1: Labaw. Nga daghan ang ma... Ako kung itong gianalyze ba, naguna-una ko ba? Matay, no? Usa sa perting lipaya, ani, kinigyong mga tricycle driver.
0: Oh.
1: Layo naman kayo. Dako na kayo sila. Kwan, bilaw.
0: Dako na siya ka tuyukan at tuan. Unya, daghan ang mga pasahero. Kaya daghan ang mga
1: unya,
0: niboom na ekonomiya. So, siyempre, daghan.
1: Unya, nag-imagine po ko ba? Nag-imagine ko ba? Sa view ka ha, sa palibot ba?
0: Oh.
1: Dagat nun. Gilipot ang dagat.
0: Ikaw, partner, ga-imagine ka.
1: Oh.
0: Pero, ano yung good na partner? Once maabot, labi na sa politika, partner, gamo na po ng isyo. So, bisan, pabor ka, tungod kay kontra mo sa politika, maingin ka, maot na, makadaot na, pero wani mo tanawa, unsay ugma sa atong usa ka lugar or development nga kikinahanglan sa atong katawhan.
1: Muingon ko ka development deres tagbilaran. Halimbawa ka na mga dagko kayong investor. Kaya kanto di man to basa-basa nga investor.
0: Oh.
1: Siya mo, kinahanglan sila 150 hectares.
0: Ano so makita na rin? Yung naano ang investor nga mo develop?
1: Oh. 150 hectares. Nga asam na ito na makita? Agmunta, padagan ta dito. Asa daw? Asam ta makita nga na?
0: Oh. Namanggo dagang laging pasumangil. Once nga supak, musupak ka partner. Oh. Nay dagang pasumangil mo aron lang iyong makasupak ka. Pero wani mo, wakay gisuggest ba or gisugyot nga kanilang ato, kani atong buhaton, nindot ang development or ang plano, pero tungod ani, namang ato isakripisyo, gamay lang o namang galing gamay nga kadaot.
1: Mo gani. So diba? Mo na nga.
0: So kinanglan open-minded ang ato mga kaigsoonan.
1: Ato na naon nga. Dere sa to ang probinsya sa Bohol. Kuan maginta ne kining kung tugutan lang unta nato ang mga dagkong mga investor nga mosulod mohimo og mga proyekto sigurado mahimong maguna ta pero og atong itandi kita syudad sa Tagbilaran ato yung itandi sa ubang mga syudad og panindotay
0: layo ra
1: layo ra
0: gyud layo pa
1: ako moingon imong
0: layo pa sa karon
1: layo ra
0: so malang kun nahimo sa lang lugar partner nganong dili man mahimo dire sa tuas Tagbilaran or sa Bohol.
1: Kanalang laging muingon ko ninyo kanang di pauna bata pa ko as in makaingon ko nga sus kinagamay ang syudad kinamautan as in kinahugawan.
0: Karon.
1: Pero karon lagi kanalang ilang boulevard solve na ka.
0: Namang gyud uban partner nga
1: kadiba, 24 hours siya partner negosyo.
0: Lagi nay uban ba nga mga usana mga against kinta ka antay ka. Pero kontento na bitaw partner nga kana bitaw bahalag mabihain ka unsay sitwasyon na basta ikaw kontento na ka sa imong sitwasyon.
1: Mao gani. Ato kang sambuanga. Labaw na. Cagayan na mo kuno gihapon sa Cagayan. Wala ko kadto. Na ako na inanay gihapon sa inanay gihapon sa Cagayan.
0: So, Boulevard.
1: Unya kana magudya. Dako kay nagtabang. Mga senior citizen.
0: Oo. Unsa may tabang senior citizen ana?
1: Dito man sila panghap o frisco kayong hangin, mag-jogging-jogging, mag-exercise.
0: Oh. Unya karo, napuno, nakinta na siya sa mga building or kuan, mga
1: dili man building, arins manguna partner.
0: Arins.
1: Ang daplit sa dagat, lapad kay na siya, nga dito mag-jogging-jogging, lain ang agianan sa mga tao, napoy agianan sa sakyanan, layo ra ang mga building.
0: So ipahilo na, ginug sakto partner.
1: Pati nindot talaga, nindot kayo lagi.
0: Kita kas plano.
1: Nagsuri-suri yung ko. Di mo nang ako mo ingon ninyo, og muli kong Mindanao, matulog yung ko isa kagabi diha sa Dipulog.
0: Asa ba kayo matulog? Sa Boulevard?
1: Sa hotel o diha sa kuan. Kay nindot yun kayo ang view. Mura kang marilax ka ba? Marilax ka. Tiyaw mo'y halos 10 kilometers ng ilang Boulevard?
0: 10 kilometers?
1: 10 kilometers. Ano na ako,
0: ang gitas-on or gilap dun?
1: Gitas-on nga nag-ubay sa dagat.
0: Adi, taas po silang dagat dito.
1: Taas, God?
0: Ya, kani ato at Tagbilaran, huwag mag-isigot. Sobra po ni 10 kilometers siguro.
1: Adili na magsilbi.
0: Mangga to.
1: Manta na, pre. Usao mo na nimong napuno mag-mangrove.
0: Protected area.
1: Saan nyo pagdibilo pa na? Plus karon, tamnan pa. Pila to yun mo, 60 pero
0: 60 mil.
1: So, swa na yun.
0: Isibo man sa kwa, kay 60, kwa naman
1: taro? 60 ka, ika 60 po, so 60 mil po. Paan na yun? So,
0: sa to pa
1: dili ta makadevelop
0: di mayo.
1: Dili ta
0: ino Sir Alvin Sir.
1: Dili ta makadevelop ba pauswag sa atong kabaybayonan kay mahimo naman na siyang protected area.
0: So sa to pa og dayon ang pagtanom Kunya i-declare sa DNR nga protected area.
1: Wala na tayo may mo na.
0: Wala na chance nga ma-develop.
1: Wala na chance.
0: Ang atong kabaybayunan.
1: Oh.
0: Kunya mora ba ni atong mora na atong coastal area ra ba partner sa Bilara.
1: Kunya problema man na. Problema na siya.
0: Ngano gamon maginan imong problema?
2: Aya!
1: Yes! Solusyon!
0: Solusyon!
1: May problema sa atong tanahon.
0: Sige, tagay problema. Oh, tagay
1: problema.
0: Solusyon,
1: problema.
0: Oh.
1: Ito nga kitang mga Pinoy, pataka, rata, og labay, og basura.
0: Mm. And, og basura, isgutan partner, na magandang kang basura. Reklamo magandang taga-dipi, kay niginlo na drainage basura kung ni makuha.
1: Maulagi na. Og nananay katunggan, lisod na kuhaon ng basura kay mga sangit-sangit na diha sa mga kakahuyan.
0: Adi, na may mga coastal clean up. Di ato na dito.
1: Matabang ni mong coastal clean up. Magsuot-suot anang, wapa ba na yung kakitag katunggan? Magani, halos ka makataak?
0: Sa katunggan?
1: Oo. Oh.
0: Nga nung di man halos maglatay-latay, ragu ka ng katunggan.
1: Anang gamot?
0: Oh, ayan. Isuot po, anto ka salawas mo latay.
2: Ayan!
1: Baobang, makasuot baka. Baobang. Awa ka ka antong katunggan. Eh.
0: Na
1: ay katunggan. Oh. Nga halos di ka kasod sa grabe ka huot.
0: Dikit.
1: Oh.
0: Dikit kayo.
1: Oh.
0: Ah, oh. Pugbag kong tinanom, di lagyo pa na.
2: Ayan!
1: Huwag ako, di ko.
0: Di ko.
1: Nanubra na ang mangrove diri sa tuang probinsya.
0: Pero iasa man ang mangrove partner?
1: Wa, ang ingon nila, kana ko nung mangrove,
0: maoy,
1: kuan ko nuna sa ugnay mga bagyo.
0: Protect. Mo-protect.
1: Oh. Pero ako di ko mo toa na. Hmm. Kay kining bagyo, di wa na ilhon. Kay muingon tag-protect, tag-as kay na mga bukid na to. Dari ka na noon may maka-protect. Mangrove ka mo buo na.
0: Ato sabay-bay, maprotect na sabay-bay.
1: Sunod. Sunod matod nila.
0: Oh.
1: Itluganan kunog mga isda.
0: Itluganan.
1: Oh, itluganan.
0: Unya. Og ang mangrove mahubsan, unsa ang pagitlog sa isda?
2: Ayaw!
1: Ay mga limango, kinason diha ng tuyo.
0: Maura.
1: Oh, muna.
0: Unya karon og nairid tide.
2: Ayaw!
1: Patay ka.
0: So, pagyapon.
1: So, mo bitaw na ako'y naka-istorya gay na buntag sa iyo ba? Kani si Jackie.
0: Sa iyo ha, dahil ka ng Marites na ipart.
2: Ayaw!
1: Tabo man ganas maribuho. Tabo. Okay. So, ako bitaw nga.
0: May istorya po nato ni Karon.
1: Oo, manindahay siya karni. Matadiro ba?
0: Matadiro.
1: Ingon siya.
0: Oh. Saan man ang matadiro, partner?
1: Ah, kanang, ano bang, tigbaligag karni ba?
0: Tigbaligya?
1: O, tigihag baboy ba? Oh, nana. So, Karon, ingon siya nga. Wako katanaw ba? Nanu ko?
0: Nanu
1: ko no siya, nanu.
0: Nanu.
1: Oh, so, pero, ingko, daghang po kakuha, ay naay gamay kay bibu kayo sa dagat og mano kag magabi. Tarteng pagkadaghanang tao ko ng mga plastic tulos ko. Ay nga na. Kinadaghanan. Tinood bito.
0: Sa moray nakabibo. So oh. Daghanan na no.
1: Og magabi kay kinadaghanan ko kayong mano.
0: Daghanan na no. Muna so, gamay rasig nakuha.
1: Oh, ingko, matay luya. Ay, luya sa itong kadagatan. Na, no?
0: Oh.
1: Isa kinaluuyan bito. Isa. Nga na. Naay mano nga. Hasta pamilya ba? Mga bata na doon. Og siya pa?
0: Ano ba siya?
1: Isang pamilya ko
0: noon. Picnic dahil gabing dako.
1: Luwin ko kayo. Inana ko noon kadag ko ang suwake.
0: Oh.
1: Pamuniton.
0: Nay, unod. Anong suwake dahil gabi?
1: Ha?
0: Nay, unod o gabi eh.
1: Di ba? Inana kadag ko ang suwake ko noon. Kanang bisag gagmatoy kayong suwake.
0: Kayo. Oh.
1: Kuha una sa mga bata.
0: Sa ito pa, but pa sa but. Wa pa malutas inahan suwake.
2: Oh. Ayaw!
1: Nakaingong ko. Nakapamalandong ko ba? Matay, kining pagmahal dahil sa isda. Ginda rin sa atong probinsya. Wa na isulban ni. Panakay. Ah, siguro mo pa'y pagkatao sa danggit, tagumpa, o makita na, dakop naman yan.
0: Oh, kanadiyeng, usay nga na nang...
1: Di na na matabang, partner.
0: Kudyog, partner, kudyog.
1: Di na matabang. Mauna nga, kung ako'y leader,
0: oh.
1: Dili na ko focus, na, focus na ko sa development sa usa ka lugar nga makahatag ko og daghang trabaho.
0: Development.
1: Oh.
0: So, angay day, partner, himo kang leader in ka 2028.
1: Ay, pila raman na! Pila raman nakuha ni mo ng pagpanginhas.
0: Ni para raman na pangtos-tos, partner. No.
1: Pero kung kanang nanginasay diha,
0: og si President pa, pangtawid gutom rin na.
1: Pero kung kanang nanginasay diha, nahatagan, nadidilop ni mo ng maong lugar, nahatagan ni mo nagtrabaho, asa kahay masayahay nila.
0: O niya, karong kay mo
1: reklamo. Kanang pagpanginasay mo, makaispa-eskwila ba rin na si mong mga anak?
0: Karong partner, mo reklamo man na sila kay... Dili naman sila kapanginas og imo na siyang babag, imo na butang ng development.
1: Mao gani. Mao ni nay mga tao bitaw nga ilang huna nakapokus ra gyud sila diha.
0: Oh.
1: Wa sila nagkadaghan ilang anak.
0: Mm.
1: Ha? Mabuhi ka ha sa panginas lang mao na nga mudagsang na pod ang krimen. Makahuna-huna man tug mao.
0: Prehera good partner. Balikan.
1: Wa may trabaho.
0: Partner, guys good man ta nang reclamation.
1: Oh.
0: Kaniadto daghang miingon nga direk ko no aning usana kanang channel ba tagbilaran channel diha kanang kanadagat anak ko no na sa tigpanguha
1: atong laruhon ni ha kay basig moingon sila nga
0: ni Prota.
1: Nag-promote ta, ana?
0: Wala tayong nag-promote. Opinion ato, partner. Ato lang yung gisulti. Kaniyan to, naingon sila nga, daghan, anak ko nung sila tigpanguha o kanang, sa may tawagan na niya, kanang makinason ba?
1: Aninikad.
0: Aninikad, mga, sa may tawagan na niya.
1: Saman. Imbaw.
0: Basta kay kinason, da, anadapita. Sa una to. Pero karon partner, abot og makakuha pa ba ka ng dapita o safe pa ba po ang mga kinason anang dapita?
1: Muna diya.
2: Ayaw!
1: So mas may pa eh, og rakwa, bibilo po.
0: Oh.
1: So dako pagkag mahatag nga trabaho sa uban nga na diya, nga mga namuyo diha, mahimong mausab pa ang dagan sa kinabuhi anang mga inasay. Ay priority ni mo, pananglit lang ba? Priority ni mo sa trabaho nga na.
0: Oh.
1: So abot ipasabot, mo asinso gyud
0: unta ang usa ka lugar
1: oh.
0: Nindot pero lagi pero katong gaplano unta nga mo develop na sa una partner wala na punto
1: ha
2: ay
1: kasi wala na lang
0: oh di, wala na punto ba wala na kay nawa naman ilang gana wa naman ma wa
1: ah, wala na oh, wala na to chance
0: oh so
1: okay og imo putong ipurso daghan man kayong mga
0: supak
1: oh environmentalist mo na daghan man kayo
0: chato pa ang ilang plano unta partner para sa siyudad sa Tagbilar nga development napurnada na.
1: Ingon ka si Baltasar Ilman. Ari na lang mo sa Baklayon. Bularte. Baluarte.
0: Baluarte.
1: Oh, guwapo din eh. Wako kakwanan eh.
0: Ali, oh, dili na guwapo siguro kadi man tao.
1: Nindot ko suruyan po ba kanil, kanil lugar ha?
0: Baluarte. Di, kanang Baluarte partner. Naamong ko diyan, magabi kanang maglinya diyan, kay Gimorgi, pahiluna po na.
1: Ay, kanang murag pantalan, gingana.
0: Oh, pantalan.
1: Ay sus, mubuha man na.
0: Ay, baluarte ra may giingon o amang mag-isgoto ko, han?
1: Adili, wala na ang mga. Kanang kilometro ang kuan ba? Ang atong isgutan nga gilayon ba?
0: Kilometro.
1: Oh, kilometro.
0: Awan, gamay ra na, partner.
1: Oh, gana nga, makatukod. Og mga establisimento like mga hotel, mga onsa na diha, ano, naka-arrange ba?
0: No, wala na. Gamay ra.
1: Di lagi, wala lagi na. Wala na. Di.
0: Igor
1: pero
0: na.
1: Pwede na sa Baklayon gamon kay Igor na sila eh. Kustal. Aka nang ilahang karsada nga nagpinpin. Ang problema lang po, naagya po yung mga bakaw.
0: Naay daw yung bakaw.
1: Oh.
0: O, man,
1: di na naman develop.
0: Wala na chance.
1: Wala na chance. Pero kanatood sa kilid sa Baklay kering padong dito sa kuan. Daghan kayo
0: padong
1: mga,
0: Albor.
1: Oh, daghan kayo mga nindot nga kibyo.
0: Oh.
1: Nga pwede nimong dibilupon ang kilid sa Daritso Karsada,
0: oh.
1: Kinanindutan na partner.
0: Sa tapamahog, huwag nanastunga ang highway.
1: Oh, may nanagamay.
0: Oh.
1: Di ang highway, unya, dito dako maglugar, dibilupon to, pero maulagi na, mangrove na.
0: De, pero maingon na po ang mga musupak na partner nga, nga nung inyo man ang dibilupon, nga na pa may dako kayong lugar dire sa kilid, wa pa man ay... Wa pa man na ma-develop mga idolan.
1: Saon na ni mo nga mauman ang lugara ang ay potensyal.
0: Oh.
1: Ang ibalihin ni mo nga naa diha, mauragod to tong giingon nila nga. Nga nung dihaman maghimog reclamation, nga tuwa man ito dako pa man kaig lugar sa kabukiran.
0: Oh.
1: O sa tuwa man ito ang potensyal.
0: Oh, kaya kita na development man ang yung economic development.
1: Mauman na ay potensyal, mauman na ay nakapasa, mauman na ay nakabutang sa Pilipisidi nga og diha, mubum yun.
0: Oh, lisod po doog.
1: Tungod sa usa ka lugar.
0: Lisod po himong economic development usa ka bukid.
1: Ay, balansi.
0: Adi mo na partner, hibaw kag mga
1: ato sa palotso ni Biblia pa hinumdum kay nalingaw ta ani. Dingo.
3: Kini nga sibya usa ka binairan ang mga gipamahayag sa mga magsisibya iya lamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.
4: Hey Sita babes, it's your favorite Cebuana, Karen Sita. Taking care of your health is just as important as your work. That's why I've made Immuni Plus a part of my routine. This small sachet may look simple, but I love that it's ready to drink and packed with all natural ingredients. It helps me feel relief from stress, it refreshes me throughout the day, and helps me recover from all the busyness. It seriously gets me through my hectic schedule and keeps me going. So while you're out there serving others, don't forget to take care of you. Immuni Plus, make it part of your routine.
5: Are you looking for a perfect place to dine and celebrate special occasions? There's only one place to go.
6: Shang Palace Seafood Restaurant. We offer 2-in-1 great food selections, Chinese cuisine, and live seafood specialties. Live crabs, prawns, and lapu-lapu. Cooked and served in sumptuous meals. Discover our unique taste and experience our cozy, elegant ambiance at Shang Palace Seafood Restaurant. Commercial Center, CPG North Avenue, Talutok District, Tagbilaran City. So, dine now and enjoy our terrific food and great accommodation. At Shang Palace, we only serve the best that you deserve.
7: Accepts reservations for VIP and function rooms suitable for wedding receptions, birthday parties, graduations, seminars, and other occasions. For inquiries, call 0917-658-8654 or visit us at our Facebook page, Shang Palace Seafood Restaurant.
8: Ang EXL Coffee Mix 17-in-1 puno ng mga likas at mga pangyarihang sangka tulad ng Native Purple Corn, Arabica, Spirulina, Ginseng, Ginger, Turberry, Ganoderma, Mangosteen, Malunggay, Cinnamon, Guava, at Rose Hip. Kasangka natin para sa kalusugan. Switch sa EXL Coffee Mix 17-in-1. Kahit gaano kahirap ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for health. Go for life. With EXL, may buhay sa makabuhay.
9: Time check brought to you by The Terrace Restaurant and Cafe.
10: Where?
9: At Mansasa Seaside at the Old Lantau. The Terrace Restaurant and Cafe. The new talk of the town resto.
11: Good news! Sa MLulier, walang interest ulit. First time ML Quick Cash Loan customers, enjoy zero advance interest for the first month. May existing sangla sa ibang pawn shop? Ilipat na! At makuha rin ang same benefit. Available nationwide. Huwag palampasin. Hanggang August 16, 2026 lang. Per DTI FTE 256695 Series of 2026.
12: Ako si Joanneng, 59 years old from Cebu, Osaka sales agent. Before, nakaka-pour cups ako ng brewed coffee. Parang ang asim-asim ng sikmura mo, nahihilo ka, nasusuka ka. Hindi mo maintindihan, parang maha-heart attack. Yun talaga ang pinaka-main problem ko, yung GERD. Kasi coffee drinker ako eh. Parang everything is affected. Especially if you're driving, you're in the middle of the traffic, ina-attacky ka ng GERD. Nagkakaroon ka ng anxiety, ninervusing ka. I remember, when I was driving, kaya na-stuck ako sa traffic. Mayroong interview ba na yung MX3, ganito-ganito, nagtitestimony siya. Makabili nga, since then, bumili na ako noon. Doon ko na-realize, oh nga, it's really good. Effective siya. MX3, una-una yung coffee, it's low acid ha. Hindi ko na kailangan i-give up yung coffee. And then, yung MX3 naman na capsule, tinry ko siya. Ang naramdaman ko kasi nakakatulog ako ng maayos. Sa kadaghang offering ng supplements boutique, dagkap ko na inom. Pero daghan na po doon mag-give up. Morang kani ako na-maintain. At your age, you're still strong. Because you have the right supplement. Sa MX3, dirigyo ko bilib.
13: Finding an ideal budget-friendly inn in Tagbilaran City?
14: Bisag asa kadapi ni ining kalibutan.
13: Villa Alzun Tourist Inn Restaurant is a nice option for you. Enjoy the free internet access and amenities offered, including 24 hours front desk and an excellent customer service. Restaurant and outdoor pool are among the special facilities that will enhance your stay with on-site convenience, and a secure parking area is available for your comfort. Conveniently situated along VP Inting Street, Tagbilaran City, Villa Alzun Tourist Inn Restaurant looks forward to welcoming you on your visit to Bohol. Villa Alzun Function Room is now open with 150 pax capacity. Visit them now.
15: DJX 500.
16: Si sa Baluka, nakatira sa Barangay San Manuel. Ah, dati, mataas ang sugar ko.
17: Ano pong naramdaman nyo matapos nyo pong uminom ng DTX 500?
16: Ay, unti-unting nagbaba ang blood sugar ko. Unti-unti. Nung mga 3 days pa lang ako nag-inom, naging 120. Hanggang ang huli kong check kahapon, naging 91 na. Maganda talaga ang DTX.
17: Okay.
15: DTX 500.
16: Sinubukan nila ang DTX 500. Kasi ako, aprobado ko na talaga dahil sinubukan ko.
15: DTX 500. Mabibili sa mga butika.
18: Escape to Italy, right in the heart of Panglao at Napulit. The Italian Cafe Bistro. From our signature Neapolitan pizza and pasta to authentic Italian dishes made with love and the finest ingredients, every bite is a taste of Italy. So come and pull over at our reserved parking right across BDO Panglao. Savor the Italian flavor at Napulit in Tawala, Panglao, where Italy meets Bohol. Buon appetito!
19: Excuse me, but
10: but you see, back in old Napoli, that's more.
19: Sukad pa sa una, kabanuto nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, anana kini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi mag-claim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa Ampalaya, Banaba, Kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol. Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Ang Sugatrol mapalit sa Paz Pharmacy ug Paz Distribution.
20: Avoid driving aggressively. Drive defensively. Arrive safely. A friendly reminder from EJL Commercial Incorporated, your most reliable shop for school, DepEd, and office uniforms. Formal wear materials including sports and sublimation accessories. EJL Commercial Incorporated, where quality materials need not to be expensive.
21: Kasagaran, ingon sa uban, basta barato ang tambal, basin dili epektibo. Pero ang tinuod, mas importante, nga sigurado ta sa kalidad. Dapat, gihimo sa mga eksperto. Dapat tested og certified. Og syempre, pioneer sa generics. Maubitaw nga na ang TGP Paracetamol para sa hilanat og sakit sa ulo, og TGP Vitamin C plus Zinc para kusog ang resistensya uban sa husto nga pagkaon og exercise.
22: Siguraduhin ang quality. Dapat TGP Generics. Strong sa una, herbal
23: strong karun. Ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidaran ako, nagkahuna-huna ko nga muinom og Herba Strong na mangustin, turmeric, dragon fruit o malunggay to help promote healthy aging with proper diet and exercise.
24: Unilab quality yan.
25: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
26: It's back to school season at Abinson. Get add-on deals as low as 99 pesos and super bundle offers on participating mobile phones, laptops, and appliances. Want value and affordability? Easy lang yan. Shop now and buy it later with up to 24 months 0% installment on participating major credit cards. No credit card? No problem. Go light and easy installment with baratong appliance pahulugan with just one valid ID required. Avail of 0% interest installment or no down payment offers or score exciting freebies with fastest 20 minutes approval. Save your fuel costs or skip the heavy traffic and enjoy shopping convenience at your fingertips. Chat with your personal shopper or buy everything online at Abinson.com and we will deliver right at your doorsteps. Fast and easy. All these and more only at the country's number one appliance store. Abinson. Visit or connect with the nearest Abinson stores at more than 150 locations nationwide. Second floor, Island City Mall, Tagbilaran. Third floor, Alturas Mall, Tagbilaran. Second floor, Alturas Mall, Talibon. Or visit our flagship stores and experience world-class service and ambience. Dumaguete Flagship Store, Real Street, Dumaguete City. Tacloban Flagship Store, National Highway. Maras-Baras, Tacloban City. Bacolod Flagship Store, Lacson Street, Bacolod City. Pagadian Flagship Store, FS Pajares Avenue, Pagadian City. Para sigurado, sa Abinson lang yun tabay. Branded, brand new, pero barato.
27: Terms and conditions apply. For DTI Fair Trade Permit Number FTEB-257511 Series of 2026.

The new Kiss FM 102.3 is 8:42 in the morning. Mga ka-Kiss on Kiss Love Day midweek on every Wednesday. It's a Valentine's Day on Kiss FM. Good morning sa tanang mga taga-Kalape, Butika ng Bayan at mga brands nila. Sa tanang mga brands sa Kalape, Butika ng Bayan at mga guwapa o mga buutan o smiling na itong mga staff diha sa Kalape, Butika ng Bayan. Good morning niyong tanan. And may papaminaw sa ni Sir Floro Rinca and sa tanang mga ka-Kiss na to sa TESDA office. And also good morning to Consul Plongplong Rinca, may papaminaw. And to Byroni Tandok, Engineer Ondoy Bacamante, and to Kapitan Joel Ibao diya sa Barangay Buol, and sa tanang mga barangay staff na to diha sa Barangay Buol, good morning. And to all our friends diya sa Balastor Samanga, to Bro Cagaud Marlon Delusa nga tuwa karon sa Metro Manila, and also ni Ate Maymay Delusa. Yes, sa tanang mga taga Balastor Samanga, good morning. May papaminaw diya sa ato mga ka-Kiss diya sa yes, there is a Paso Nangkaw Restaurant, Payag and Sayas. May papaminaw sa tanang mga taga City Square, Abadingo Family, Parking Boys na ito diha. Good morning. Ato mga kakisa diha sa Unitop and Unicity, Novo Jeans, W69 Sports Apparel. Good morning, sad. May papaminaw sa ato mga kakis diri sa iChoice Optical Shop, to Doc Angel Plaza, sa tanang mga staff niya. And good morning also sa RC Engineers, to Engineer Arman Lozada, sa tanang mga staff po diha. And si Gail, happy listening ni Gail, yay, Bernales. And good morning sa tanang mga naminaw po nato, to Sir Gina Limosnero, Sir Benson T. Good morning sa tanang mga nag-breakfast karong mga orasa. Sa tanan-tanan nga mga naka-tune in sa Kiss FM. Sa tanang mga taga SBR Training Center. Yes, sa tanang mga staff na doon sa SBR Training Center sa Manga. Good morning sa ninyong tanan niya. May pagpaminaw. 8:44 in the morning. Here's something from Whitney Houston. Miracle. Kiss Love Day Midweek.

0: XL. Makabuhay Health Hour.
1: At yan, nagbabalik po tayo sa ating programa at tuloy-tuloy po tayo sa pag-text sa ating EXL Makabuhay hotline number 0929-887-9884. Again, 0929-887-9884. We have also our Globe 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434. Para po sa inyo mga health concerns. Kaya naman po, oras naman po na bahaging pinakahihintay po ng karamihan ang ating texter segment. Dito po kasi natin binabahagi po ang mga katanungan na pwedeng maging gabay din also sa ibang mga listeners. Magamat limitado lang po ang oras na meron tayo, pero sisikapin po natin mababasa at masasagot po natin ang inyong mga mensahe. At sa mga tanong po na hindi po natin naabutan on air, huwag po kayong mag-alala ha, dahil kami naman po ay direkta magre-reply po sa inyong cellphone upang mabigyan po kayo ng tamang payo at gabay kaugnay sa inyong kalusugan. Alright, we have our texter, Makabuhay Day, Doc Glenn. Matagal na po akong may problema sa aking tenga. Ang tawag daw po nito is tinnitus o yung tipong may tunog po na parang sipol sa tenga. Nakakainis na po ito, no, at nakakaapekto po talaga sa akin tulog. Ano po ba ang pwede kong gagawin? Mercy from Tandag City. Alright, Miss Mercy, no? Ang tinnitus ay kadalasang dulot po ng oxidative stress sa nerve at naluyan po ng dugo sa tenga. Kapag may inflammation at poor circulation, nagkakaroon po ng abnormal na ingay po talaga dito. Kaya po dito mapapasok po ang EXL Makabuhay Capsule, dahil sa kombinasyon po ng turmeric, garlic at B vitamins, lahat ng iyan ay kilala-kilala as neuroprotective at anti-inflammatory effect na nakakatulong para pabutihin po ang daloy po ng dugo, particularly sa auditory nerve, na mabawasan po mismo ang oxidative stress also. Kasabay po dito ang EXL Makabuhay Black Coffee na may ginseng at spirulina na nagbibigay po ng kalakasan at brain circulation booster, kaya nakakatulong po talaga sa nerve repair at mental clarity. Kaya po sa mga ganitong klaseng uri ng kondisyon, magsimula po kayong uminom po ng EXL Makabuhay Capsule, 1 capsule 2 times a day before meal, at pati na rin EXL Makabuhay Black Coffee 1 sachet sa umaga. Iwasan po ang sobrang instant ng kape at alak, no? Bawasan po ang stress at ugaliin mag-relax, no? Mag-ehersisyo kahit papano, no? Para magkaroon po tayo ng magandang connection sa nerve health. And better EXL Makabuhay Capsule, EXL Makabuhay Black Coffee consistently taking, ha? Alright, so we have another texter, Doc Len. Mataas po ang potassium ko. Delikado daw po ito sa puso. Natatakot po ako. Ano pong dapat kong gagawin? Pwede po ba ako magsimulang uminom ng EXL Makabuhay? Riza from Ormoc, Leyda. Alright, no? Ang high potassium o hyperkalemia ay maaari makaka-apekto po talaga yan sa heart function at kidney health. Kadalasan po ito dahil sa kidney problems, dehydration, at sobrang potassium intake mula po sa pagkain or supplement. Kaya po sa mga ganitong klaseng uri ng kondisyon, iwasan po ang high potassium foods tulad po ng saging, kamote, avocado, or spinach. Uminom po ng maraming tubig para makatulong po sa potassium excretion. Kumain po ng low potassium foods gaya po ng mansanas, pepino, at repolyo. Bantayan po ang kidney function at kumonsulta lagi po sa ating mga kapatid nating mga medical doctors kung kinakailangan. Napakagandang kombinasyon po ang EXL Makabuhay Kapsula, EXL Makabuhay Black Coffee para sa mga ganitong klaseng uri ng kondisyon. Alam niyo po mga kamakabuhay, ang EXL Makabuhay Capsule ay merong serpentina, sambong at lagundi na natural na tumutulong para sa kidney detoxification at electrolyte balances. EXL Makabuhay Black Coffee naman may mangosteen, agaricus mushroom at guava fruit na tumutulong para sa kidney health at pati na rin sa fluid regulation. Pagsimula po kayong uminom po ng EXL Makabuhay Capsule, 2 capsule 3 times a day bago po kumain, at EXL Makabuhay Black Coffee naman isang sachet every other day or even 4 times a week. Gawin ito sa loob po ng 30 days, then pakuha tayo ulit ng laboratory para makita po natin ang improvement at development ng iyong karamdaman. Don't forget na tumawag o mag-text na para nang sa ganun mamonitor po namin kayo. Alright, no, we are running out of time. Lagi po natin sinasabi sa ating programa that health is wealth. Pero tandaan po natin, health is also a form of worship. Magkita-kita tayo muli, no? This is Dr. Glenn Sanico na lagi po nagsasabi, alagaan po ninyo ang iyong sarili, magmahalan, at laging tandaan, with God, all things are possible. Kaya po, stay happy, stay healthy, and stay blessed. Magandang buhay sa ating lahat.
0: EXL Makabuhay Health Hour. Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
2: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Mas murang alternatibo sa Makabuhay? Bakit ka maniniwala sa ibang brands? Kaya nga mura, kasi kulang. Huwag tipirin ang iyong kalusugan.
4: EXL Coffee Mix.
3: Gawa sa native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, ginger, turmeric, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava, at rosehip. Tiyak na vegan, gluten-free, at low in caffeine pa. Plus insulin plant na tumutulong magpababa ng mataas na blood sugar level. Siguradong healthy ka
4: with EXL Coffee Mix. EXL Coffee Mix, the non-acidic coffee. Iwas asim sa sikmura at iwas heart palpitation.
3: For a better and healthier you, switch to EXL Makabuhay Plus.
4: Sa EXL Makabuhay, dagdag buhay!
2: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Ang programang ito ay rated LPG. Labis na patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring makapaminsala pag napabayaan habang nagluluto ng sinigang, adobo, batchoy, okoy, ginataan. Ilayo sa mga bata na hindi mapaglaruan.
1: Tawag ng tanggalan with Boy Kulot.

0: kita na. Ayan na ang truck ng basura. Iikot.
1: The new Kiss FM 102.3, 22 minutes after 9 o'clock in the morning. Welcome to Tawag ng Tanggalan with Boy Kulon.
2: Hello, good morning everyone. Good morning, Digisyan.
1: Alright.
2: Ni
1: analagis ka. Saon tamang naanaman sad ka. Oh.
2: Kay pamagurot. Karon di dyan, holiday.
1: Holiday, Wednesday. Anong holiday man ron?
2: Sa charter day sa Tagbilaran City.
1: Alright.
2: The city of fish and friendship.
1: Fish and friendship. Dengan isda din.
2: Peace be with you.
1: Ah, okay.
2: Peace and friendship. Wow. Pareho, okay. Friendship with that.
1: Siyempre. Okay. Wikulot, imong listahan o, perting daghana, shout out mo na yan.
2: Ako sa, kuhan, ang simple, ako yung paslamatan si Kagawad Marlon Dilusa dahil sa Balot Store.
1: Alright, si Kagawad Marlon, o iyang, siyempre, iyang family, si Mamaymay, ang iyang mga anak, and of course, ilang mga customers dahil sa may Balot Store.
2: Oh, ito po, kaysa ito nga din, ang tindiro, ha, nilipat ko sa nga nito.
1: Mangguto tindiro.
2: Ilang
1: magudong kuan? Suon magudong nila.
2: Ay, suon din.
1: Pero okay lang yapon. Kay mo may naninda dito. Tabang ba? Tabang sa family.
2: Og siyempre, ako din, salamatan. Ano, tan-adjo si Kano, si Engineer Bin Makule, ang Yayo Builders, committed to make your dream a reality. Yayo Builders.
1: Right.
2: Ika ni Engineer Bin Makule. Shout out, Engineer.
1: Okay, thank you so much. And then, sa pa ng mga shout-out ni mo din ha, Boy Kulot?
2: Siyempre, itong shout-out na itong taga-butika, Kalapi. Ayun sa lot. Shout-out ni Boy Kulot ha, kay Minamiron, kay Kamitig Judge sa mong school.
1: Sila mo judges
2: kita. Judges ko, no?
1: Mura ko
2: Mayo po din siya mong trade na kanang mong school ha. Bitaha kung tingog, wikulot, kay nanindot-indot na.
1: Alright. And then, sa ato sa mga kakis na sa may JJ Tabel. Okay. To Glaze, to Bebby, Ninya, si... Sino siya? Fred. And then, also ni kuan ni Ivy, Celine, and si Mam Benny. And to Floor, and sa tanang mga taga JJ Tabel, nga always naminaw sa Tawag ng Tanggalan with Boy Kulot.
2: Wow, salamat kayo. Dapay, naminaw ako. Di dyan, aning...
1: Patuon ko no ka dito, Boy Kulot?
2: Lagay, nagsuriyami ni Bro Albert.
1: JJ Tabel ba?
2: Oo.
1: Patuon ka dito, kaya sila ihatag ni mo katong imong vitamins ba?
2: Ah, katong habulin.
1: Oo.
2: Habulin no, isa si nga ito.
1: Ha? Itong brake fluid ba?
2: Brake para sa brake show?
1: Mag-change na ka o vitamins ron. Kaya imong vitamins sa una, kaya kuhan man, unsa to imong vitamins sa una? Liquid sosa. Pero, kuhan ha? Sige, unsa pa na diha, Boy Kulot?
2: Shout out sa kan, Minaw din ang si FS Alturas day. Sa financial service, labi na ni Josephine Oy, si Tata Adyong na kinagwapahan. Luvilin Lungat, si Judith Dugoy, Jessica Pinalis, Leonora Solihon, ang bagong kasal. Ha? O si Roberto Cadiz, kinagwapahan guard. Si Abueba, sa CFS Alturas. O sa Alturas po na ng receiving, day, na Robinson Gladys Tabamo. Oh.
1: Okay, and then sa Kuansad, naminaw sa nimo Boy Kulot diha sa may Buoy to the Bumaat family, especially to Manny B. And yes, ang partner, akong partner sad si diha si Robotics. Kaila ka kinsa, di ba?
2: So, si Lito
1: Niluwag.
2: Oh, si Will.
1: Right.
2: At no, shout out mo si mo si Lito ato eh, shout out si Spring Iyog. O si Pili Carbon diya sa San Isidro.
1: Okay, and then, minaw sa Dimo Boy Kulot, si Kuan, si Paolo Lucas. Alright.
2: Ano pa yung chat, tanya di dyan na, Boy Kulot, good morning, tarungag, kanta, kay, ano saan eh? Kaugid ba, salig kay Maoy. o isa ning gikan niya.
1: Sa si basa
2: taro. Wala og hilanat daw imong tingog. Ah, imong si Molly Love.
1: Ah, si Molly. Okay, makawala og unsa?
2: Makawala kag hilanat to.
1: Dili. Tinuod ba na siya? Bidaw mga kakis, daghan na gyud kayo ni testimony ana mura nang og nakuan pagunay og na herbal capsule pagunay si Boy Kulot, daghan na gyud ni testimony ani nga makawala og hilanat. Makawala og problema. Sa pa to? Pampa good vibes.
2: Pampa good vibes.
1: O, makawala. Malimtan daw nila ilang problema, Boy Kulot. Basta maka...
2: Makabot sa akong kanta.
1: O. O niya, ang problema kay... Bantay-bantay lang mo. Ginagmay lang po. Palabig pa dool sa radyo. Kay... Inagbirit ni Boy Kulot. Inagbirit niya. Ay lang po pa dool sa radyo. Kay makabughat sa na.
2: Grabe po. Napaday pahabol shout out dito diyan sa The Laundry House di sa Jiglarin sa tubang sa Tuna Republic. Right. Sila Digging Chris, Nita Judy, Ato Joy ug Munit.
1: Adto ka tigpalaban no?
2: Ha? Daghan mag ako sa kay ako may maglabas sa mga kan.
1: Oo, mga, dito, traditional pa man ang imuha no. Kanang so, social na magaron gud palaundry ng mga tao pero traditional pa na imuha Boy Kulot, di ba?
2: O, kanyang kuskos sa mga bulingon ba na lisod kwaon yung mga mansa.
1: Oo. Gamitig, Juan. Gamitig.
2: Ah, ganun. Nandray kung pan?
1: Di, gamitig. Palo-palo ba? Oo. Napa ba ng palo-palo ron sa mga nang laba?
2: Wala na. Was-was na ron?
1: Luoy kay mga sinina sa una, napambunan.
2: O, napala yung sa Facebook. Di dyan, no? Hello, Boy Kulot. And di dyan. Good morning po. Pa-shout out Boy Kulot please and pa-shout out po ni Ma'am Mira, busy kayo today.
1: Kinsa na siya si Monica Baldo Idol?
2: Idol. Alright. Right. Napasi ko ano? Kai si... Zamora.
1: Okay, ay, hello si Kai Boy Kulot.
2: Digi Jan, pa-shout out sa 5K.
1: 5K.
2: Store Talo.
1: Ah, okay. Siko glabay diha. Diha sa mga 5K Claim Store sa Talo. Tumrog dool sa simbahan ni Boy Kulot. At bang sa simbahan man siya ng ila, ha?
2: Okay, po. And then, si Ginny Mabulo Saligan. Shout out, Boy Kulot. And this siya.
1: Sa Mayakabak, Dawis. Labi na sa Hampit Family and... Teka, asa mo to? Oh, Unada Family. And then si Randy Artiaga Santisas. Thank you so much for tuning in. Alright. Tekanke kag mga... Hangke ka mga fans Boy Kulot ba?
2: Tabi na ning bidim PC oh. Kag minaw jud sila ning kwan.
1: Okay, ato sa mga tricycle drivers, mga TBS drivers, mga multicab drivers, tanan. Da sad sa may Kogon Market o sa Central Public Market. Kusugay ka din ha Boy Kulot sa kuan sad sa may Justicore Market, sa Dagohoy Market. Ipaabot yun nila ang tawag ng tanggalan with Boy Kulot. So may kantahon ni mo this week, Boy Kulot?
2: Kung kantahon ron, Michael Learns to Rock, kaning Breaking My Heart.
1: Alright.
2: Breaking My Heart.
1: Alright, so ready na sa Boy Kulot. This is tawag ng tanggalan with Boy Kulot, happening every Wednesday. Right here on the new KISS FM 102.3 Bohol, ang friend mo.
2: Forever!

0: The new Kiss FM 102.3. There you have it. Tawag ng tanggalan with Boy Kulot. Kabughat.
1: Uy, nabughat ko.
0: Okay, so katong ganahan mo react dahil sa performance ni Boy Kulot. All you gotta do is just text us or pwede mo mo comment sa atong official Facebook page sa Kiss FM 102.3 Bohol. Alright. Oh, basahon nato na yung atong mga kuan, Boy Kulot. Basahon nato na yung atong mga reactions, Boy Kulot, oh. Oh, ginsa man eh. Ayan, titing katawa ang Bob Goodman, oh.
2: Ay, katawa. Sakka si Bob Goodman.
0: Alright. And then, ginsa na eh. Si Bem Bem Arocha Montajes. Good morning ninyong duha, diha. Kiss FM, Boy Kulot, and DJ Sean. Oy, sa kuan
2: na, DJ Sean, sa...
0: Asa man eh?
2: Sa tip-tip na, sa kusa. Ni labi na ni nominaw na ko ang mga kakusa na ko diya sa Urban 4 si President Ray Montajes og sa 5RM Furniture.
0: Alright. And then somebody dapa si Jenny Mabolo Saligan.
2: Mabuyagan <man.
0: laughs> dili kay mabuyagan mabughat yun.
1: Uy, nabughat po.
0: Okay, niya.
2: Kailan makabughat kay sige kakaon og pinapaw.
0: Hindi. Kiningon sila, kanang kabaw daw, makabughat.
2: Usap mo na. Oh. Kanang, kung kaong kagunod, pero sabaw, hindi yun sila.
0: Klaruhan na, dahil unsa na kagunod.
1: Uy, nabughat ko.
0: Ha? Sige, tata ba?
2: Uy, si Jerome, Mascarinas, wow bro, murag natagnaan mo ang song, wow ni akong giyunaw na yung katahon. Wow, kayo ang performance. Mampakal si Jerome Mascarinas.
0: Wow, kayo ang performance. Tuusan ka.
2: Ito, kay kaling mga listener, kuya ko muling mga...
0: Kuya na sila, mga critics na sila.
2: Mga critics.
0: Professional music critics. Okay, kina pa si... Sino eh? Jenny Mabolo Saligan. Yehey, mabunyaga na po ako tanom ani Boy Kulot kay gadag-uman. Bito, may kalit o dag-um. Dili lang dag-um. Dili lang dag-um, Boy Kulot. Hasta ang kuan. Hasta ang Taal Volcano, nagpasugod, nagpalamdam.
2: Oh, sa...
0: Oh, napalinog sa Venezuela. Lahit po tong dito sa...
2: Dito sa Jensan.
0: Europe. Heat wave sa Europe.
2: Gabig.
0: Sa Japan. Ano sa may cause na? Climate change?
2: Kuala, because of global warming.
0: Global warming. Ano sa may cause of global warming?
2: Tungod na sa mga usok. Ang aso, daling mga dagag mga illegal na gipambuhat sa mga tao.
0: Good, di good. Muangko, no?
2: Saya.
0: Tungod lagi na ng tagkanta-kanta ng Merkulis sa buntag.
2: Maka break your heart, magaya.
0: Okay, kinsa pa ni?
2: Idol, Boy Kulot. Si Marlon.
0: Si Kagawad Marlon Deluza. Idol, Boy Kulot. Ayan. Okay, and then... Sa pa ni, good morning, Kiss FM, DJ Shine. Okay, si Nadrol Golsam.
2: Para si...
0: Punta mo init, kanta na balik si Boy Kulot.
2: Si Rulgan Maslog, wala.
0: Makabughat daw yung tingog. Ingat sumali, Boy Kulot. Okay. Bravo, Boy Kulot. From Kai Zamora. Lisod ba ya? Ikanta basta buntag. Pero kayang-kaya. Easy lang ni Boy Kulot.
2: Yes.
0: Ito. Tuos.
2: Hindi.
0: Sakto, ginan yung gibuhat mga kakis. Kikinay si Boy Kulot. Kusog ginibuto o bulatik. Bidaw, ano sa panauban niya, Boy Kulot?
2: Bugnawag. Bugnaw daw kayo ka og tingog, Boy Kulot. Ingon si kaysa ba ingon eh.
0: Oh.
2: Ingon si Ma'am Mera imbes wala si pamahaw nabusog siya sa paminaw niya.
0: Ang dami mo talagang fans, Boy Kulot.
2: Siyempre. Kabi kanta ba sa morning. Og ya holiday ba yun?
0: Holiday.
2: Well, I want to sa mataro mag video kay sa lang balay.
0: Siyempre, kuan, siyempre, umuha ito yung mga reaction, Boy Kulot?
2: Ayun, siyempre, ako din, siya tato nung kuan, taga, sa tutulan dawis dahil, labi na ni Abuyabur, kinit, ang presidente sa CFD, o si Rulan Misa, o Jimmy Rolurata.
0: Alright. Mga kakosa mo yan.
2: Mga kakusa pa.
0: Ito, good morning, Boy Kulot. Og DJ Sean. And Idol Boy Kulot. Nawala akong kagutom pagkadungog na ako sa kanta ni Boy Kulot kay Samot ko napasaran. Sino pasaran? Ah, napas mo?
2: Napade.
0: Teka. Akong tiwasan na. One more Idol Kulot from J.R. Neri sa Dawis. Okay.
2: Napade.
0: Kinsa pa na uban, Boy Kulot?
2: Yung idol yun, si Paulo Lucas. Good morning, DJ Boy Kulot.
0: Si Paulo.
2: Si Paulo Lucas.
0: Okay, si...
2: Isoon ni Arnold Lucas. Dunga siguro.
0: All right. So there you have it. Tawag ng Tanggalan with Boy Kulot. Right here on the new Kiss FM 102.3. Okay. So happening every Wednesday. Ato pa nagbasahon ng ubang mga comments. Daghan tayong mga comments pa ba? Dapat sa cellphone. Na ah. Yeah, na po yung nagpa-blatter. Okay. Okay, so there you have it. Thank you so much, Boy Kulot. And again, next week na sad sa Tawag ng Tanggalan with Boy Kulot only here on Bohol's number one music radio. 102.3 KISS FM, ang friend mo.
2: Forever!

0: Plus traditional herbal drink gikan sa luya, dulaw, spirulina ug kamunggay makadungang og palig-on sa resistensya. Pisikal nga kusog, metabolismo ug makatabang sa pag-ayo sa ubo, sakit sa tutunlan ug sipon.
1: With proper diet and exercise.
2: Mahalagang paalala, ang Immuni Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Di aray mong card, sir.
4: Salamat, Misa. Bay, unsa din ang imong ATM card?
5: Pin mo iku-op sa PHCI.
6: Ay sus, pariya, good day ta. Daan pa jud ko.
5: Kano sa kakakuha sa imo?
6: Atong last month, imo?
5: Ay dungan-dungan tingali ta.
6: Matay okay man kayo ning Pinoy Coop ATM sa PHCI, bay. Kung doon na kay paliton, di na kinahanglan magdala ka cash.
5: O niya, bisag asas Pilipinas, magamit na itong atong Pinoy Coop ATM sa PHCI. Pwede kang makawithdraw, pwede gamit og bayad, so okay yun kayo.
6: Pero kinahanglan pong doon ay sulod atong ATM account.
7: Mga kaabag, atong pahimuslan kining bagong serbisyo sa atong kooperatiba, ang Pinoy Coop ATM sa PHCI. Bisag asa sa Pilipinas, ato ning magamit para mo withdraw o mo bayad. Pag-andam lang og 360 pesos, ang 150 niini para sa card, ug ang 10 pesos para sa miscellaneous, ug ang 200 para maintaining balance. Ato ning hugupan mga kaabag kay usa kini kadakong kalambuan sa atong kooperatiba, ang PHCCI nga atong kaabag sa kanunay.
8: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit, maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol ug granular with 5B vitamins in high levels. Tabang alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon ug exercise. Granular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
9: Unilab quality yan.
10: Vitamin B complex, generating granular. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Happy fiesta! Kinahanglan, extra ang handa.
12: Kaso, yes, tapo lang akong body pain.
13: Naana mga bisita?
12: Kadyot lang!
14: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan, extra maayo na. New Alaksan Extra.
13: Wow, mas maayo pa?
14: Jud, gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
13: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
12: Naa, bisag pang sharon pa. Nailechon, humba, adobo, kadereta.
14: Extra maayo, aron extra pud ka. New Alaksan Extra.
9: Unilab quality yan.
10: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Ayong mga lalaki, kayo daraw-araw. Kahit sagad na, lahat kinakaya. Buti na lang, may bagong Revicon.
16: Ang Strongman's Multivitamin. May 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation. Revicon, tulong para mas sagad ang lakas mo with proper diet and exercise.
9: Unilab quality yan.
10: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.

0: maraming response.
1: DTX 500.
2: Ako si Danny, na-diagnose nga na ay fatty liver. Nadunggan ko nga nindo ang DTX 500 sa atay. O gisuwayan ko sa pagtumar. Duwa ka kapsula matag-adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, nalik sa normal. Kuang atay. Epektibo ang DTX 500.
1: DTX 500. Mapalisa mga butika.

0: fiesta!
1: Kinahanglan, extra ang handa.
0: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
1: Naana ang mga bisita? Kadyot lang!
2: Paglangay-langay pagod ka, na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
1: Wow! Mas maayo pa?
2: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
3: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba'y extra?
1: Naa! Bisag pang sharon pa. Naay lechon, humba, adobo, kadereta.
2: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
4: Unilab quality yan.
5: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Sarap lang? Kulang yan. Sa panahon ngayon, kailangan may sarap na babalik-balikan mo. Yung sarap na hindi ka papahirapan pagdating ng panahon. Sarap na nakabubuti sa katawan mo. Kaya dito ka na sa EXL Coffee Mix. Dinagdagan ng mga sangkap tulad ng purple corn bits, adlai grains, arabica at mixed herbs. Di lang kapeng-kape ang lasa at aroma, umaapaw din sa essential vitamins, protein, minerals at fiber galing sa natural herbs. Mataas ang antioxidant at anti-inflammatory property nito na tinutulungan ng immune system para mas lumakas at dinidetoxify ang katawan. It also helps promote good eyesight, healthy heart, liver, at lungs for optimum health and wellness. Kaya saan ka pa? Choose the healthier choice. Choose EXL Coffee Mix. Mabibili sa mga suking tindahan at suking butika.

0: Ang atuang health tips karon para sa tuang texter, Dok, maayong adlaw, unsa man akong buhaton, nagalabad man ang akong ulo, Dok. Salamat sa pagbasa. Okay, sa mga gilabdag ulo, ang labad sa ulo, daghana siya o hinungdan. Differentiated by their causes and specific symptoms. Naay sakit sa ulo tungod kay ang iyahang simptomas naa sa likod sa ulo ang hinungdan. Basi kana nga hinungdan sa sakit sa ulo, gitawag na siyag arthritis headache. No, naay labad sa ulo tungod kay arthritis di ay ang iyahang tangkugo. Musamot ang sakit kung ilihok-lihok niya ang iyang ulo. Ang iyahang mga joints diha sa iyahang tangkugo dapit na manay mga joints og sa iyahang abaga nga banda na ay inflammation. Pwede ang mga muscle sa atuang liog, buko-buko, abaga, base na ay inflammation. Mukos na siya og labad sa ulo. Sa mga buntis nga na ay inguni-ining nga klase nga labad sa ulo, mag-inom mo og watermelon juice. Apili og pipino juice. Makatabang na siya. No, inyuha lang na siya i-juicer. No, mag-inom buntag og tuhapon isa ka baso gyud. Kaning arthritis headache basta kung dili ka buntis, pwede ka mag-inom og makabuhay plus herbal capsule. Kung sakit pa gani, duha kapsula gyud buntag to hapon ang pag-inom. Para isa lang kaadlaw, duha, tulo kaadlaw, mawala dayon ang sakit sa ulo, no? Gitawag na siya arthritis headache. Pag ma-okay na, pwede mo mag-inom tag isa kapsul sa Makabuhay Plus or duha kapsul kada adlaw. Kunya i-maintain ang H3 immunity once a day or twice a day. Makatabang na siya sa pagpalig-on sa atong muscle, sa ato ang mga joints nga mawala ang mga inflammation. At the same time, ang Makabuhay Plus manggod mga pinanggaugang H3 immunity. Dili lang na sila mga anti-inflammations. Puno po na sila og nutrition. Puno sila mga phytonutrients. Puno po na sila og mga essential food nga mga sustansya siya sa tong lawas. Naapoy labad sa ulo kanang gitawag bilious headache. Ang hinungdan pud ani, labi na mo labad imo ulo, temple area, kilid sa imuhang agtang, maglabad gani na, magsakit gani na, namurag mag-ulyap-ulyak mga pinangga, tungod na siya nga sige ka og kaon-kaon o sima-sima. Kana di magsima-sima, makadaot na siya. Na-overeat ka, no? Labi na nga daghan ka imong nakaon. O niya, pagkataod-taod, sima-sima na po ka. Pagkagabi, daghan ka imong ikaon. Nga dili na siya kaayo ma-digest pag-insakto. So, pag na kay bilious headache, o niya, hinay ang imong paglibang. Dapat mag colon cleansing ka. So, unsa may mga maayong colon cleansing nga itong buhaton. So, dapat magkaon ka og alugbati kada adlaw. Unya, ang alugbati, parisin isang kalamansi. Unya, na ay gitawag nga kamatis. Timanaan na ito ha, ang kalamansi, ang iyang acid, mutabang na siya nga mas ma-digest pag-ayo ang alugbati. Kung gusto ni mo, isalad lang ang alugbati, isa kapungpong alugbati, imo na siyang i-half cook, no? Dili lang yun yung lutuon kaayo, pakuratan lang sa initubig, butangan ni mo limonsito, butangan ni mo pinya, butangan ni mo kamatis, guwapo ka na sa kombinasyon, nindot na sa kombinasyon, para nga nindot ang imong bowel movement. Bilious headache, lisod o kalibang, at the same time, nasubrahag kaon. Dako na gana yung puson pinangga, ayan, mag-colon cleansing ka. Ang EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule, kompleto mga pinangga. Pang cleansing pinangga, gusto ninyo nga mas mo-move ang inyuhang bowel, mas mudaghan ang inyuhang pagbawas, i-take nimo ang Makabuhay Plus Herbal Capsule sa dili pa kamukaon. Siguro mga 10 minutos sa di pa kamukaon. Sabayan nimong isa ka basong init-init nga tubig nga naay duha or upat ka limonsito. Na kung dili ka ganahan sa limonsito, pwede ra wala yung limonsito. Pag nag-aaslom imuntian sa limonsito, pwede ni mutangan og asin gamay, no, sa mga over acid kayo. Ang EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule, nindot na siya pang pag-cleansing tungod kay daghan kini siyag prebiotic o chlorophyll, taas po ni siyag magnesium nga mutabang dili ka maging acidic, makatabang po ni siya nga lami ang imong pag-ihi. No, na ako'y i-share sa inyo ha, nga para dali bitaw mawala ang mga pain, mailhan nimo kinahanglan cleansing imong lawas tungod kay ang imong ihi anso kaayo, lubog kaayo, hugaw ang imong ihi, ang kolor dili sa clear. Unya ang imong utot, baho, ang imong singot, baho, ang imong ginhawaan, baho. Mao na sa ihinungdan nga daghan kag ngulngul sa kalawasan. So kinahanglan ka mag-cleansing. No 10 days himuon imo na pinangga.
1: EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule.
0: Buntag o tuhapon, before mo kaon, isabay sa isa ka basong init-init nga tubig, 10 minutos, hantod 20 minutos sa dili pa mo kaon. Manglimpyo ka mga pinangga, makita nimo kaduha na ka magbawas ka adlaw. Opa, kung mag-cleansing po ka, ayaw kaon sa karne, ayaw sa kaon o tinapay. Pwede ka mo kaon o mga isda, pero kung mahimo, daghang prutas ang imong kaonon. Gulay, for example, sagad magistwa kay dili kay hingulay, no? Importante yun unta, hingulay kay ta. Pero kung isda ang imuhang gisudan, itlog ang imong gisudan, parisi na siya og daghan untang mga salad, no? Sama sa pipino, dagkaong kagdaghang pipino, para mulimpyo ang imong ihi. Kasi ang pipino, palimpyo na sa imong urinary system. Kaumbaka or daghang kapayas. Kasi ang kapayas, ang mansanas, makapalimpyo sa tuang tinae, nga lami ang atong pagbawas. Mga dahon-dahon, palimpyo sa tong tinae. Namo na nga kaon din mong alugbati kung ginagmay ka inyong pagbawas. Ayaw kalimot ha,
1: EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule. Kompleto mga pinangga.
0: Alang sa pagpawala sa labad sa ulo, pagpaligon sa atong immune system, o pagpahimsog sa atong mga kalawasan.
1: Ayaw kalimot sa pag-inom sa Makabuhay Plus Herbal Capsule para lami ang tulog, layo sa mga komplikasyon tungod sa stress o kulag tulog mga pinangga. Ang Makabuhay, dili lang na pampalamig tulog, makatabang po na siya pagpa-nourish sa imuhang kasing-kasing layo ka sa atake-atake. Kung naka'y mga nagtubo diha nga mga bukol, hinay-nayon po na niya o tunaw. Once nga ginahinay nagtunaw, alalay po ayaw po og i-feed up ang imong lawas nga mudako na po siya. No? Labi na kung nakakaon kag full fat dairy products. Ayan. Mga high fat nga mga gatas. Ayan. Mauna nga bawal na siya ka ng mga high fat nga mga gatas.
2: Stay tuned in mga pinangga. We'll be right back after this few messages.
3: Basta healthy, happy!
4: Ang mga pamahayag sa mga nakasinati na sa paggamit sa EXL Makabuhay Plus.
5: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
6: Jonaline Perez Magrata, 43 years old, nabunturan Davao de Oro. Ang laki ng tulong ng EXL Makabuhay Capsule sa kalusugan ko. Ito ay nagbibigay sa akin ng lakas ng katawan. Hindi na ako madaling magkaroon ng ubo, sipon o trangkaso o lagnat man. After 2 weeks ko na pag-inom ng EXL Makabuhay, pagkagising ko sa umaga, iba talaga yung lakas. Wala kang sakit ng katawan na nararamdaman. At pagkagising ko, before taking any coffee, take ako ng EXL Makabuhay Capsule, then buong araw na akong energized. I recommend using EXL Makabuhay Capsule dahil ito ay siksik, liglig at umaapaw na health benefit na ibibigay niya sa iyo. It's never too late to be healthy.
7: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
9: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
10: Ay, it's EXL Makabuhay.
11: Pangapi na ba mo? Uy, kung wa pa mo ka pangapi na, pero ayaw mo og kumpiyansa sa mga kape nga inyong ginainom. Sahay, ang atong purpose sa kape, pagpainit lang sa kuto-kuto. Pero dili baya, part baya gyud na sa atong diet ang kape. Muna, dili ta magpataka og inom og kape. Kay pwede ning makapalami sa atong pamati o pwede po ning makapasama sa atong pamati o natay pamatiun nga dautan. Nganuman, daghang nagainom og kape, acidity ang makuha. Ano man, grabe na ang pagproseso sa kape, wa na yun, coffee flavor na lang ang inyong makuha. Muna inig-take ninyo, acidity, gakutoy ang inyong tiyan. Pero ang EXL Black Coffee, guaranteed, walay acidity. Ano man, ang iyang purpose is good health. Di lang pangpainit sa kuto-kuto. Ang gusto niya maghatag og nutrisyon para sa mga tao. Pinaagi sa 17 powerful herbal ingredients nga gibutang nina 17 ka mga klase-klaseng herbal. Igsoon, kining kapiha. Di lang ni pangpainit og kuto-kuto, pangpaayo pa sa imong constipation, pangpawala sa insomnia, kanang ubang mga gibati nimo sa lawas nga mga panakit-sakit, body pains ug uban pa nga mga ginaantos ni mong chronic diseases niya, posibleng maalibyuhan. The moment nga mo inom lang ka og kape, dili na imposible. Kay naay ingredients ni nga kape, di lang ni basta kape. Gibutangan pagyud og my HMB. Kung ganiwang nakakaimong muscles luyat na kaayo, timan eh, bisag i-research ni mo ron, mutanaw ka sa Google, sa YouTube. Muscle means life. Ang muscle, kung mawala, magkamubo ang imong kinabuhi. The more muscles you have, the long life you live. Kunya, kinahanglan po ni mong stamina, energy, para maka-exercise ka. Kaya naman ni my HMB, para mo dako imong muscle, ang EXL Black Coffee, gibutangan po ng my HMB para mutaas imong resistance sa pag-exercise, sa imong pag-zumba, sa imong pag-bisikleta, sa imong pag-gym, sa imong pagdagan. Mutaas ang imong resistensya, mas taas kag chance nga mag-build up og muscle. Iyan ana kakuyaw, ang EXL Black Coffee. Busa, ayaw na ninyo gulata nga mawala pa ng inyong mga muscles o magkasakit pa mo, una mo muinom ni ining EXL Black Coffee. Available na ni sa inyong mga suking butika. Available ni sa mga grocery. Diba ni? Ang kape nga di basa-basa, EXL Black Coffee.
7: Ang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
9: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
10: Kaya't EXL Makabuhay.
3: Basta healthy, happy!
0: Alang sa tuang health tips para sa tong texter nga unsay ikatabang sa iyang labad sa ulo. Nadaghana ko no siyang nainom nga kasiklasing mga tambal, wa gihapon mauli magbalik-balik gihapon ang labad sa ulo. Mawala pila ka adlaw, pila ka semana, mo balik na pod magantos na pod sa pila ka mga adlaw. Okay, ang labad sa ulo, daghan kina siya og mga number of forms differentiated by their causes and specific symptoms, no? Bantayan jud nato na ang kinahanglan, ilahilahi nato, tan-aw nato unsa iyang mga specific symptoms, unsa iyang mga causes, possible causes. So, ang appropriate treatment nagdepende sa type of headache. Bantayan nato na matambalan lang nimo na siya kung nahibalo ka unsay mga posibilidad ang hinungdan or unsa sa mga klase nga labad sa ulo. So, aton isgutan nga naa day labad sa ulo tungod sa arthritis diristang kugo or mga inflammasyon diristong abaga sa liog, pwede na siya di ay nainaipit nga ugat, ninigabok na atong mga joints dinhi, atong mga connective tissue, ato nang gi-share ganina na apoy gitawag bilious headache. Kining bilious headache tungod lang day kulag bawas, kulag libang, unya sige kaon-kaon mauna siya ang mukosa labad sa ulo nga imong buhaton lang di ay mag-cleansing ka. At the same time ayaw pag-eating between meals. Dapat gani masabtan nimo nga ang imo bang kuto-kuto nga naghawang naghapdos karon nganong mukaon ko. For example, kaon ka pamahaw, then after 2 to 3 hours, for example, alasete ka na mahaw. Unya pag alas 10, gigutom ka. Unsay hinungdan, nganong gigutom ka. Unsang klaseng nga gutom? Base ba ang imuha bang gikaon nga pamahaw, kulang protein, kulang og fats, kulang og fiber, kulang og minerales? Kasi pag kini sila ang kulang, dali ka gutomon. Bisag unsa pa na kadagahan sa imong gikaon sa kanon, bisag unsa po na kadagahan kaon sa imuhang sudan pero kulang pod og carbohydrates, ang uban pod dali gutumon tungod kay dili dito gutom yod. Nag-aslom ang tiyan lang di ay tungod sa indigestion, tungod kay hinay mo tunaw ang iyahang tiyan. Nag-aslom, pag-aslom ay kauna nako ni parmawa ang hapdo sa kuto-kuto. In which true, pero kung imuha po na siyang pasagdahan nga ingon ni ana ang pamaagi nimo, magkadagahan ang iyahang iyahang load, magkadaghan ang iyahang kabugaton nga musamot siya maimpatso, masamot nga dili makagaling, mukos na siya glabad sa ulo. So mao bitaw na nga may bawaan nimo kinahanglan ka mag-cleansing kay baho na kagutot, aslom imong ginhawaan, manimaho imong ginhawa, imuhang singot, imong ilok, baho kaayo, no, daghan na kaayong manimaho, labi ng utot mga pinangga. So kana palang daan, maimuhang ihi, anso, ang imong ihi, lubog, mag-cleansing ka, mag-inom kag mga supplement nga mutabang o digest sa imong kinaon. O saan niya na ang Makabuhay Plus Herbal Capsule, no? Makatabang na pag-digest pagkaon. O labi na ang pagpabalan sa imuhang blood pH para mawala po ang inflammasyon, para mas mo kusog ang imong pagbawas, nindot ang imong pagbawas pinangga. Daghan kang mabawas.
1: EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule.
0: Nay tendency nga kapoy katulugon ka kay mao nang gikinahanglan sa imong lawas. Patulugon ka niya. Kay usa na sa mga pamaagi sa imong lawas nga i-repair ang imong lawas. Mao na nga kung katulugon ka naka sa withdrawal symptom or period pa, hala itulog lang gyud. Kung mahimo mag-leave ka or kung mahimo sayo ka matulog, usa pod sakto ato i-recommend ana no kanang mag-inom ka o kanang mga sarasara. Kanang bitang mga bugas nga gisanlag. Mao na inumon para nga di maglabad ang imong ulo.
1: EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule.
0: Inumon imo na human pa ni hapon para lami imong tulog, dili ka maghagok or magless ang imong hagok, gaan ang imong pagmata. Mas dali ka makarecover sa imong lawas. Ang importante manggod sa tong lawas, kinahanglan ma-recover nimo ang kusog nga gipuga tungod sa kape. Kasi ang kape mga pinagagrabi na siya mupuga sa imong kusog. Tungod kay ang iyang energy, type of nga energy is catabolic energy. Kung may catabolic energy, kita mo nang nagsiga nga kahoy, nagkalayo nga kahoy, mahimo siyang abo, mao nay catabolic energy. Same pag minong kape, pug-on ang imong kusog, catabolic na. Kung daghan kag puga, pag mawala na ang vital force nimo, dali ka nervyoson, magka-diabetic ka, magka-hypertensive ka, na tendency, magka-nervyos ka, di nakakatulog, umuha na hinungdan, dali ka mupahulay. So katong nagainom og kape, mali bantayan na ninyo ha nga unsaon ninyo paglikay sa kape tungod kay ang kape pwede ra na panagsa bawal adlaw-adlawon nga pag-inom. So unsa may buhaton ako dok para dili kay kapoy ang lawas? Pangaon mog nuts pinangga at the same time kana bitawong ang nuts mga for example walnut ha. Ang walnut pait sa kaonon di ba? Lami siya kasi nati eh, pero medyo pait. Parisin na siya raisin. Kada kaon nimo sa walnut, kada hungit nimo sa walnut, hungit pog kag raisin. Especially para sa kuha, mas ganahan ko sa dates. Kana bitaw unsweetened, unsugared nga dates, no? Dates, as in D-A-T-E-S. Mapalit ni mo na sa mga supermarket, daghan kini siya sa mga Middle East, mao na isabay. Pagkanim ka onon, mas paspas kay mo utok without kape. Pwede ka mag-smoothie of walnut. Pito ka walnut, pagmata ni mo, butangan ni mo na siya o gatas gamay, then dates. Pwede ba rin ni mo butangan o tubig lang kung di ka ganahag gatas? Or boko juice, then butangan ni mo dates? I-blender, smoothie, pampa presko sa imong utok, then pampa kusgan sa imong utok. Mao ni lami inumon every morning instead of kape. Ang kape inumon na siya pwede sa saka pulo ka adlaw ka usa, sa saka bulan ka usa or kaduha. Ingana ra gyud dapat for emergency purposes ang kape, sakit sa tiyan, labad sa ulo, kinahanglan nimo mag long drive, something like that mga pinangga. Pag masobraan ka kape tungod kay naay metabolic syndrome ang effect, no, but pasabot pug-on ang imong kusog ba, naay tendency maghanap imong mata kung sige kag inom og kape. Aside nga maghanap imong mata, magka diabetes, hypertension, nervous, insomnia, hantod magkanat-kanat na dayon. So ayo kalimot sa pag-inom sa Makabuhay Plus Herbal Capsule kada human panihapon. Kung nakagipambati, pwede buntag buto hapon. Hinumduman ginato ang Makabuhay Plus Herbal Capsule. Nindot po na sa ubo, kalintura, sakit sa tiyan sa mga bata. Nindot po na siya sa mga gipambitok, nga mapurga mga bata. No, for example, nakay 2 years old nga bata. Isa ka pudyot, okay? Kumagko ng imuhang tudlo. Isa ka pudyot, butang ni mo sa iyang gatas. Medyo pait lang ni ang makabuhay, no? Medyo pait. Pwede po ni mo i-mix ilang gatas. Pwede po i-mix ni mo og honey. Maipainom as syrup. Once a day, pwede ipainom sulod sa pito kaadlaw hantod 14 kaadlaw para mapurga ang bata. Naisakit sa tiyan, gikalibanga ang bata, Makabuhay Plus Herbal Capsule. Basta ang upat ka tuig nga anyos, pwede na tunga sa kapsula sa Makabuhay Plus Herbal Capsule. Ang upat ka tuig, ang tulo ka tuig, pag tulo ka pudyot, ang duha ka tuig, duha ka pudyot, pwede. Isa ka pudyot, pwede. Pag naapa ang gibating sakit, every 4 hours po yan. Matag upat ka oras pa inumon sa Makabuhay Plus Herbal Capsule. Daghan at ang natabangan gikan sa dengue, gikan sa napakang bitin, gikan sa gikalibanga, so kakalibang, gikan sa mga nagisakitagtian, gikan sa gallstone, kidney stone, daghang mga balatian ang masolusyonan mga pinangga.
1: EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule.
0: Food supplement po ito nga pwede ni siya i-maintain kada adlaw. Tungod kay pang-nourishment po ito. Muhatag ni siya og nourishment, anti-stress, lami imong tulog, mawala ang labad sa imong ulo, sakit sa balakang, arthritis, bikog, sakit sa tiyan, labi na kining paghagok og sakit sa abaga. Kani maghagok bitaw, kusog mo hagok, bantayanan na siya mga pinangga. Labi na nga kining maputol ang ginhawa, kala matulog bitaw, naghagok kung niya maputol pila ka segundo, 3 seconds to 5 seconds. May sleep apnea na yan, daghang kang ipang urum ana. Makabuhay Plus Herbal Capsule, makapawala sa kusog nga hagok at the same time, kanang abaga nga magsakit, mawala na hinahinay pinangga. Makabuhay Plus Herbal Capsule. Mauna nga mag-inom taog, Makabuhay Plus Herbal Capsule, para nga mas matabangan ang atong lawas, pag-eliminate, nindot imong pag-ihi, ang Makabuhay Plus Herbal Capsule mga pinangga, nindot po na siya nga mulimpyos atong atay. Muna inom taana, kada adlaw, og labi na sa mga kusog mohagok, mga stress kaayo, maglisod og tulog, inom taog Makabuhay Plus Herbal Capsule kada human panihapon or sa di pa matulog. Labi na sa mga kusog mohagok mga pinangga, kapoy ang lawas, pagmata sa buntag, butod ang tiyan, o mga ilhana na siya, basta butod imong tiyan pagabuntag, kapoy imong lawas niya, katulogon pa ka pagmata nimo, wala ka makarepair pag-ayo kagabi, o kung magsigi na siya pinangga, kasi butod imong tiyan, pagkaugma, kapoy imata, mag-create na siya ginahinay damage sa imuhang system. Uban, ma-high blood, magka-diabetes, magkaroon ng cardiovascular disease, magbagtok ang ilang makaugatan, bisag wala pa tayo hubak, bisag normal pa ang atuang mga BP, mga blood sugar, inom gyud Makabuhay Plus Herbal Capsule. Kanang kapoy kay imong lawas pagmata ni mos buntag unya nagabuto di mong tiyan, ang imong atay ana magkatapunok sa imong atay ang mga toxins, mga hugaw, pwede mohubag imong atay. Pag once hugaw imong atay, mutaas pod ang imong inflammation sa lawas, particularly sa imong kidney, maapektuhan imong kidney, unya magbanhod ang imuhang kamot, kapoy imong lawas, dali ka bikugan, unya musunod dayon ang mga kabuhi-kabuhi sa atong tiyan, unya maglipong-lipong dayon ang uban, maghanap-hanap ang mata, ati man na pinangga. Take Makabuhay Plus Herbal Capsule kada adlaw, take gyud og Makabuhay kada adlaw, human panihapon or before ba matulog, inom gyud og Makabuhay Plus Herbal Capsule, isa or duha capsule human og kaon or sa di pa matulog.
2: Stay tuned in mga pinangga, we'll be right back after this few messages.
3: Basta healthy, happy!
4: Ang mga pamahayag sa mga nakasinati na sa paggamit sa EXL Makabuhay Plus.
12: Ang akong anak mao si Yuri Shin Bonito, 7 years old, nagpuyo sa Nabuntoran, Davao de Oro. Una jud gikalentura lang ni siya, natingala lang mi, nagabi na mug dinggi, amo siyang gipa-check up. Wala man gipauli mi sa doktor, pag-uli na mo, tingala mi dako kaayo ang iyang tiyan. Pag-abot og semana, amo siyang gipa-admit, nagdugay mi sa ospital kay operahan lagi siya. Ang finding sa doktor, daot na jud ang iyang kidney. Nagtuo jud mi og kanang mamatay na siya. Kada gabi ko naghilak para sa akong anak, mo mata ko kadlawon masakit jud kaayo, magkinugos ko niya buntag sa iyo. Sa duha na ko katuig, ginanto sa iyang sakit. Mao na akong ginapainom sa iyahang EXL Makabuhay. Okay na siya karon, nakarecover na siya sa iyang sakit.
7: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
9: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
10: Hi, it's Elma Kumar.
3: Basta healthy, happy!
0: Dipata magtapos sa ato ang health tips mga pinangga, no, hinumduman nato daghan kay hinunog headache, kining tension headache mao ni ato ang hisgutan before ta mag-end tungod kay daghan kay mga hinungdan nga naglabar ang ulo tungod ra di ay sa tension headache, tungod sa emotional stress, mga kabalaka, nag-worry na kaay ka, nagka-anxiety na ka, na-depress ka na, labi na pud kaning tension headache tungod gumikan aning anger, kasuko, pwede pud ang tension headache caused by food allergies na kay nakaon nga mi-create og inflammation sa imong sinuses or nagkaroon ba ka ng allergy. Pwede po magka-headache tungod kay poor posture, no? Sige na kagbako-bako, sige na kagduko-duko, nga sige lagduko, no? While magbasa, nagaduko ka, perminti halos, mo na yung problema. So, dapat straight back yun ka. Straight yun ang imong back, dili yun ka nagaduko, nagabako. Ang imong spine dapat neutral. Dili sa dapat mapugos nga position ni mo is dapat wala siya nagapangusog. Dapat neutral ang imong spine. Pwede po i-prop up ni mo ang imong tiil, no? Medyo elevated. Maybe 20 to 30 minutes nga naka-elevate. Isangit ni mo imong tiil, naghigda ka, nakasangit gamay ang tiil, o makatabang na siya mapinangga. Ang imong bangko, kinahanglan, well-adjusted siya, nga dili po maipit ang mga ugat ni mo. Labi na tungkol sa mga angulo niya, nga mukos nga pag-ipit sa imong mga paa, dapat wala na siya. So, importante ang headache labad sa ulo, imong i-determine on sa mga hinungdan. Muna ang kinahanglan ang pagtuon, ang pag-observe sa atong panglawas, adlaw-adlaw na to, para mo adlaw-adlaw mo tubo ta. Natay purpose nining yuta. Always take
1: EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule.
0: Man pa ni hapon, duha capsule. Kung nagay labad sa ulo, pwede yung pag-inom, tag-duha capsule, buntag ko duhapon. Partali ta maulian, take 2 or 1 capsule 3 times a day. Kada adlaw, bahala once a day, basta wala na yung ipangbati. No, lamian tulog, layo ang ngul-ngul sa kalawasan, gana ang kaon. Unya, pag once nag-take mo ni ini, dili ta dali ka po yun. Kanagid ang inyuhang mabantayan. May kasabihan, may kasabihan, may kasabihan. Worrying doesn't empty tomorrow. Ang pagkabalaka dili makawala sa imong problema ugma. For its sorrows, ang imong kaguol, it empties today of its strength. Kaya ang imong kaguol maoy makapawala sa imong kusog para karong adlaw. Normal ang maguol, pero abnormal kung dili na ka makatrabaho sa mga angay trabahoon karong adlaw tungod sa imong kaguol. Iduol na to sa Ginoo pinangga. Ang atong mga kabalaka, ang atong mga kaguol, ang Word of God nagsaad na yung mga principle nga angay natong patunan. Panahon sa mga kabalaka nga mo hinungdan sa labad sa ulo nato or nangay ka o guide o sa hinungdan aning labad sa ulo nako. Psalm 16 verse 8 nagsulti ang Psalm 16 verse 8, I have set the Lord always before me because He is at my right hand, I will not be shaken. Gibutang gyud sa akong atubangan, dili gyud ko mobiya sa Ginoo. Ang akong hunahuna, dili gyud mobiya sa prinsipyo, kahayag mga guide gihatag sa Ginoo sa kuwa. Dili ko matarog kay naa siya sa akong tuong kamot. Himua nga ang Dios maoy imong kusog. Himua nga ang Ginoo nga naa sa langit matawag nato nga amahan. Mahimo nimong inspirasyon. Basaha iyang pulong kada adlaw, magbasa ka at least duha ka chapters kada adlaw, duha kapitulo. Unya pangayoon nimo ang kaalam sa Ginoo, unya kuhaan nimo og lesson ang imong gibasa nga ma-apply nimo matag adlaw sa imong kinabuhi. This is Dr. Bray Palangi, Doctor of Science in Lifestyle Medicine. Magagaingon, ang grasya kalino sa Dios, magaayo sa tanan natong balatian og magauban kanato. Dalay gyud ang Dios.
3: Basta healthy, happy.
4: Balitang espesyal sa EXL Makabuhay Plus. Daghang salamat. Ang mga pamahayag sa mga nakasinati na sa paggamit sa EXL Makabuhay Plus.
13: Ako si Geraldine Tagliong, ang station manager sa 103.3 Radyo Bandera Bislig. Ang akong anak ko sa kagabi ni Ana, nasakitan siya og ngipon. Wag yun katulog. Dilipot tapataka, basta-basta pa inyong tambal. Wag ko gimo, ako lang gibuhat, tikuha ko og cotton buds. Unya, gibutangan ako og oil sa EXL Makabuhay Plus nga plus. Unya, ako gibutangan ang tumoy sa cotton buds. Gibutang na ako sa bangag sa ngipon sa akong anak. Diha-diha dahil pila kaminuto, kaloy sa Dios, nakatulog ang bata. Pinaagi lang sa akong gipahidhid sa iyong ngipon nga EXL Makabuhay Plus. Maayong adlaw, daghan kayong salamat. Makabuhay!
7: Paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na duol sa inyong lugar.
9: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
10: It's Emma Kumay.
4: Ang mga pamahayag sa mga nakasinati na sa paggamit sa EXL Makabuhay Plus.
14: Eve Magnon, nagpuyo sa siyudad sa Tagum, 33 anyos. Sa subod ako nagaregla sa 12 anyos pa. Tagabulan na lang ko nagabati sa kasakit sa kumpuson. Nga na ay panahon, dili ko kabarog para moskwela o nadala na hantod sa pagtrabaho. Matungod ni ini inapauli ko sa gipatumar sa akong inahan tuig 2023 ni ining EXL Makabuhay Plus Capsule. Wala ko magdahong nadako ni og matabang o nahatag na alibyo sa binulan na akong dysmenorrhea. Busa, tisingin ninyo ang EXL Makabuhay Plus Capsule para sa kahamlo sa balatiyon sa lawa.
7: Paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na dool sa inyong lugar.
9: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
10: Ayat, it's El Makabuhay.
3: Basta healthy, happy.
15: Makabuhay day! Di lalim na mag-maintain og energy og healthy resistance. May na lang kay naay EXL Coffee Mix. Dako kay nga kung pagsalig sa EXL Coffee Mix tungod kay doon na kini 17 ka-powerful therapeutic herbal ingredients nga makatabang sa akong pag-detox ingon man sa akong overall wellness. Isip always on the go, ang EXL Coffee Mix di lang siya pampabaskog. Nakatabang yung kini sa akong nabatukan ng fatigue o stress even during hectic days sa station. I feel lighter and more alert. Kini si Chuy Bumot, proud EXL EXL Coffee Mix user. May buhay sa EXL Makabuhay!
7: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Virginia.
1: Akoy, nabugahat ko. Naapadyo'y kauban nga pamaol, labat sa ulo o hilanat.
2: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na kuhana.
3: Rexido Forte!
1: Di kaliho, di katrabaho. Hasol ka ayaw mabugahat.
3: Rexido Forte!
1: Naapay kauban nga pamaol, labat sa ulo o hilanat.
3: Rexido Forte!
2: Maunang discarding ako, discarding bisdak na to.
3: Rexido Forte!
2: Paspas,
4: banat sa upat! Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
5: Unilab quality yan.
4: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Red Horse Beer. Lamian. Suave sa kada tulo. Sulit ang inom. Kasangga mo sa relax sarap.
7: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
8: Drink responsibly.
9: TJX 500.
10: Ako si Annabelle. As kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan inom og DTX 500. Halos tanan ako silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. Sa usa ka bulan pagpa-check up nako nag 100 na lang.
9: TJX 500.
11: Mabali ang mga butika.

0: gusto pa. Swakto na! 45 pesos ra? SRP!
1: Tiguwang naku. Maunang andam na kong mubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi. Bye na! Duwa sami sa ako mga apo!
2: Let's go, Lola!
1: Bye, Mare! Unhan sa muna kong dagang!
3: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, liyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen Sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Unilabian.
5: Good news! Sa MLear, walang interest ulit. First-time ML Quick Cash Loan customers, enjoy zero advance interest for the first month. May existing sangla sa ibang pawn shop? Ilipat na! At makuha rin ang same benefit. Available nationwide. Huwag palampasin. Hanggang August 16, 2026 lang. Per DTI FTE 256695 Series of 2026.
6: Happy Fiesta!
7: Kinahanglan, extra ang handa.
6: Kaso, Fiesta po lang akong body pain.
7: Naana ang mga bisita? Kadyot lang!
8: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
7: Wow! Mas maayo pa?
8: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
9: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
7: Naa! Bisag pang sharon pa. Nailechon, humba, adobo, kadereta.
8: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
10: Unilab quality yan.
11: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Red Horse Beer, lamian, suabe sa kada tulo, sulit ang inom, kasangga mo sa relax sarap.
13: Red Horse Extra Strong, the number one extra strong beer in the world.
14: Drink responsibly.
15: Ang labad sa ulo, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted headache medicine brand sa milyon-milyon ka-Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping,
10: Unilab quality yan.
11: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Ang Reynold Max ay maliit lang, pero higit sa 3 beses na malakas ito kesa traditional fire extinguisher. Garantisadong hindi na ito kailangan ng yearly check, maintenance o refill. Pasado din ito sa standard ng Philippine Fire Code. Reynold Max, stronger than fire.
17: Reynold Max is now in Bohol. For orders and inquiries, contact 0910-695-7777. Available in Kogun Commercial, Pass Pharmacy, Fronting Ramiro Hospital.

0: kami sa KISS FM. Muyukbo sa bulanong musika, nagasuporta sa bulanon nga mga kanta ug sa tanang mga boholanong musikero. Saludo ang KISS FM kaninyo.
1: KISS FM now brings you our loud and local feature of the art.

0: Kiss FM has just brought you our loud and local feature of the hour.
1: Kami sa Kiss FM, muyukbo sa Bulanong musika, nagasuporta sa Bulanon nga mga kanta ug sa tanang mga Boholanong musikero. Saludo ang Kiss FM kaninyo.
2: Kiss Classic. Classic hit.
3: Kiss FM.

0: swakto pa.
1: Swakto na!
0: 45 pesos ka? SRP!
2: TJX 500!
3: Ako sa Jubilin, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, kitistingan ako og inom TJX 500, duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Kasunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 70 na lang.
2: TJX 500!
4: Mabali sa mga butika.
5: Hi Ryan, umot lagi ka kaayo, kinsa man imong inspirasyon. Nga sa una, mura man kagway ligo, karon kanunay naman kang guli.
6: Sa una, magudyuday maligo, lagong buwan nun. Kapoy, kiksigig kabo, usahay, mapangong pagkalit ng tubig, karon aw. Shower-shower na. Sa kada oras pa ko maligo.
5: Maodi ay. Sosi na kay kakaron. Pa-shower-shower na.
7: Ang paggamit sa kabo, panahon pa ni Mampor. Karon moderno na tabay.

0: Ang serbisyo sa panubing kanunay nga giampingan sa Bohol Water Utilities Incorporated naguna-huna sa kaugmaon sa atong panubing.
1: Happy Fiesta!
2: Kinahanglan, extra ang handa.
1: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
2: Naana ang mga bisita?
1: Kadyot lang!
3: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan, extra maayo na! New Alaksan Extra!
2: Wow! Mas maayo pa?
3: Jud! Gipa extra paspas! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
4: Noy, dugon ko ayong bisita. Naa pa ba'y extra?
2: Naa! Bisag pang sharon pa! Naay lechon, humba, adobo, kadereta.
3: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
5: Unilab quality yan.
6: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Ako si Charlie Pandan, dugay na pong gamay rakaf. Para na ako, ukal yun ang akong pagtok na problema. Nabati na ako ang ginhawa. Aboard pa. Unang, pag may rakaf na put mo.
1: Ukal ang pagtok na problema. Aboard pa. May rakaf na.
2: May rakaf.
3: Unilab quality yan.
4: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Escape to Italy, right in the heart of Panglao at Napulit. The Italian Cafe Bistro. From our signature Neapolitan pizza and pasta to authentic Italian dishes made with love and the finest ingredients. Every bite is a taste of Italy. So come and pull over at our reserved parking right across BDO Panglao. Savor the Italian flavor at Napulit in Tawala, Panglao, where Italy meets Bohol. Buon appetito!
6: Excuse me. But you see, back in old Napoli, that's more.
7: DGX 500.
8: Ako si Albert nga taga-Dumaguete. Grupo nga akong mga TL o mga pagkakit. Ilih na pagkadungan na po sa DTX 500. Akong gindouble dose o kakapsol sa buntag, mga sagadi. Wala pa'y bulan, nawala ang ubag-ubag o sakit sa akong mga kamot. Epektibo kayo ang DTX 500.
7: DGX 500.
9: Pabali sa mga butika.

0: swakto pa.
1: Swakto na!
0: 45 pesos ka? SRP!
2: Ang kainit sa hilana, dapat di napaduga yun. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maang most trusted fever medicine brand sa milyon-milyon ka-Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping!
3: Unilab quality yan.
4: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Ako inon sila nga kamuntanan inom na mo sugatrol kay presko ah kang Ima de la Rama nindot kay inon makasoy nya mo na ni di mo gumay kay nindot kay inon ang sugatrol. Thank you.
1: Ang sugatrol mapalit sa The Generics Pharmacy ug Medicine Plus Pharmacy.
2: Mahalagang paalala, ang sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: The new Kiss FM 102.3. It's Love Day Midweek. Okay. And I got 43 after 12 midday. Alas 12:43 ang oras natin. Bryan Adams. Munti ko lang di makita ni sila. Sorry ka ayo, Boss Amo. Boss Amo Edward. Amo, pasensya ha. Huwag ko kabantay, good. Karoon pala ako nakita. O, mayong pagpaminaw ni Boss Amo Edward Estorba ng National Grid Corporation of the Philippines. Luminaw sa ato ang iyang text dere, alas 11:22 pa. Karoon pala ako nakita. Sorry ka ayaw, Boss Amo ha. Oo, dagan salamat sa pagpaminaw. And of course, Estorba family, liya sa may Corellia. Hindi sa Cortez, Corellia, alam ko. Boss Amo, pasensya ha. Karon pag ganda ko nakita, ito pa si Bael, atong amigo na sa Dirt Duero before, karon naana sa ano sa Senro Tagbilaran. Ayan, happy listening daw kay Bael. Kay Kenneth, Rina, Bernadeth and si Sir Junrin and si Sir Cafe. Maraming pagpaminaw mga taga Senro Tagbilaran. City Environment and Natural Resources na ano. Ayan ha, pasensya, pasensya. Karoon pala akong nakita eh. ayan, kay Bael, kay Kenneth, kay Rina, kay Bernadeth, Sir Junrin, and si Sir Cafe ng Senro Tagbilaran. And of course, kay Boss Edward Amo! Ha? Oo. Mayong pagpaminaw, Boss ha. Sa mga taga Corellia, mayong pagpaminaw kaninyong tanan. And kay Ma'am Dors Kaluyong, mayong pagpaminaw. Thank you very much as well. Then, ayan, kay Sound Trip Tambayan, ha, maya-maya lang konti. Anyways, oras na rin, alas 12:46 na.
1: A music you can't forget. 102.3 KISS FM.

0: The Love Day Midweek right here on the new KISS FM 102.3. I get a couple of minutes ago before I'm out of here. Dear JN is up next. Okay? For the continuation na mga awiting talaga namang tumatak sa puso't isipan natin. Alright? Maraming pong salamat. Magbabalik ako mamayang alas 8 ng gabi para sa The Lady Badud Show and of course the continuation of the show till we do the sign off. Maraming thank you. Ako po si Bob Goodman. Magandang hapon po. Ano ba talaga? Hapon o tanghali? Tanghali pa. Pero alauna na eh. Hapon na. Diba? Oo. Yun eh. I-educate muna natin. Sandali ah. Parang meron akong shinare dito eh. No? Sandali lang ah. Hindi naman nagmamadali itong kasama natin dito, alam ko. Oo. So, check muna natin. Para ma-ano talaga natin kung ano ba yung dapat nating... Uy, asa ka ba? Pambihira ka naman. Ayan. Lumabas ka na para wala na tayo ano. Para perfect na natin to ha, para hindi na tayo maguluhan kung ano ba talaga ang dapat nating i-address sa mga ganitong klaseng oras. Sana eh makita ko. Ha, pag hindi, yari tayo. Oo. Pag hindi, yari. Okay? Sana ba yun? Lumabas ka na. Ah, eto. Okay. Eto. Okay. Eto na ha. Eto pala ang tama at nararapat. Alas 12 sa kadlaon. Alas 12 hantod alas 4, maayong kadlaon. Alas 4 hantod alas 5, maayong banag-banag. Alas 5 hantod alas 11 sa buntag, maayong buntag. Alas 11 hantod ala una, maayong udto. So, 12:59, maayong udto pa. Okay? Oh, maayong udto pa, 12:59. Okay. 12 noon, maayong udtong tutok. Alas 12 day, maayong udtong tutok. Ala una hantod alas 3, maayong palis. Alas 3 hantod alas 6, maayong hapon. Alas 6 hantod alas 12, maayong gabi. Yon! Oh, yun na ha? At least na-close na natin yan. Ha? Maraming salamat! Paalam! Leaving you our loud and local feature of the hour.
1: Kami sa KISS FM. Muyukbo sa Bulanong musika. Nagasuporta sa Bulanon nga mga kanta. Ug sa tanang mga Boholanong musikero. Saludo ang KISS FM. Kaninyo!
2: KISS FM now brings you our loud and local feature of the hour.

0: Kiss FM has just brought you our loud and local feature of the hour.
1: Kami sa Kiss FM, muyukbo sa Bulanong musika, nagasuporta sa Bulanon nga mga kanta ug sa tanang mga Boholanong musikero. Saludo ang Kiss FM kaninyo.
2: Kiss Classic Hit.
3: Kiss FM.

0: ko si Charlie Pandan, dugay na kong gamay rakaf. Para na ko, ukal yun ang akong pagtuk na problema. Nabati na ko ang ginhawa. Afford pa. Unang, pagmay rakaf na put mo.
1: Ukal ang bagtuk na problema. Afford pa. May rakaf na.
2: May rakaf.
3: Unilab quality yan.
4: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Hi. Baling malasa, oy.
6: Unsa ka, Brad?
5: Withdraw takos ATM. Pero offline po ning mga bangko.
6: Unsa man imong ATM card?
5: Banknet.
6: Ano problem sa PHCI withdraw?
5: Usay PHCI, nga banknet man ning akong card.
6: Abinay mo, kung lang imong ATM card banknet, membro kag dili sa PHCI, maka-withdraw kag money sa yung Pinoy ATM. 10 pesos lang ang charge.
5: Mao ba?
6: Sabi po ko'y banknet ATM card. Withdraw man galing ko gahapon dito sa PHCI Bayawan.
5: Ay sige, sa PHCI tanhay kung mo-withdraw. At to magkustan na irong hapon. Nya.
6: Unsa niya?
5: Lamasag ko diha, bi. Para mintin.
6: Gamintin kag numero?
5: Sagoy numero. Mintin good. Mintin lang ba sa akong high blood?
6: Akong balikon kung holder kag banked ATM card. Membro kag dili sa PHCI, maka-withdraw ka sa iyang ATM ning musunod ng mga dapit. Bayawan, Valencia, Dumaguete, Tanhay. Sa Cebu, sa Toledo, Mabulo, o Lapu-Lapu City. 10 pesos lang ang charge.
7: Tiguwang nako, mauna ang andam na kong mubiya sa akong mga pinalangga sa kinabuhi. Bye na! Duwa sami sa akong mga apo.
8: Let's go, Lola!
7: Bye, Mare! Unhan sa muna kong dagan!
8: Uy, what ako!
9: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, huyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name for Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Unilab yan!
11: Bye!

0: swakto pa.
1: Swakto na!
0: 45 pesos ka? SRP!
2: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang anda.
3: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
4: Naana ang mga bisita?
2: Kadyot lang!
5: Maglangay-langay pagod ka? Naay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
4: Wow! Mas maayo pa?
5: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
6: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
4: Naa! Bisag pang sharon pa. Naay lechon, humba, adobo, kadere.
5: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
7: Unilab quality yan.
8: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Nagkabat taong nagkadaghan ng adunay na ay diabetes, high blood ug sakit sa kasing-kasing. Kamakabuhay, painumdum gikan kay atean. Ayaw intaw nulata nga maigupod ka sa tabang sa insaktong diet, ehersisyo ug pag-inom sa Iaxal Makabuhay Plus Dietary Capsule, siguradong optimum.

0: hassle ka ayaw mabughat. Rexino Forte! Naapay kauban nga pamaol, labad sa ulo, o gilana. Rexino
1: Forte! Maunang discarding nako, discarding bisnak nato. Rexino
2: Forte! Mas paspas, banat sa upat!
3: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
4: Unilab quality yan.
3: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Tagna sa Bohol Life. Panuga para sa tanan, kalipay sa tanan.
6: Ang katinig sa hilana, dapat di napaduga yun. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maang most trusted fever medicine brand sa milyon-milyon ka-Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping!
4: Unilab quality yan.
7: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.

Dear J.N., siguro na ay rason ang Ginoo kung nga nang wala gyud ko kadayon nga mo-abroad sa Hong Kong. Kahibalo ko, Lord, nga naay kuy rason ang tanan. Unta, Lord, bisan man og wala ko na kadayon, tabangan gihapon ko nimo nga makayan nako ang tanan ug makabot nako ang akong panghandoy para sa akong pamilya. Dear J.N., mga duha na katuig ang nilabay ug dako kayo ko og pasalamat sa Ginoo kay gidungog yun niya ang akong mga pag-ampo. Day, Stella, congratulations, day, ha? Kay napromote na gid ka. Ikaw na gid daw ang muang supervisor karon. Salamat ka, Yurika, ha? Deserve gid ni mo na, day. Aw, Ma'am Stella, di ay. Ma'am Baoy, gusto ko og unsay itawag ni mo na ko sa una. Maokyapon karon, day. Okay, sige, day. Day, happy gid ko para sa imo, ha? Salamat, day. Dako sa dakong kalipay. Kay usagid ni sa akong pangandoy, Rika. Kay na-promote man ka karon, so maglibre gid ka sa amo karon. Okay, sige. Ako'y bahala ninyo unya. Kana, excited na gid ko.

sarap lang? Kulang yan. Sa panahon ngayon, kailangan may sarap na babalik-balikan mo. Yung sarap na hindi ka papahirapan pagdating ng panahon. Sarap na nakabubuti sa katawan mo. Kaya dito ka na sa EXL Coffee Mix. Dinagdagan ng mga sangkap tulad ng purple corn bits, adlai grains, arabica at mixed herbs. Di lang kapeng kape ang lasa at aroma, umaapaw din sa essential vitamins, protein, minerals at fiber galing sa natural herbs. Mataas ang antioxidant at anti-inflammatory property nito na tinutulungan ng immune system para mas lumakas at dinidetoxify ang katawan. It also helps promote good eyesight, healthy heart, liver, at lungs for optimum health and wellness. Kaya saan ka pa? Choose the healthier choice. Choose EXL Coffee Mix. Mabibili sa mga suking tindahan at suking butika.

0: Tak na sa Buhol Live. Panuga para sa tanan, kalipay sa tanan.
1: Naulian na ka, ma?
2: Wa pa.
1: Naulian na ka, ma?
2: Wa pa.
1: Naulian na ka, ma?
2: Wa pa.
3: Nga nung dugay agad mawala anang sipon na, ma.
4: Kung naay sipon, muhina ang immunity maong dugay maulian.
5: Mag-Neozep Z Plus Forte. Now with zinc. Paliguno ng immunity versus previous formulation. Aron bilis galing sa mga sintomas sa sipon by 2 to 3 days with proper diet and exercise. Maunang balik saya dayon sa mga gusto ni mong buhaton.
1: Naulian na ka, ma?
2: Gahapon pa.
1: Ah, kuya waoy!
5: Basta Neozep Z Plus Forte. Karon naay zinc.
6: Alagang unilabyan.
7: Phenylephrine HCL plus chlorphenamine malate plus paracetamol plus zinc. Maunang generic name sa Neozep Z Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Bag-o.

0: gusto pa. Swakto na! 45 pesos ra? SRP!
1: Sukad pa sa una. Kabaluto ang adaghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, anana kini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi mag-claim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa Ampalaya. Banaba, kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol.
2: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Ang Sugatrol mapalit sa The Generics Pharmacy o Medicine Plus Pharmacy.
4: Send me light. A beer that's refreshing. The taste of life. The feel of life. Light. Anytime. Anywhere.
5: Drink light. Live light. Sending light.
6: Drink responsibly.
7: DJ Eggs 500.
8: Ako si Albert nga taga Dumaguete. Opo, ang akong mga TL o mga panakit iliho. Sa pagkadungog na ko sa DJ Eggs 500, akong gindubol dos o kakapsul sa buntag, o sa gabi, wala pa'y bulan, nawala ang ubag-ubag o sakit sa akong mga kamot. Epektibo kayo ang DJ Eggs 500.
7: DJ Eggs 500. Pumalit sa mga butika. Bag!

0: to pa. Swak to na! 45 pesos ka? SRP!
1: Basta na ay hilanat.
2: Dapat matik. Ibay Jessic.
1: Sa hilanat, hunahuna, unkon-unsay, luwas makapaayo.
2: Dapat matik. Ibay Jessic. Most doctor prescribed sa lagnat. Basta lagnat, wag nang magdalawang isip.
1: Dapat matik, Ibiogesic!
3: Alagang Unilab yan.
4: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Ang baha, balikayan. Kung atong undangon, ang atong pagpamutol sa mga kahoy. Kada kahoy nga atong pagaputlon, maningil o katalagman. Ayaw pamutla ang atong mga kahoy.
6: Love your environment. A reminder from Tarshir Foundation.
7: A music you can't forget. 102.3 KISS FM.

0: kami sa KISS FM. Muyukbo sa Bulanong musika, nagasuporta sa Bulanon nga mga kanta ug sa tanang mga Boholanong musikero. Saludo ang KISS FM kaninyo.
1: KISS FM now brings you our loud and local feature of the hour.

0: Kiss FM has just brought you our loud and local feature of the hour.
1: Kami sa Kiss FM, muyukbo sa Bulanong musika, nagasuporta sa Bulanon nga mga kanta ug sa tanang mga Boholanong musikero. Saludo ang Kiss FM kaninyo.
2: Tiguwang nako, maunang andam na kong mubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi. Bye na! Duwa sami sa ako mga apo!
3: Let's go, Lola!
2: Bye, Mare! Unhan sa muna kong dagan!
3: Uy, what ako!
4: Enjoy ang kinabuhi kun mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, kuyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name for Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Unilab yan!
6: Ang sarap!

0: Virginia.
1: Happy Fiesta!
2: Kinahanglan, extra ang handa.
1: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
2: Naana mga bisita?
1: Kajut lang!
3: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
2: Wow! Mas maayo pa?
3: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
4: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
2: Naa! Bisag pang sharon pa. Nailechon, humba, adobo ka dere.
3: Extra maayo! Aron extra pud ka. New Alaksan Extra!
5: Unilab quality yan.
6: Paracetamol, ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Down!

0: Barangay Baguio District, Davao City. Anak ko itungol sa akong ulo. Nidako na dyan siya. Halos nindawas ng akong mata. Halos magilak ko. Pusingit na ko sa kasakit. Moto, nagpa-check up ko sa doktor. Gipasitiskan ko na sila'y nakita. Nga doon ako itumor sa akong ulo. Piktuhan akong mata. So, kad nga nag-inom ko sa EXL Makabuhay. Sa pag-inom, 2 times, adidyon na ko siya. Nawala ang iyang pagsakit sa akong ulo. Sa naminaw, sa akong testimony karon, katunay gibati para sa ko ang naitumor sa ulo. Try ninyong inom sa EXL Makabuhay.
1: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Finding an ideal budget-friendly inn in Tagbilaran City?
3: Bisag asa kadapi, niining kalibutan.
2: Villa Alzun Tourist Inn Restaurant is a nice option for you. Enjoy the free internet access and amenities offered, including 24 hours front desk and an excellent customer service. Restaurant and outdoor pool are among the special facilities that will enhance your stay with on-site convenience, and a secure parking area is available for your comfort. Conveniently situated along VP Inting Street, Tagbilaran City, Villa Alzun Tourist Inn Restaurant looks forward to welcoming you on your visit to Bohol. Villa Alzun Function Room is now open with 150 pax capacity. Visit them now.
4: As one whom his mother comforts, so I will comfort you. Ako si Livilda Montemor, taga Cagayan de Oro, 68 years old, proud nanay and lula. Noong una, matamlay ako. Liwang, halos dili kalihok. Pero pag-take na ko og MX3, nagbalik ang akong kusog. Nangunta na sila sa akong say, imuhang ginainom ni. And ko, ga-MX3 naman ko. Isa nga, naangay lagi ka ni. Kaya nakita mo ko nila sa una nga, niwang jud ko. Nga, klaon niya. Diba sa luya jud? Matamlay ako, parang kulang kung wala ang MX3. Yung minsan yung isang kaibigan ko, may dito ba o? May bukol? Sinabihan ko lang man siya na mag-inom ka ng MX3. Nandiyan kami sa butika, nagbili siya ng 6. Pagka after 3 days, nawala daw yung bukol niya. O, diyan ako bilib. 10 years na ako nagamit sa MX3. Tunay, natural at original. Gawa ng Pilipino. MX3, direct ko, bilib!

0: swakto pa.
1: Swakto na!
0: 45 pesos ka? SRP!
2: Ang kainit sa Hilana, dapat di napaduga yun. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maang most trusted fever medicine brands sa milyon-milyon ka Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping!
3: Unilab quality yan.
4: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Swakto pa! Swakto na! 45 pesos ka? SRP!
1: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang anda! Kaso, fiesta po lang akong body pain. Naana mga bisita? Kajud lang!
2: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong Alaksan, extra maayo na! New Alaksan Extra!
1: Wow! Mas maayo pa?
2: Jud! Gipa extra paspas! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
3: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba'y extra?
1: Naa! Bisag pang sharon pa! Naay lechon, humba, adobo, kadereta.
2: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
4: Unilab quality yan.
5: Paracetamol, ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.

You're listening to the new Kiss FM 102.3 Bohol. It is now 2:15 in the afternoon. At ang iyon niya ang sumpay sa mong drama, mga ka-dearest friends, kay karon nagyod ang katapusan sa sulat ni Ma'am Stella nga taga-Albor. And stay tuned for more 80s love songs. And shout out to Sir Peter Navia, nga naminaw karon. And to Ma'am Jenna Silyakay Hibaya. Thank you so much. And from MJ.

Dear J.Ann, sa unang higayon, nagkauban mi o nagtapok mi sa akong mga kauban sa trabaho. Puno sa kasadya ang among panaguban. Dai Stella, gusto na mo mahibawaan kung naaba kay Uyab? Uyab? Wala ko'y Uyab. Og, wala pa ko'y plano nga musulod para ana. Kay gusto na ako matupad sa akong pangandoy nga

0: Sukad pa sa una. Kabaluto nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, anaanak kini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi mag-claim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa Ampalaya, Banaba, kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol.
1: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Ang Sugatrol mapalit sa The Generics Pharmacy ug Medicine Plus Pharmacy.
3: Good news! Sa MLulier, walang interest ulit! First-time ML Quick Cash Loan customers, enjoy zero advance interest for the first month. May existing sangla sa ibang pawn shop? Ilipat na! At makuha rin ang same benefit. Available nationwide. Huwag palampasin. Hanggang August 16, 2026 lang. Per DTI FTE 256695 Series of 2026.
4: Nagkabata o nagkadaghan ang adunay na ay diabetes, high blood o sakit sa kasing-kasing. Kamakabuhay, painumdum gikan kay Ate Anne. Ayaw intaw nulata nga maigupod ka sa tabang sa insaktong diet, ehersisyo ug pag-inom sa EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, siguradong optimum health makabuo. Ginama kini sa mga natural na sangkap nga siguradong masaligan ug epektibo. Kamakabuhay, damhang mas maayong kaugmaon kauban ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule maski unsa pa kalisod ang hagit sa kinabuhi. Laban lang, go lang. Go for health, go for life with EXL. Usa ka painumdum gikan kay Ate Anne.
5: May buhay sa makabuhay!
6: Ang EXL Makabuhay Plus Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. No approved therapeutic claim.

0: na sa Bohol Life. Panuga para sa tanan, kalipay sa tanan.
1: GGX 500!
2: Ako si Annabelle. As kayo, ako cholesterol level na sa 200 plus. Akong gisulayan, inom og DTX 500. Kihalos tanan akong silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. Sa usa ka bulan, pagpa-check up na ako, nag-100 na lang.
1: GGX 500! Mabalik sa mga butika.

0: Kung ikaw nangita og barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing materials, adto na ta sa Kogon Commercial sa CPG North Avenue, Tagbilaran City. Matawagan sa 501-0483 or 411-1768. Aduna sad sila yung mga branches. Kogon Commercial, Pamaong, Kogon Commercial, Builderol, and Limson's Hardware at the Integrated Bus Terminal. Para sa barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing na kinahanglan, Kogon Commercial ang atong kadulngan.
1: Ang katinig sa hilana, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Bayan Jessic, masaligan, maang most trusted fever medicine brand sa milyon-milyon ka-Pilipino. Pamaayo magpaayo sa Bayan Jessic. Amping!
2: Unilab quality yan.
3: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Happy Fiesta!
5: Kinahanglan, extra ang handa.
4: Kaso, Fiesta po lang akong body pain.
5: Naana mga bisita?
4: Kajut lang!
6: Maglangay lang ay pagod ka na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong Alaksan, extra maayo na. New Alaksan Extra.
5: Wow! Mas maayo pa?
6: Jud, gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
7: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
5: Naa, bisag pang sharon pa. Nailechon, humba, adobo ka direta.
6: Extra maayo! Aron extra pud ka. New Alaksan Extra.
2: Unilab quality yan.
8: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Bag!

0: The new Kiss FM 102.3 Bohol. It is now 2:54 in the afternoon. And yes, that's it for today, mga ka-dearest friends. And thank you so much to Ma'am Stella nga taga-Albor sa pag-share sa amua sa imuhang maka-inspire kayo nga sulat. Inaot nga nakahatag kini og inspirasyon sa ato ang mga ka-dearest friends. Og sa tanan nga nagsubaybay og namati karon, daghan kaayong salamat kaninyong tanan. Thank you, and goodbye mga ka-dearest friends. And again, this is J-Ann, ang kanunay mamati sa inyong mga pagbati. Right here on the new Kiss FM 102.3 Bohol.
1: 102.3 Kiss FM. Golden memories you just can't forget.

0: Sigawang nako, mauna ang andam na kong mubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi. Bye na! Duwa sa amin sa ako mga apo!
1: Let's go, Lola!
0: Bye, Mare! Unhan sa muna kong dagang!
2: Uy, what ako!
3: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, iyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name for Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Unilab yan! Bye!

0: kinahanglan. Extra ang handa.
1: Kaso, yes, tapo lang akong body pain.
2: Naana mga bisita?
1: Kadyot lang!
3: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
2: Wow! Mas maayo pa?
3: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
4: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba'y extra?
2: Naa! Bisag pang sharon pa. Nailechon, humba, adobo ka dere.
3: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
5: Unilab quality yan.
6: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
7: EXL Makabuhay Health Hour.
8: At yan, nagbabalik po tayo sa ating programa at tuloy-tuloy po tayo sa pag-text sa ating EXL Makabuhay hotline number 0929-887-9884. Again, 0929-887-9884. We have also our Globe 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434. Para po sa inyo mga health concerns. Kaya naman po, oras naman po na bahaging pinakahihintay po ng karamihan ang ating texter segment. Dito po kasi natin binabahagi po ang mga katanungan na pwedeng maging gabay din also sa ibang mga listeners. Magamat limitado lang po ang oras na meron tayo, pero sisikapin po natin mababasa at masasagot po natin ang inyong mga mensahe. At sa mga tanong po na hindi po natin naabutan on air, huwag po kayong mag-alala ha, dahil kami naman po ay direkta magre-reply po sa inyong cellphone upang mabigyan po kayo ng tamang payo at gabay kaugnay sa inyong kalusugan. Alright, we have our texter, Makabuhay Day, Doc Glenn. Matagal na po akong may problema sa aking tenga. Ang tawag daw po nito is tinnitus o yung tipong may tunog po na parang sipon sa tenga. Nakakainis na po ito, no, at nakaka-apekto po talaga sa aking tulog. Ano po ba ang pwede kong gagawin? Mercy from Tandag City. Alright, Miss Mercy, no? Ang tinnitus ay kadalasang dulot po ng oxidative stress sa nerve at naluyan po ng dugo sa tenga. Kapag may inflammation at poor circulation, nagkakaroon po ng abnormal na ingay po talaga dito. Kaya po dito mapapasok po ang EXL Makabuhay Capsule dahil sa kombinasyon po ng turmeric, garlic at B vitamins, lahat ng iyan ay kilala-kilala as neuroprotective at anti-inflammatory effect na nakakatulong para pabutihin po ang daloy po ng dugo, particularly sa auditory nerve, na mabawasan po mismo ang oxidative stress also. Kasabay po dito ang EXL Makabuhay Black Coffee na may ginseng at spirulina na nagbibigay po ng kalakasan at brain circulation booster, kaya nakakatulong po talaga sa nerve repair at mental clarity. Kaya po sa mga ganitong klaseng uri ng kondisyon, magsimula po kayong uminom po ng EXL Makabuhay Capsule, 1 capsule 2 times a day before meal, at pati na rin EXL Makabuhay Black Coffee, 1 sachet sa umaga. Iwasan po ang sobrang instant ng kape at alak, no? Bawasan po ang stress at ugaliin mag-relax, no? Mag-ehersisyo kahit papano, no? Para magkaroon po tayo ng magandang connection sa nerve health. And better EXL Makabuhay Capsule, EXL Makabuhay Black Coffee consistently taking, ha? Alright, so we have another texter, Doc Len. Mataas po ang potassium ko. Delikado daw po ito sa puso. Natatakot po ako. Ano pong dapat kong gagawin? Pwede po ba ako magsimulang uminom ng EXL Makabuhay? Riza from Ormoc, Leyda. Alright, no? Ang high potassium o hyperkalemia ay maaaring makaka-apekto po talaga yan sa heart function at kidney health. Kadalasan po ito dahil sa kidney problems, dehydration at sobrang potassium intake mula po sa pagkain or supplement. Kaya po sa mga ganitong klaseng uri ng kondisyon, iwasan po ang high potassium foods tulad po ng saging, kamote, avocado or spinach. Uminom po ng maraming tubig para makatulong po sa potassium excretion. Kumain po ng low potassium foods gaya po ng mansanas, pepino at repolyo. Bantayan po ang kidney function at kumonsulta lagi po sa ating mga kapatid nating mga medical doctors kung kinakailangan. Napakagandang kombinasyon po ang EXL Makabuhay Kapsula at EXL Makabuhay Black Coffee para sa mga ganitong klaseng uri na kondisyon. Alam niyo po mga kamakabuhay, ang EXL Makabuhay Capsule ay merong serpentina, sambong at lagundi na natural na tumutulong para sa kidney detoxification at electrolyte balances. EXL Makabuhay Black Coffee naman may mangustin, agaricus mushroom at guava fruit na tumutulong para sa kidney health at pati na rin sa fluid regulation. Magsimula po kayong uminom po ng EXL Makabuhay Capsule, 2 capsule 3 times a day bago po kumain, at EXL Makabuhay Black Coffee naman, 1 sachet every other day or even 4 times a week. Gawin ito sa loob po ng 30 days, then pakuha tayo ulit ng laboratory para makita po natin ang improvement at development ng iyong karamdaman. Don't forget na tumawag o mag-text na para nang sa ganun mamonitor po namin kayo. Alright, no, we are running out of time. Lagi po natin sinasabi sa ating programa that health is wealth. Pero tandaan po natin, health is also a form of worship. Magkita-kita tayo muli, no? This is Dr. Glenn Sanico na lagi po nagsasabi, alagaan po ninyo ang iyong sarili, magmahalan at laging tandaan, with God, all things are possible. Kaya po, stay happy, stay healthy, and stay blessed. Magandang buhay sa ating lahat.
7: EXL Makabuhay Health Hour.
9: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
10: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Mas murang alternatibo sa Makabuhay? Bakit ka maniniwala sa ibang brands? Kaya nga mura, kasi kulang. Huwag tipirin ang iyong kalusugan.
5: PXL Coffee Mix.
11: Gawa sa native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, ginger, turmeric, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava, at rosehip. Tiyak na vegan, gluten-free, at low in caffeine pa. Plus insulin plant na tumutulong magpababa ng mataas na blood sugar level. Siguradong healthy ka
5: with EXL Coffee Mix. EXL Coffee Mix, the non-acidic coffee. Iwas asim sa sikmura at iwas heart palpitation.
11: For a better and healthier you, switch to EXL Makabuhay Plus.
5: Sa EXL Makabuhay, dagdag buhay!
10: Talagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Ang EXL Coffee Mix 17-in-1 puno ng mga likas at mga pangyarihang sangka tulad ng native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, ginger, turmeric, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava, at rosehip. Kasangka natin para sa kalusugan. Switch sa EXL Coffee Mix 17-in-1. Kahit gaano kahirap ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for health. Go for life. With EXL, may buhay sa makabuhay!

0: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
1: Mrs. Virginia Romano, 71 years old, Lanang, Davao City. Yudala ko sa ospital, ang findings na ako'y kidney stone. Opirahan ko, pero wala ko nagpa-opira kay financially wala agad ko. Salamat sa EXL Makabuhay Plus. Sulod sa 15 days, naihi na ako ang bato sa akong kidney. Nag-normalize po ang akong sugar, cholesterol, ang akong high blood wada. Pag-inom na ako sa EXL Makabuhay Plus, so capsule sa buntag o do, pagkagabi, to capsule din. Salamat, EXL Makabuhay Plus. Imo kong natabangan.
0: EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. May buhay sa makabuhay!
2: Beauty is a right, not a privilege. So be beautiful beyond measure today at Beauty and Beyond. With high-quality services and affordable prices like facial, laser, glutathione drips, slimming procedures, nails, whitening procedures, eyelash extensions, and many more. Visit us at the fourth floor of Alturas Mall, Tagbilaran City, or like us on Facebook, Beauty and Beyond, Bohol, where beauty is affordable.
3: Ania ubukas na ang bake shop nga maoy gihisgutan karon.

0: Genie Plus traditional herbal drink. Gikan sa luya, dulaw, spirulina ug kamunggay, makadungang og palig-on sa resistensya. Pisikal nga kusog, metabolismo ug makatabang sa pag-ayo sa ubo, sakit sa tutunlan ug sipon.
1: With proper diet and exercise.
2: Mahalagang paalala, ang Immuni Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Calling all Boholano shoppers and fashionistas. Shop with confidence and experience the American style of shopping at Cinderella Original Fashion Shop, the pioneer authentic boutique in Bohol, catering all original branded items strictly from the USA. And from June 15 to July 15, 2026, shop and save up to 75% off. It's the semi-annual sale at Cinderella Original Fashion Shop. We're located at Alex Avenue Building, CPG East Avenue, Mansasa District, Tagbilaran City, near Ace Medical Center. Store opens Mondays to Saturdays from 9 a.m. to 6 p.m. Basta Cinderella, siguradong original. It's the Cinderella Original Fashion Shop semi-annual sale, June 15 to July 15. Happy smart shopping!
4: It's Cinderella Original Fashion Shop.
5: Nak, palihog ko sa akong haplas be. Sakit na puning akong tuhod. Moado ra ba ko sa PHCCI?
6: Mag-unsa man ka dito pa.
5: Da, mulunta ko. Na ako'y project. Sa puning kalit man nagtukar ni akong arthritis, oy. Batak-batak pa man ta ko.
6: Ay, wala na problema. Pwede man good kang ma-apply og loan sa PHCCI sa imong mobile phone.
5: Kadungog bito ko, ana. Nya, pwede kong mulun?
6: Pwede man good. Android bito na imong cellphone.
5: Bita bangi ko. Kay mo apply ko.
6: Be, ang pinay mong phone.
5: Ayaw ra. Tugluwi lang ko unsay button para pod ko kantigo.
6: O sige, good. Paminawan ni.
7: Mga kaabag, aron taga-avail ang PHCCI mobile loan application, mao ni ang ato buhaton. Una, kinahanglan ang Android atong phone. Unya, adto ta sa Google Play Store app, dayon atong i-search ang PHCCI loan. Kung malala, pilapan ang form nga makita sa phone, dayon i-click ang words nga sign in. Ug hulata ang imong one-time password kun OTP. Kung na lang imong OTP, ibutang kini sa form, then i-click unsa nga loan imong i-avail sa mga choices sa loan nga makita sa imong phone. Dayon, ibutang sa form ang kantidad nga imong hulaman ug ang mode of payment. Sunod ana, i-click ang attachments, then i-click ang requirements, sunod i-confirm imong loan application. Then pwede nimong i-check ang imong loan status o loan history. Nya, pahibalo nang pugka actually sa loan section sa PHCCI sa resulta sa imong application. Kung mix ka, ang imong gihulaman i-diretso ra sa PHCCI pagdeposito sa imong Pinoy Co-op ATM kung anaa ka ani nga ATM. Maura.
6: Nya, kuha nimo pa.
5: Ah, so good na. Gani kong apply?
6: Maolage, listo kayo basta loan.
8: PHCCI Mobile Loan Application, teknolohiya nga mugna mismo sa atong kooperatiba. PHCCI, atong kaabag sa kanuna.
3: Back to school or back to work? Ang JP Office and School Supplies Trading ang bahala nimo. Ubay's one-stop shop of office and school supplies nga di kalidad, kompleto, ug ang may pinakaubos nga presyo. Located at Purok 7, Barangay Boot, Ubay, Bohol. Call us at 038

0: Excellent health, excellent life. EXL Maka Buhay Plus.
1: Basta healthy, happy. Join me as we explore evidence-based health tips and natural solutions to elevate your well-being. We believe that a healthier body leads to a happier life. Dr. Roy Palangi, Doctor of Science in Lifestyle and Natural Medicine. Basta healthy, happy! Basta healthy, happy!
2: Maayong adlaw, Dok. Kung sa may tambal, anip nagasakit man ang akong tiyan, magbalik-balik man, Dok. Duwe-duwe na yun akong gibati, Dok. Palihog tambagi ko, Dok. Salamat sa imong pagbasa. Okay, sa mga nagasakit ang tiyan, labi na kaning appendicitis. Mailhaman nato nga appendicitis kung ang sakit sa tiyan nimo mas mo concentrate sa kaayo didtugyod sa imuhang lower abdomen kaning sa tuong bahin. Sa baba sa imong tiyan, sa tuong bahin, pag diha na gani mo concentrate usahay, pag mag-start, dili pa kayo kusog o dili pa kayo grabe ang paghubag sa appendix, pwede na siya mag-come and go lang, no? Mawawa, mubalik na po diri sa imong tunga, sa imong tiyan. Pero pag mag-grabe na siya kaayo, diri na siya mag-concentrate sa tuong bahin sa baba sa imong tiyan. Pag nagani appendicitis nga symptoms, ang pinaka dali yud ana nga ma-address na dayon, pagaling din mo og uling pinangga, no? Kanang bagol, mamanay pinaka-common kay nato dinhi. Kung makaadto po mo clinic nga naatay mga ready-made nga mga activated charcoal, pwede po. Pero kung wala, kanang uling mga pinaga kanang bagol, based sa research, pwede na magamit. Kung unsa man ang hinungdan sa sakit sa tiyan, appendicitis ba, gumikan ba sa constipation, kulang paglibang lang, no? Labi na kung kada adlaw, ginagmay kayang pagbawas, o sa'yo mabot duha ka adlaw, tulok adlaw ay hapa makabawas. Now naman nag-ingon nga, Dok, okay raman, normal naman doon na, Dok, nga tulok ka adlaw ay hapa ka magbawas. Yes, normal na siya kung dili permanente. For example, nagbiyahe ka, nabutan ka sa sitwasyon nga lisod kay pagbawas, so walay kasilyas nga imuhang komportable kaayo, pwede ka tulog ka adlaw, punggan-punggan imo na, normal pa na siya. Pero lifestyle na siya nga moabot na og pila ka bulan, pila ka tuig nga ayha pa ka katulog ka adlaw ay magbawas, mabitaw nga mo create sa sakit gyud sa tiyan. Katong uling pinangga, kung ang hinungdan ba nabay diarrhea o nabay diverticulitis or nabay hinungdan sa sakit kaning endometriosis, no, nay hubag sa imuhang lining sa mattress sa mga babae. Nabay mga food allergies, pwede po na makasakit sa tiyan. Or food poisoning, o naabatay mga disorders sa tuang gallbladder. Ang uban po na impatso, wala matunawan kaayo tungod kay wala kaayo ginausap ng pagkaon, pagdali-dali magkaon, usahay pag magkaon, napagigkasuko, naay kahiubos, problema, kabalaka. Pag magkaon ka mga pinangga nga naaka ni ana, problema yun na siya. Dili yun ka matunawan kaayo or mag-create yun na siya og over acid. Katong charcoal balik taha for emergency purposes, bagol nga uling. Imo na siyang dukdukon nga mapinok, wa moy galingan. Kung amoy mga blender, pwede po katong mga grinder, dukdukon ninyo na, pinok kaayo, galingon ninyo na. Kung wa moy galingan, as I've said, pwede ninyo na siya dukdukon nga pinok kaayo niya sa laon. Unya, isa ka kutsara nga powder ana, inyong sanlagon ug balik. Okay, sanlagon ug balik nga mo, init na yun kaayo, pero bantayin nga, dili sa init mo kayong kalayok, tungod kay na tendency musiga pod, no, na tendency masunog. So sanglago ni mo siya, so tanaw ni mo nga medyo init na gyud sa kaayo ang katong powder, ibutang to nimo sa init-init nga tubig. Kutawon inumon, pati ang laog inumon mga pinangga. So kanang mga sakit sa tiyan, wala tangtang yun na. Kung appendicitis, magpowder kag daghan kaayong charcoal, unya same gihapon nga procedure, gisanglag nimo. Pag init na sa kaayo, butang ani mo tubig, bugnaw or init-init ba nga tubig, himuon to nimo siya nga paste. Kung naamoy VCO, virgin coconut oil or olive oil, pwede ninyo na siya isabay dito sa uling nga mahimong lapok or paste ang uling. Pag mahimo na siyang paste, imo po siyang ihampol sa katong area nga sakit sa appendicitis. Okay? So kana, mawala dahing sakit mga pinaga. Basta baga-apog kaayo, siguro nga 4-5 ka kutsara nga powder sa uling. Pwede ang pagpainom 3 times a day, hantod nga mawala ang sakit sa tiyan. Pwede po mag-inom og Makabuhay Plus herbal capsule, no? Kada adlaw, mag-inom yun para layo ta sa mga pagdaghan sa inflammation, mga inflammatories, nga mo cause sa sakit sa tong tiyan. Makabuhay Plus herbal capsule, pinangga. Mag-inom yun. Pag naisakit ang tiyan, 2 capsule or 3 capsule, ibubo sa init-init na tubig, ipainom kanang sakit sa tiyan. After 4 to 6 hours, sakit gani gihapon ng tiyan, paimno na po. Makabuhay Plus.

0: herbal capsule. So, ang pinaka the best, mag-maintain para ligon ang lining, ligon ang immune system, dili ta dali magkasakit sa tiyan, layo ta sa mga inflammasyon.
1: Igong time mga pinangga. I hope inyo ning i-share ha sa inyong mga silingan atong program og take action. Ay kalimot sa pag-inom sa mga suplemento nga atong gina-recommend dinhi mga pinangga. This is Dr. Bri Palangi. Magaingon, may God grant you wisdom, healing, and strength as you choose health each day. Basta healthy, happy!
2: Basta healthy, happy!
3: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
4: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Napad sa ulo, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted headache medicine brand sa milyon-milyon ka Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping,
1: Unilab quality yan.
2: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Usa sa akong struggle kaniadto mao ang pagtukar sa akong acid reflux. Dili gyud ko maka-concentrate sa akong ginapambuhat sa balay o sa akong trabaho. Dili na ako ma-enjoy ang akong favorite cup of coffee. Then, ako nasayran nga aron dili mo tukar ang akong acid reflux, kinahanglan diay na ako nga i-adjust ang pagtake og high-fiber food. O usa sa akong ginakuha anini mao ang EXL Coffee Mix. Gentle kaya sa tiyan. Walay heartburn, just smooth, rich, and healthy coffee nga swak sa akong lifestyle on air man o off air. EXL Coffee Mix. Kini si Mario Pinduko og proud EXL Coffee Mix user. May buhay sa EXL makabuhay.
4: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Tiguwang naku, mauna ang andam na kong mubiya sa akong mga pinalangga sa kinabuhi. Bye na! Duwa sa amin sa akong mga apo.
6: Let's go, Lola!
5: Bye, Mare! Unhan sa muna kong dagang!
6: Uy, what ako!
7: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skalan. Mas mutalab para sa agay, iyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name of Skalan. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Unilab yan.
9: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod. Gisuwayan na ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw na ko. Farix B, para walay mubuhi sa trabaho.
10: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Palingaw, mulihok ngaway sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol og vanular with 5 B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
12: Unilab quality yan.
13: Vitamin B complex is the generic name of vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Happy fiesta! Kinahanglan, extra ang anda.
15: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
16: Naana mga bisita? Kajut lang!
17: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
16: Wow! Mas maayo pa?
17: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
18: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba'y extra?
16: Naa! Bisag pang sharon pa. Nailechon, humba, adobo, kadereta.
17: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
1: Unilab quality yan.
10: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
19: Hello! Mga ka-MX3, ako si Denmark Alejandro at kasama natin ngayon si Jay Failanga, 38 years old, isang makeup artist dito sa Cebu.
20: Nagsugod ko sa pag-makeup katong nag-high school ko, and then akong first na gimik-up man was my classmate and my teacher. Sahay ka ng mga out of town, lagan kami dala, naman sa quick team. Pero iguman, kapoy kayo. As in, ako kung isuon, nung gamit na ko siyang MX3, one time, mamula ko gihilantan. So, yung akong tagang MX3. And then, akong giinom pag-gabi. Pagbuntag, gaan mo kaya akong paminaw, lamin mo kaya akong tuhog. Until such time, everyday na ako niinom, pero gaan mo kaya akong paminaw. Ah, tungo din sa MX3 akong giinom. Sayon ang trabaho, walay kapoy, iguli na ako, morang maka-workout pa ko, maka-gym pa ko. Lami kayo ang MX3. As in, nindot niya akong tug sa MX3, mata ko like 8, fresh na fresh. Morang ako mga client na akong kipang-makeup. Kinahanglan ko mag-MX3 ta, dapat ang pagkaon, healthy, niya, proper sleep, yun, no game important sa MX3. Pero MX3 is the best. Life is beautiful with MX3. Dili ko believe.

sarap lang? Kulang yan. Sa panahon ngayon, kailangan may sarap na babalik-balikan mo. Yung sarap na hindi ka papahirapan pagdating ng panahon. Sarap na nakabubuti sa katawan mo. Kaya dito ka na sa EXL Coffee Mix. Dinagdagan ng mga sangkap tulad ng purple corn bits, adlai grains, arabica at mixed herbs. Di lang kapeng-kape ang lasa at aroma, umaapaw din sa essential vitamins, protein, minerals at fiber galing sa natural herbs. Mataas ang antioxidant at anti-inflammatory property nito na tinutulungan ng immune system para mas lumakas at dinidetoxify ang katawan. It also helps promote good eyesight, healthy heart, liver at lungs for optimum health and wellness. Kaya saan ka pa? Choose the healthier choice. Choose EXL Coffee Mix. Mabibili sa mga suking tindahan at suking butika.

0: dilaw na mo sa ubang pan. Karun, tilawi ang pinakalamian.
1: Give us this day our daily bread.
2: Uy, Mari! Uy, kamusta naman ka, uy?
3: Naghatod ka gikan sa imong anak sa eskilahan?
2: Ah, oh, Mari! Ako sa lang ang gahatod karon. Kay nagpaayo pa akong bana sa among bahay gikan na admit mangkod sa Ace Medical Center Bohol. Ang nakanindot pa gyud is investor ang akong bana sa Ace. Ang gamay ra ang among nabayran. Libre ang charge sa iyang kwarto og 50% ng diskwento. Halos tanang laboratorio.
3: Hoy, kanindot tay anak Marino? Unya, unya. Magbayad ta anak karatuig mare para makaabilita sa mga diskwento.
2: Oh, delikat mare. Mubayad lang ka sa tibuok na kandidat sa usa ka blank sa share o lifetime na nimo magamit ang ilang medical nga pribilehiyo isip usa ka investor. Pwede sab ka makagamit ining mga medical nga pribilehiyo sa kalain-lain nga Ace Medical Center sa tibuok Pilipinas.
3: Oh, mao ba mare?
2: Interesado ko makuha sa bug share mare. Doawa lang ang investor relations officer sa Ace mare. Nasa sa ikawalong andana o sa 8th floor. Pwede sa kamo tawag sa ilang numero 0938-413-6179.
3: Sige mare ha. Sige. Dakang salamat sa imong impormasyon ha mare.
2: Ug padayon mare. Mudong ko sa Ace Medical Center Bohol.
4: Ace Medical Center Bohol. Kasaligan mo.

course, before and ato pagkasugda tong special episode today, mga higala, I would like to shout out no sa to ang mga online viewers. Again, we are live in our official page Tingog sa Kabataan Unan, and we are also live here at KIS 102.3 FM Bohol. We have Ma'am Barbara. Wow, very good. Kami sa una wala jud ni sa among time sa SK. Dako na jud ang budget karon at kay first batch kasi kami more learning and seminars about our shout out SK chairman sa Kabankalan, Sevilla, Bohol. Uy. Yeah, no, ana gyud na Ma'am Barbara, especially in PYDO karon. Mao mapasalamaton po ta sa sangguniang panalawigan for approving our budget this year. Kaya if we have a bigger budget, meaning to say more programs nga atong mapadagan, and we make it sure nga atong programa, atong mga serbisyo, ma-felt ginasiya sa tagsa-tagsang LGU sa katibukang lalawigan sa Bohol. Of course, ako sang ipalailan yung mga higala, no? Ang ato ang buhatan, no? The Provincial Youth Development Office. Of course, ato ang mandato gyud ana, mga higala, is to ensure an advanced, holistic, inclusive, and transformative youth and sports development, mga higala. Now, that's why our programs, youth development, sports development, no? We make it sure nga tanang sektor, no? Especially sa mga kabataan-unan, ng sektor sa mga nagkalinlain sa mga challenges and issues, mga higala, gipaning kamutan sa buhatan nga matagaan og pagtagad og matagaan og programa igong serbisyo sa atong mga kabataan-unan. Of course, ato ang vision sa buhatan, mga higala, a premier office for youth and sports.

What's up mga ka-Kiz FM? It's your daily dose of goodbyes here right here on favorite station. The time right here in Nestle Clear Global Geopark Island. It's 5:34 in the afternoon. Nagbabalik ang yung beshi ng bayan. It's me, Kuya Dan. Of course, zakaron ng mga higala ako ng pag-aisgutan ato mga services, no? Let's start with the external service, no? For a PYDC accreditation and provincial youth organization and youth serving organization, mga higala. So this is under the youth development section. For ato ang classification ani simple lang nga process, no? A type of transaction that is a government-to-citizen transaction. Ang ato ang target clients, ani ato ang youth organizations and youth-serving organization, mga higala. So a lot of you, nangutana, nag-inquire, og unsa ang paagi para ma-register ta sa PYDO. Kaya og naatay mga requests for activities, mas sayon ang paghatag, no, og pag-justify ni PYDO.

faith-based or other aspect mga higala. So basically na atay unom lang ka requirements kung magpa-register ta sa tong organization sa PYDO. And after that, ang PYDO na ang mo register, mo assist sa tua para ma-rehistro ta sa National Youth Commission. Kay right after ma-register ta sa PYDO, we will be giving certificate of registration. After process sa NYC, tagaan sad mo og registry a certificate of registration mga higala sa your program. So masayon nato ang mangayo og serbisyo sa ato ang PYDO mga higala. So here are the step, no? Una, mag-submit ta sa requirement. So your requirements will be received and check the completeness of the accreditation requirements. Ikaduha, the team will verify and validate your requirements, no? So you will be waiting that's around 3 working days lang mga higala. Din manghatag ni mag update in case kulang or naay sayop sa inyong requirement. And after will be among i-monitor ang compliance sa to ang lacking documents, and we will also facilitate the approval of the accreditation. And lastly, after ma-okay na inyuhang mga requirements, no, ato mong i-onboard. Maghimo mig onboarding session and release of the accreditation as certificate mga higala do sa amo na sang i-facilitate padulong sa National Youth Commission. Sayon ra gid kaayo. By the way, ato ang PYDO nang plano this year, no, nga mag-visit sa mga nagkalain-lain nga mga universities and colleges, una diri sa Tagbilaran, no, para ma-facilitate nato og mas mapadaghan ato ang youth organization as school organizations nga ma-accredited sa PYDO mga higala. So another external service mga higala under our TANA program. So TANA means, no, training acceleration, training and network acceleration program. So this is also one of our banner programs mga higala. So una, the conduct of the youth impact convergence. So mostly natay mga youth organizations, no, mga sports organizations, no, nga mangayo og assistance especially for meals, a venue for PYD og naa sila mga event or mga leadership at training mga higala. This is under SYD gihapon, no. This is a simple classification in a government to citizen type of transaction mga higala. Ang atuang target clients ani are the accredited youth organization and youth serving organization. So maoto nga ako yung gidiskasan kaganiha nga kinahanglan kita magpa-accredit sa PYDO para matagaan kita og serbisyo mga higala. So duha lang ato ang requirement, no? Letter request is appeal sa letter kung unsa inyuhang request ang assistance from PYDO. Ikaduha, activity proposal. So here are the steps mga higala. Again, submit your letter request and activity proposal. We will be receiving that and we will check, no, kung kompleto ba. Wait for the update mga higala kay we will review your request og mahatag ba sa buhatan sa PYDO og ma kay of course dili man sad tanan kay this is we need also to consider the budget, no, kay especially og a later part of the year na medyo hurot-hurot na ato ang services ato ang budget mga higala. Now next is get update in the status of the request. So we will relay, no, the decision of your request. So mo ingon mi o approve ba ni siya or unsa ani nga mga request ang dili mahatag sa buhatan. Of course, og mag-organize na mo sa inyong activity. Training ba na, seminar ba na? So of course, we will give an input, no. The PYDO shall be invited kay muhatag tag input sa toang Youth Impact Roadmap. Of course, muhatag puta sa suporta nga inyong gipangayo. Usually, mga food packs. Then, you need to comply a post-event documents, mga higala. So, we will coordinate the compliances of the attendance sheets, no? Ato ang mga acknowledgement receipt and the copies of the

digital photos, mga higala, kay amo sa nang i-appeal sa muang year-end report or accomplishment report, mga higala. And right after, get an update of the status of the compliance, kay after, maghatag mig clearance and file documentation. So, mas stricto na gud mi ana, mga higala, no? Kay right after the event, naasad ta i-comply for our accomplishment report, tagaan ta mo clearance para sunod tuig or for the next month, mangayo na sad mo og serbisyo, mangayo na sad mo assistance and support sa PYDO, makahatag mi. Kaya naatay mga uban sa mga youth organizations nga after matagaan og assistance, dili na mo comply. And knowing that we are in a government process, medyo strict yun, no? Ato ang mga documentation, mga requirements. So, muhatag na mig clearance, no? Para mahimong disiplinado sa atong mga youth organization. That's our youth impact convergence. Usually atong mahatag ani pack meals, no, snacks ug makasuporta sad mi, makafacilitate sad mi at naamoy request sa venue, mga higala. Under our TANA program also is the representation of youth leaders to CAP dev activities and non-sport competition. This is under our SYD section gihapon, but this is a little bit complex, no? Ang classification ay siya complex, medyo lisod-lisod gamay. I mean, daghang requirements, no? Ato ang target clients ani, ato ang mga leaders under sa ato mga accredited youth organizations. So, yeah, I would like to emphasize nga accredited yun dapat, mga higala. So, here are the requirements. Una, the invitation letter. The invitation letter from the event nga ganahan ka mo attend, no? So, ikaduha, the letter of request. Request letter, nimo padulong sa opisina nga mo join ka ani nga event, mangayo kag assistance. Ikadulo, endorsement letter. Endorsement from your organization. Nagpamatod nga ikaw mo represent sa inyong organization or gi-endorse ka sa inyong organization. Ika-upat, veterinary of the travel, no? Ika-lima, authority to travel. Ika-unom, appendix A and appendix B. We will be giving this template to you and you need to comply this one. Ika-pito, certificate of appearance, tickets and boarding pass o ikasiyam government valid ID, mga higala. So medyo ubay-ubay nung atong requirements. So ay gitawag na to ni complex classification. So here's the process, no, mga higala. Magpadala mo, more comply mo sa mga sa invitation letter, sa mga request letter, and a review sa team, no, o i-approve ba ni siya, okay, because we'll be also asking the approval of the higher ups, no, and this will be endorsed to other section, no, for documentation, no, and other processes, then do sa may maghatag sa ato ang suporta. So usually atong process ani, mga higala, reimbursement type, no? So after, usually after event pagyud, no, mahatag ang support because it is a reimbursement type, but of course sure gyud ni siya nga ma-reimbursuhan, mga higala. So that's for the youth development section. Under our sports development section, we have our HANAS or the conduct of sports clinic. So this is a simple classification, mga higala. Ang ato ang target clients ani, children and youth ages 12 to 17, no, of course organized by the LGU, mga higala. Na ato ang need ani, requirements, letter request from LGU containing the following information: signature of the mayor, proposed schedule of the games for the sports clinic, venue for the sports clinic, and contact details of the point person. Ikaduha, pre-registration, and ikatulo, waivers of the participants, kay mga bata pa man sila kaayo, mga higala. So sa simple lang yun, no, ato ang process sad ana. Of course you will endorse all the requirements sa ato ang buhatan, no, ato ang PYDO located at the second floor of the butika sa Capitolio, no, kilid sa may Capitolio, mga higala.
So inyong i-endorse no ang mga requirements o maghulat ta. Of course, our head and the sports section head will approve your letter o maghulat papunta no. Gamay lang ang mga adlaw no para mahatag po ninyo ang feedback sa maong opisina mga higala. So naamoy request magpa-sports clinic, please coordinate your LGUs na comply the requirements and submit to PYDO. So you have the freedom to choose og pila ka games no ang inyohang himuon pagahimon sa sports clinic kay in PYDO aduna sad tay mga coaches, mga accredited gani sila mga coaches mga higala nga maoy mo handle sa tuang sports clinic. Another is for our BOLA program or the distribution of sports equipment and supplies. So usually maoni ato mga pangayoon sa mga barangay, mga LGUs, maayo ug BOLA, especially ug nasa mga liga nga pagahimuon sa ilaha. Simple lang is ang classification mga higala and the government to government type of transaction. Ato ang target clients ani MLGU, BLGU, and SK mga higala. Ito ang requirements, request letter from MLGUs, BLGUs, and SKs, no? Acknowledgement receipt and documentation. So maghatag mo, mag-endorse mo sa opisina o request letter nga mangayo mo o bola, basketball balls, volleyball balls, or unsa na nga equipment, sports equipment kung unsay naa sa opisina. Again, this will be checked and verified by the team. I-check kung unsay mahatag sa maong buhatan. Ipa-approve sa amo ang head. Of course, we will contact you kung pwede nakuhaon ang ato ang mga ge-request. Reminders lang, no? Maghulat, ta? Be sure nga ato ang request letter na ay contact person. Kung maghulat, ta? Anusa pwedeng makuha ang ato ang bola or anyuhang sports equipment nga ge-request. Usually, na atay mga mo-request, mubalik dayon sa opisina, no, nga wala pa na-check, wala pa na-approve ang inyong request, na dili na mo mahatag, magbalik-balik, sayang inyong pagdulong, no, so maghuwata nga i-contact sa buhatan, nga okay na ma-release na inyong sports equipment nga gi-request. So that is for the BOLA program. Ikatulo, the CPAC or distribution of cash incentives to the performing athletes and coaches mga higala. This is a simple and a government-to-citizen type of transaction. Here are the requirements, no? Una, invitation letter from the event organizer to the participant. Ikaduha, certificate of achievement, official result, certificate of participation, appearance, and documentation. So, aduna mo'y pag-apilan ng mga regional, national, international competition, mga yung mga assistance sa buhatan, but yun dapat gid ka ng sports competition aligned sa national youth, the Philippine Sports Commission, NSA, mga nganak, mga higala, kay very strict kaita in alignment. So, namo yung mga competition nga pag-apilan, again, kindly submit your requirements, among i-verify sa opisina, o among i-update nimo og unsa sad ang mahatag nga support sa ato ang sa inyo hangig request no knowing daghan ubay-ubay sad ato ang mga atleta nga mo representar sa lalawigan ang mangayo sa dog suporta para mo compete sa ilang regional or national or even international event mga higala. And of course, mag-schedule sa mino o distribution of the cash incentives kay i-process pa man sa niya. Usually, idungan na namong tanan nga mahatag ang cash incentives sa mga higala. So, ato ang mga atleta, no, malingkamot gyud nga makakuha og medalya kay og naay medalya, makahatag pud mi og cash incentives ninyo mga higala. Our next program, mga higala, is the LARGA program. And later on, atong mahibawan kung unsa magyuning LARGA program mga higala, no? Maglalaban namin
And before we dive into more kwentuhan and updates sa mga higales, vibe muna to our next banger.

And that was your music break. Marilla, this is your bash, and I'm buying Kuya Dan. Bring the latest on our youth event stories and achievements. It's 5:53 in the afternoon, and balik ta mga higala sa tuang larger program. Isa sa banner program ni PYD Ono. Ato ang this is a simple and a government to citizen type of transaction. Ato ang checklist mga higala, invitation letter, request letter, memo on travel order, official delegation list, official result, of course, certificate of appearance, ticket and boarding pass, veterinary travel, and certificate of participation. Ato ang mga requirements atong i-endorse sa PYDO para ma-review and ma-verify o mapa-approve sa buhatan dusa ta makahatag sa assistance mga higala. So wait for an update because we will facilitate the processing of the reimbursement no sa inyohang support nga gipangayon. Another services under PYDO is the PASA program. It will provide support to the athletes and coaches to private sanctioned competitions. The same gihapon mga requirements mga higala o mga yung assistance for sports sa competition. Again, ato ng indoor sa opisina no para ma-review o ma-aprobahan sa ato ang buhatan. Again, we will facilitate the processing of the reimbursement. Usually, good nga suporta mahatag servisyo nga among mahatag sa buhatan, reimbursement type. No, after the competition, we will process your documents para atong i-process ang pag-reimburso sa inyong gasto sa mga competition, mga higala. And another is another external service, no, of course, sa itong Sandugot Tigi program, a banner program under a planning and convergence section. If you want to become part as official EOP or event organizing partner, no, at makahinumdo mo sa itong mga atong mga guesting sa Sandugo, mga tigi programs, mag-organize sila mga events, mga higala. So, ato alang ana, nagapot ang requirements, no? Mag-open mami, usually ana, the start of the year, no? For, mag-open mi ana for registration o ganahan mo as ma-part sa official EOP na mo para ato sang matagaan o budget, no? Para maka-organize mo sa inyong sporting event. Of course, nasa tayong mga requirements, aside sa mga documentary requirements, mga higala, you need to attend our onboarding session para matagaan sad mo og knowledge and information as to

the process of the government papers sa mga higala for the liquidation. So, mauna, no, ato ang mga programa, mga serbisyo nga gihatag, no, sa tong opisina. So, if for more details, mga higala, kindly check our official page. Kinakapin dito ato ang PYDO Citizen Chart, or you can visit our office para mas maklaro gyud, no, ang inyong mga andamon, o para mas sayon. So, ato ning gibuhat, mga higala, para smooth na ang pagpangayon inyong serbisyo sa atong buhatan. And that's a wrap for today's episode of Tingog sa Kabatanunan. Mga higala, dagang salamat mga guwapo o guwapa for cinemaking your voices heard and keep the passion burning for youth, sports, and education. Special thanks to the provincial government of Bohol, led, of course, by Governor Aris Omentado. Thank you for this. Thank you for making this platform possible. Mga higala, don't forget to join us again from Monday to Friday, same time, same frequency, and same youth power. And always remember nyo sa itong mga kabatanunan, dili lang kamo ang pag-asa sa bayan, kamo ang kagmaon sa Bohol. This is your Beshi on the radio, ang Beshi ng Bayan. See you tomorrow in Tingog sa Kabatanunan, Kalampusan sa Katibukan. Abante Bulan ng Youth ug sa Kanunay, Abante Bohol, amping ta mga Beshi.

0: DGX 500.
1: Ano si Janice? Okay kayo maman ako menstruation din gaspat-spat lang hinay kaayo. Ipatay ko sa kong banao. DTX 500 kito capsules a day. Maintain lang na ako. Nag-regular na ako menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
0: DGX 500. Mabali sa mga butika.

0: swasto pa, swasto na! 45 pesos ka? SRP!
1: Wisdom is found with the elderly and understanding comes with long life. Ako si Juliana Makapayag, taga Misamis Oriental, 73 years old, MX3 believer for 15 years. Believe na believe ko sa MX3, tungod kay sukad nga nag-take ko og MX3, na nakita na ko nga lagsik ang akong panlawas, og dili ko dali nga kapuyon, og dili pod ko dali nga magsakit. Bisan pa gani, og mag-arsa ko og tagpila ka kilo nga mga bahog, okay ra gihapon sa akong panlawas. Bati na ko, healthy yun ko. Sukad nga gatumar ko og MX3, nakita na ko nga ang akong energy gikan sa buntag paingon sa hapon, maurag yun siya kanang dili ko dali maluya. Believe ko sa MX3 tungod kay tunay, natural og original, gawang Pinoy. Kaya love ko ang MX3. Thank you MX3, diri ko believe.
2: Oras hatod kanato sa Honcho Lechon Belly House. Ang pinakamasarap na lechon belly og sulit meals. Honcho Lechon Belly House diha sa Hideout, Dampas District. Ay kalimte, Honcho Lechon Belly House.
3: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok og binhod. Gisuwayan na ako ang Farex B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw na ko, Farex B para walay mubuhi sa trabaho.
4: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farex B. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Ang sarap.

0: ko si Charlie Pandan, dugay na kong gamay rakaf. Para na ko, ukal yun ang akong pagtok na problema. Nabati na ko ang ginhawa. Aboard pa. O nang pagmay rakaf na put mo.
1: Ukal ang batok na problema. Aboard pa. May rakaf na.
2: Unilab quality yan.
3: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Tiguwang na ko. Mauna ang andam na kong mubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi. Bye na! Duwa sa amin sa ako mga apo.
5: Let's go, Lola!
4: Bye, Mare! Unhan sa mo na kong dagan.
6: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, huyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Unilab yan.

0: Virginia.
1: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol og vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon ug exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
2: Unilab quality yan.
1: Vitamin B complex, the generic thing of vanular. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Napad sa ulo, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted headache medicine brand sa milyon-milyon ka Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping,
1: Unilab quality yan.
2: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Hi Ryan, umot lagi ka kaayo. Kinsa man imong inspirasyon? Nga sa una, mura man kagway ligo, karon kanunay naman kang guling.
4: Sa una, magudyo dahil maligo, lagong buwan nun. Kapoy, kiksigig ka po. Usahay, mapangong pagkalit ng tubig. Karon, aw. Shower-shower na. Sa kada oras pa ko maligo.
3: Maodi ay. Sosi na kay kakaron. Pa-shower-shower na.
5: Ang paggamit sa kabo, panahon pa ni Mampor. Karon, moderno na tabay.

0: ug pahandi.
1: Ang serbisyo sa panubig kanunay nga giampingan sa Bohol Water Utilities Incorporated, naguna-huna sa kaugmaon sa atong panubig.
2: Strong sa una,
3: ko si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidara na ko, nagkahuna-huna ko nga muinom o Herbastrong na mangustin, turmeric, dragon fruit o malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
4: Unilab quality yan.
5: Mahalagang paalala, ang Herbastrong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot.

0: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod. Gisuwayan ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw nako, Farix B para walay mo buhi sa trabaho.
1: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Maingay ang buhay at maraming pagsubok sa daan. Tibay ng loob na gawin ng tama ang pinakikinggan. Kasama ang Tanduay. Higit 170 years ng swabe at buo ang lasa. Tibay ng loob. Tibay, Tanduay.
3: Drink responsibly.
2: Tibayan ng loob ngayong tag-init. Tibay, Tanduay.
3: Drink responsibly.
4: Ko si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidara nako, nagkahuna-huna ko nga muinom og Herba Strong na mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
5: Unilab quality yan.
6: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.
7: Tas na sa Bohol Life. Panuga para sa tanan, kalipay sa tanan.
8: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol ug vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon ug exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
9: Unilab quality yan.
10: Vitamin B complex, the generic name vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Uy, Mare, ngano man na akong kinugos nga gahilak man?
12: Maulagi, Mare, uy. Dili na ganahan Miss Quila si Junjun kay sugsugon man sa iyang mga classmate ug bungi. Nabuli tao ng bata. Kung sao naman tao namo ni Mare, uy, dili man sad pwede nga pasagdan na lang namo siya nga dili mo tungha sa eskwilahan. Kay unsao na lang ang kaugmaon na ning bata, ah.
11: Paopirahan dahil ninyo si Junjun, Mare.
12: Dugay, ragyud miga plano, anak Mare. Pero asa man taon migibayad sa pagpaopera, uy? Lisod baya kaayo ang panahon karon?
11: Ay, Mare. At tudad as si Junjun sa East Medical Center Bohol, kay nagpahigayon sila og libre nga opera sa mga bungi sama kang Junjun.
12: Mo ba, Mare? Sure ka nga libre?
11: Oo, uy, higayon na dyan na nila, Mare.
12: Salamat kayo, Mare, ha? Maunag yun niyang tubag sa among pag-ampo.
13: ACE Medical Center Bohol Incorporated, in partnership with Smile Train and Magnum Opus Clinic, offers cleft lip and cleft palate surgeries for free. Visit Magnum Opus Clinic, located at room 415, fourth floor of ACE Medical Center Bohol, every Wednesday from 1 p.m. onwards, or call 0917-795-0703. Changing the world, one smile at a time. ACE Medical Center Bohol.
14: ACE Medical Center Bohol.
13: Kasaligan mo.
15: Ang labad sa ulo, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan. Maong most trusted headache medicine brand sa milyon-milyon ka-Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping, Unilab quality yan.
1: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Enjoy FCB's double promotion 2026. Register for FCB Pay, FCB's mobile banking app at your nearest branch and get a chance to win 5,000 pesos. Every month, 5 new users will be chosen to win 5,000 pesos cash prize each. And not only that, whenever you use FCB Pay to buy groceries, pay utility bills, and pay tuition fees, you will earn 1% cashback on all payment transactions with no minimum spend. Earn while you spend for your household needs. What are you waiting for? Register for FCB Pay for a chance to win 5,000 pesos and earn 1% cashback on all FCB Pay payment transactions with FCB Pay double promotion. Promo period is from January 15 to December 31, 2026. For DTI Fair Trade Permit Number R7-003, Series of 2026. See posters and print ads for details.
16: Ingon ani paminawon kung barado ang ilok. Sabayan pagyud og labad sa ulo.
17: Lisod, no? Maunang kung barado ang ilong og labad ang ulo? Decongest with Decolgen Forte. Ang labing kusgan nga kahupayan kontra sa ubang mga formulasyon sa Decolgen. With maximum decongesting action versus PE-based medicines available OTC in the Philippines. Decolgen Forte.
18: Alagang Unilab yan.
1: Phenylpropanolamine, HCI, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of Decolgen Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
19: Sukad pa sa una. Kabaluto nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, hanana kini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi mag-claim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay o makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa ampalaya, banaba, kamote o duhat nga gipurma sa tableta para sa yun ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto o inom kaduha matag-adlaw sa Sugatrol.
20: Mahalaga
19: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Ang Sugatrol mapalit sa The Generics Pharmacy o Medicine Plus Pharmacy.
9: Happy Fiesta!
14: Kinahanglan, extra ang handa.
9: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
14: Naana mga bisita? Kadyot lang!
20: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
14: Wow! Mas maayo pa?
20: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
14: Noy, dugon ko ayong bisita. Naa pa ba'y extra?
9: Naa! Bisag pang sharon pa. Nailechon, humba, adobo, kaderet.
20: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
21: Unilab quality yan.
22: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Ako si Charlie Pandan, dugay na kong gamay rakaf. Para na ako, ukal yun ang akong pagtok na klima. Nabati na ako ang ginhawa. Aboard pa. Unang pag-mayrakof na put mo.
1: Ukal ang bagtog na klima.
2: Aboard pa.
1: Mayrakof na.
3: Unilab quality yan.
4: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Common causes of water leaks: corrosion, accidental striking of the water line during construction, leaky toilet, leaky water faucet. If your tap is dripping one drop per second, it could waste approximately 19 liters of water per day. Richly can provide water leak detection by using the water leak detection instrument. If the leak is located within your area of responsibility, then you need to call an experienced plumber or call Richly Water for assistance. Water is life. Save it. A reminder from Richly Water.
6: More water, more life.
7: Strong sa una, herbal strong karun.
8: Ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidara na ko, nagkahuna-huna ko nga muinom o herbal strong na mangustin, turmeric, dragon fruit o malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
3: Unilab quality yan.
9: Mahalagang paalala, ang herbal strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri.
10: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang anda.
11: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
12: Naana ang mga bisita?
10: Gadget lang!
13: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
12: Wow! Mas maayo pa?
13: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
14: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba'y extra?
12: Naa! Bisag pang Sharon pa. Naailechon, humba, adobo, kadereta.
13: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
3: Unilab quality yan.
4: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
16: Nila Intinado, Puro 4, Malinsa City. Dugay-dugay na akong imati nga hanap akong pananaw. Ang pangday sa doktor, interindyong kay kinahanglag operahan, wala ko'y kwarta bayad kay 30 mil man. Wala akong igno na ginutuloy ko kung sa akong angay. Ito maroon na pagmasalamat sa makabuhay nga hindi. Tabangan ko na nga hindi ko mabuta siya. Kung kamo'y naay, ipamati pareha sa kuwang interindyong, dangot lang mo sa makabuhay kay Moray makatabang sa atong kinabuhi.
17: Makabuhay!
18: Ilong Ranger?
19: Tingin mo, ano yan? Sipon o di sipon?
18: Di sipon. Di siguro ito matutuloy.
19: Ang hatching at runny nose? First sign of sipon na.
18: Sipon agad?
19: Oo. Diyan pinakamarami ang sipon virus at pinakamataas ang viral load sa mga unang araw ng sintomas. Nakakahawa. Mag-Milzeb C Plus 14 ha. May zinc that helps boost immunity para mas bilis kaling sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign of sipon, mag-Milzeb C Plus 14 with zinc agad.
3: Unilab quality yan.
4: Phenylephrine HCl plus clorphenamine maleate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozeb Z plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Escape to Italy, right in the heart of Panglao at Napulit. The Italian Cafe Bistro. From our signature Neapolitan pizza and pasta to authentic Italian dishes made with love and the finest ingredients. Every bite is a taste of Italy. So come and pull over at our reserved parking right across Biduo Panglao. Savor the Italian flavor at Napulit in Tawala, Panglao, where Italy meets Bohol. Buon appetito!
3: Excuse me, but you see, back in old Napoli, that's more.
6: Tiguang naku, maunang andam na kong mubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi.
5: Bye na! Duwa sa mi sa ako mga apo!
7: Let's go, Lola!
5: Bye, Mare! Unhan sa muna kong dagang!
7: Uy, what a-
1: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, huyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Unilab yan.
8: Hi, baling malasa, oy.
17: Unsa ka, brad?
8: Withdraw takos ATM. Pero offline po ning mga bangko.
17: Unsa man imong ATM card?
8: Banknet.
17: Ano problem sa PHCI withdraw?
8: Sa PHCI, nga banknet man nga akong card.
17: Abin mo, kung ang imong ATM card banknet, membro kag dili sa PHCI, maka-withdraw kag money sa iyang Pinoy ATM. 10 pesos lang ang charge.
8: Mao ba?
17: Nabi po ko'y banknet ATM card. Withdraw magaling ko gahapon dito sa PHCI Bayawan.
8: Ay sige, sa PHCI tanhay kung mo-withdraw. At to magkustan na hirong hapon. Nya.
17: O, siya nya.
8: Alamasag ko diha, bi. Para mintin.
17: Gamintin kag numero?
8: Sa goy numero. Mintin good. Mintinans ba sa akong high blood?
17: Akong balikon kung holder kag banked ATM card, membro kag dili sa PHSA ay makawidraw ka sa iyang ATM ning musunod nga mga dapit. Bayawan, Valencia, Dumaguete, Tanhay, sa Cebu, sa Toledo, Mabulo, o Lapu-Lapu City. 10 pesos lang ang charge.

Maraming salamat, kamakabuhay. Welcome po sa atong programa. Sud sa usa ka oras managkuyog kita manambag ta sa Tambagi ko, Lady Batud.

0: Dili ko gustong ni Asya. Papahuwa ka ng babayaan ako.
1: Inahan siya sa akong anak, Yuri.
0: Inahan niya irresponsable. Gibiyaan ka mangani niya. Unya karon nga repaloy-looy siya, dawaton mo lang sa akong kasayon. Delikadesa na lang. Ayaw na lang ang kaluoy o konsiderasyon mo para nako, Delo.
1: Imo siyang mama. Ayaw kadlok niya.
2: Dili man ko ganahan niya pa. Dili ba gipasakitan man kaniya? Nganong niya man lagi siya?
1: Juno, anak. Bisan balibalihon man ang kalibutan. Imo siyang inahan. O bisan unsaon ko. Mahal ko gihapon siya. Bisan paman sa tanan.
0: Wala man lang ko'y katungod o kahigayunan nga magbago.
1: Munet.
0: Kung mapugos ka lang sa pagdawat na ako, Delo. Ayaw na lang. Padayon sa imo bagong kinabuhi. Kauban ang bayot nga mo'y mihimo ni mong tao.
1: Huwag ka makasabot. Siya ang naadyang nawa ka. Siya ang ipabalik sa kalipay ng kagulo kasakit ang gibilin mo. Sa ako ba? Kung siya ang nakabaton sa nakong luna sa kasing-kasing ko.
3: Siya si Sender Delo. Sunda og paminawa ang revelasyon sa gugma og kinabuhi ni Delo. Gibuhatan og dula sa radio og ubos sa direksyon ni Ron Sumampong Esperi, musika Nini Ricardo, tunog og kasikas Mark J. Ford Sibay. Laing dalit sa EXL Makabuhay Plus.

0: Tambagiko, Lady Batut. Tambagiko, Lady Batut.
1: Pagising sa umaga,
2: dili na ikalalis, kasaligan to the endless. Dili na angeng magduwa-duha, ayaw kabalaka. Kung wapay balatian, dili gihapon kakumpiyansahan, labi na kundo na ni balatian, niya ang imong kasandigan. Ikaw protektahan o alibyuhan sa nag-inusar.

Dear Lady Badod, hindi po pinaburan ng aking lolo Tinoy ang pagbabalik ni Monette sa bahay. Ang aking anak naman tila hindi natuwa, lalo pat bumaba ng bahay si Yuri. Ang tanging bukas palad at buong pusong tumanggap kay Monette sa kanyang pag-uwi ay ang aking ama. Ako rin naman, Lady Badod, inaamin ko na ikinasiya ko yun. Kaya po lamang hati ang damdamin ko. Dahil nga, umalis si Yuri sa poder namin.

0: Welcome home, Monet. Gikalipay ko ang imong pagbalik.
1: Salamat, Pahor.
0: Delo. Naunsa ka man diha nga wa ka man magunok. Hilom ka kaayo. Di ka ba lang mo hangop sa imong asawa nga mipauli na? Mibalik na sa kiliran ninyong amahan ug anak?
1: Pa. Speechless si Delo, pa. Og nakasabot ko. Wa siya mag-expect na rin kalit-kalit kong pagbalik. I miss you, Delo.
0: Munit. Bueno. Biyaan ko una kamo, ha? Kay nahibaw ko, gimingaw kamo sa usag-usa.

0: Ipagawas ko nimo sa kwarto. Dili ka gusto masulot ang atong mga kaugalingon dito, Delo? Huwag ka ba mingawan ako?
1: Munit.
0: Umaikog kangat ngalig. Kalit mo to nga ang bayot mong kapuyo.
1: Unsa?
0: Oh, by the way, speaking of bayot mong kapuyo, dili na ko gusto mo balik pa siya sa pagpuyo din, ha?
1: Oh.
0: Og labaw sa tanan, karon nga may balik na ko, dili na ko gusto magpadayon pa kamo sa inyong relasyon, Delo.
1: Munit.

Lady Batod, masaya naman po ako sa kung masaya. Nakapiling na namin ang aking anak si Monette. Pero may bahagi ng isip at ng puso ko ang atubiling magdiwang dahil may isang pusong nasasaktan noon, si Yuri. Kinontak ko po siya. Sinabi niya, hindi na siya babalik sa bahay hanggat naroon si Monette. Kaya po, Lady Batod, nakipagkita na lamang po ako sa kanya sa labas.

0: gikasubo ko, Yuri. Wa ko nakapugi pa ang pagbalik ni Monet.
1: Imo siyang gidawat.
0: Dili ko makahimo sa pag-abog niya.
1: Wa ka sa makahimo sa paglaban nako.
0: Yuri, maiko ko muhingilin ka, Monet. Pero ayaw paghuna-huna og laing butang. Nalipay ko sa iyang pagbalik para sa among anak. Para nako, okay ra sab. Pero sa matuo kag sa dili. Kuwang ko dito sa bahay nga wa ka.
1: Delo.
0: Unsa man ang gusto mo? Mukuyog ko nimo? Mutipon ko nimo sa pagpuyo layo dito sa bahay?
1: Nganyo. Musugot ka ang imong kanhi, pero may balik na karon nga asawa sa pag-abuhaton mo? Dili. Dili ko musugot, Delo.
0: Munit.
1: Dili ko musugot ka mo kanao kanining baya. Unya biyaan mo kami sa imong anak ug adto ka mo tipon og puyo sa karelasyon mong bayot. Nabuang ka ba? Ikaw na ang labing bugok mabana nga ibaylo mo sa bayot ang imong pamilya.
0: Sayo pang imong naratibo, Monet. Una kami diha. Una kami nakabaton og relasyon si Yuri.
1: Bisa na. Bayot siya. Unya agpason mo siya. Mutipon kaniya sa pagpuyo. Ibaylo mo ang imong pamilya sa immoral mong pagpakiglambigit atong bayuta.
0: Bayot siya. Pero responsable. Bayot siya, pero mahal ko niya. Bayot siya, pero pinanggap mi niya si Juno. Bayot siya. Pero mas may paghatag siya respeto. Ingon man bilin ako og sa relasyon. Dili sama nimo.
1: How dare you? Nga ikumpara mo kami sa usag-usa.
0: Dili ba nakikumpit ka? Kay tingali. Kung wa pa si Yuri, kung nag-inusara pa tingali ko karon, dili ka mo balik. Dili matandog ang imong garbo. O kami gipuli naman ko nimo. Nang laugaw ka na karon. Ang tinuod, ikaw lang ang gusto magmalipayon. Uga ko unsa. Gusto kang padayo magsakit o maguol sa imong pagbinuang sa anong kaminyon. Selfish ka, Monet. Oh, mahal pati ka. Pero wa na ko mangandoy nga magkabalik kita sa masanaandan.
1: Unsa?
0: Mahal pati ka. Pero unta, nalaksi na lang kinipagbatias akong kasing-kasing. Dili na ko proud. Mas di kauaw ko pa kininggugma ko ni mo karon kung ikumpara sa relasyon namong duha ni Yuri.
1: Deo! I smell something. Humot-humot. Bau-bau. Anyway, kung makabuhay unag, ikadong na pa lamang sa chapter 5 sa revelasyon ni Delo ang ato na bari. Pero unya human sa pipila ka mga painumdom, abtik-abtik, mamalik dayon taka. Para mo padayon patas pagbasa at pagdrama kay you know, napaikatulog at tapusang tipaka nga parte sa chapter 5 sa iyang istorya. Kanang tanan, di nila manggihapon. Sa atong tulumanon, imong tulumanon.
2: Tambagi ko, Lady Badut. Tambagi ko, Lady Badut.
3: Ipinakikilala ang EXL Magkabuhay Plus Capsule, ang kapartner ninyo sa pagpapanatili ng matibay na katawan. Sa panahon ngayon, importante ang pagpili ng tamang vitamins and supplement. Ba't ka pa mahihirapan kung nasa iisang kapsula na ang lahat ng kailangan? Gawa sa pinagsama-samang natural na sangkap, ang EXL Magkabuhay Plus Capsule ay gawa sa 17 herbal ingredients na punong-puno ng nutrisyon at siksik sa benepisyo para makamit ang optimum health and wellness. Ang EXL ay perfect na agapay para sa mga busy at laging on the go. Dahil mahalaga sa amin ang iyong kalusugan, ginawa naming abot kaya ang EXL Makabuhay Plus Capsule para sa iyo. Sa halagang 20 pesos, makakamit mo na ang benepisyo na bigay ng makabuhay. Moringa, ashitaba, neem, guyabano, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, sambong, lagundi, at vitamin C, sodium ascorbate. Ano pang hinihintay mo? Hindi pa huli ang lahat ka makabuhay. Switch na to EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, EXL Coffee Mix 17-in-1 at EXL All-in-One Skincare Oil. Maging parte na ng aming lumalaking komunidad na pinahahalagahan ang kalusugan at wellness. Search EXL Magkabuhay Plus on Facebook, TikTok, Instagram, Shopee, and Lazada. Available din sa inyong suking butika.
4: Excellent health, excellent life, EXL Magkabuhay Plus.
5: Nagkabata o nagkadaghan ang adunay na ay diabetes, high blood o sakit sa kasing-kasing. ka makabuhay, pahinumdum gikan kay atian. Ayaw intawon hulata nga maigupod ka sa tabang sa insaktong diet, ehersisyo, ug pag-inom sa EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, siguradong optimum health makabuot. Ginama kini sa mga natural na sangkap na siguradong masaligan ug epektibo ka makabuhay. Damhang mas maayong kaugmaon kauban ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, maski unsa pa kalisod ang hagit sa kinabuhi. Laban lang, go lang, go for health, go for life with EXL. Usa ka painumdum gikan kay Ate Anne.
4: May buhay sa makabuhay.
6: Maraming salamat ka makabuhay. Siyempre ang atong EXL Makabuhay Plus Capsule, ang atong dietary supplement. Kusmon ako sa pagsulti nga mas maayong mauna atong himuong partner every day para naatay ikapadayon sa pagkinabuhi. Daghan og mga ingredients nga giusa lamang sa atong EXL Makabuhay Plus Capsule sa makabuhay. And siyempre usa sa daghang mga ingredients nga naadiha mo ang turmeric. Dunay pipila ka mga wonderful benefits nga ginaingon ang turmeric para mismo sa atong mga kabukugan o sa atong joints. Ang turmeric makabuhay, anti-inflammatory na and anti-arthritic. Makatabang ang turmeric kamakabuhay para makabsa, mapaubsan, ma-reduce ba kumbaga ang sakit o ang stiffness kana tungod sa illnesses or kanimbalatian or diferensya sa atong kabukugan. Natural treatment usab ang turmeric kamakabuhay. Pwedeng himo ni mong option from medicines. Sa mga nagprefer lang no kanang natural alternatives para ato ang ma-address ang inflammation. Ang turmeric kamakabuhay, mauusab ka na ginatawag na itong anti-arthritic since it controls inflammation sa mismong mga joints. Sa mga joints ka ng mga siko, ka ng mga mapiko-piko nga pati sa itong lawas, bitaw kamakabuhay, nga apektado. Ang turmeric also, epektibo usab, nga ginakombine na as painkillers to alleviate pain tungod sa arthritis. Karapos ang ikaw po diha, anong kasi gagaog ka ng mga bawal. Karapit akong gahe ka kag-o. Pero kay kanang di man kinaw kinahanglan nga i-deprive ang kaugalingon sa gusto ni mong kaunon kay samtang buhi pa enjoy. Pero in moderation man dapat, di ba? Gawas ana ka makabuhay ang turmeric usab isip usa sa mga ingredients ato ang EXL Makabuhay Plus. Makapareduce po na sa risgo sa osteoporosis. Samtang nagkaedad ang usa ka tawo or ikaw mismo ka makabuhay samtang gaedad ka, ang imong bukog magsugod pud na sa pagkagabok. Unya mawad-an ang essential minerals. Ang osteoporosis mo na resulta sa kanabitang weak, huyang, nga bukog, nga prone kaayo sa pagkabuak, pagkaliki, or pagkagupok, ana. Kanang mga inaan nga matang sa kondisyon sa kabukugan, mo na'y makahatag og sakit, and usahay, makapamubo sa kinabuhi sa usa ka tawo. Ganon. Murag sayo lang paminaw, ay arthritis, rani. Pero makapabubo na sa kinabuhi mo sa mong lifespan ba? Ana, diba? Ang turmeric makatabang para malikayan ang pagkawala sa minerals sa mga kabukugan and instead ma-maintain nato ang density sa atong kabukugan kamakabuhay. Ang curcumin nga naa sa turmeric makatabang na para influensahan o influensyahan rather ang aktibidad sa bukog sa pag-produce og cells. Og especially para katong mga nagkaedad na gini, mga 40 pataas, 50 pataas, or mas older. Ganon. Gawasan ang turmeric ang makabuhay makatabang usab para kung sa may diferensya sa atong kabukugan, ayuhon. Ang pag-fracture sa kabukugan, maunay makahatag o grabing nga sakit sa atong kalawasan. O kanang restricted na ang imong liho, kanang limitado na ba, di nakakalihok, di nakakadagan, kabas, paspas, kakat-kat anang hagdanan, labi nagwalay elevator. Malimitahan na ang imong nilihukan, tungkol kayo na nakikipamati. And traditionally, kamakabuhay, nasa'y gatas with turmeric para sa kabukugan, mo'y ginaingon nga mo na aid para matambalan ang fracture sa kabukugan. Again, ang curcumin, mausab ka na ang makatabang para ato ang ma-prevent ang paggrabi sa osteoclasts or kanang cells nga nag-absorb sa karaan or guwang ng bukog, mangyayana. Pero dili pud kinahanglan nga muhunong sa pag-formation para sa bag-upang mga kabukugan. Kanang mga matang sa mga cells activities na makabuhay, vital na para sa kabukugan nga maayo in the process. Ang turmeric usab, mausab ka na ang makapaspeed up, ang makapapaspas sa proseso sa pag-ayo sa fracture sa bukog. Ganon. Mamonitor po na sa mga medical professionals. So dako kay katabang ang turmeric sa atong kalawasan, especially sa atong kabukugan o sa mga individual diha nga kanang nagka-edad na, kanang not getting any younger nga ginaingon. Ang turmeric usab ka makabuhay, antioxidant o makabatok na sa mga free radicals. Ang turmeric's antioxidant properties makatabang na para batukan ng mga oxidative stress nga mo'y makaingon sa pag-degenerate sa atong joint tissues. Maonang kadaliho, kadapiko sa siko o tuhod agay. Mura bitaw na ka ng muragway ulay asyete ba? Ka na murag nidukot tagod ang part. Makatabang sab ang turmeric sa atong body, sa atong lawas ka makabuhay para batukan ng mga again ang free radicals. Protektahan kita gikan sa mga nagkadaiyang mga serious illnesses, labi na sa mga bukog, o matabangan usab kita nga mapakunhod, mapaubsan ang inflammation and pain. Nagkinahanglan na nga tong lawas ng turmeric ka makabuhay. Ang turmeric ato na makuha kay tungod isa na ka na sa daghan ng mga ingredients nga naa sa ato ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Isip dietary supplement. Everyday natong tumanon para ang buhay hapsay.
7: Mahilig ka ba sa kape? Mahirap na kung laging nagpapalpite. Baka atakihin ka sa pagpili ng kape. Always choose the healthier alternative. Huwag ka sa 3-in-1. Piliin mo ang all-in-1. Choose EXL Coffee Mix 17-in-1. Ito ay puno ng mga likas at makapangyarihang sangkap tulad ng native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, ginger, turmeric, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava, at rose hips. Sa bawat higo, dama mo ang lakas na magdadala sa'yo sa tagumpay. Walang mahirap kung kaagapay mo ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Go for health. Go for life with EXL. May buhay sa makabuhay.
6: Kanapang usangan nindot sa ato ang mga produkto kamakabuhay nga makatabang sa atong panlawas nga walay mutukar nato nga mga balatian. Instead, kung sa may balatian nga naanin mo diha, katabangan ka pa nga maayo ka o mawa na sa mong sistema sa pag-inom pa lang nimo o kape. Kanang kape nimo nga napuno og sugar, ay nakubiyain na na. Mag-switch na kita sa pag-inom sa atong EXL Coffee Mix 17-in-1. 17 ka mga ingredients giusa lamang sa atong coffee mix nga EXL kamakabuhay. Og usa na sa 17 ka mga ingredients diha mga ito ang ginatawag og insulin plant. Masabi binipisyo Lady Batod nga atong makuhaan ng insulin plant. Ganong gi-appeal magyuna sa atong EXL Coffee Mix 17-in-1. Siyempre, ang insulin plant maayo na sa nindot og bongga nga regulation sa sugar sa ato ang dugo. Ang insulin plant traditionally, sa una pa ka makabuhay, ginagamit na kana as potential sa pag-regulate sa itong blood sugar levels. Ituhuan usab nga ang insulin plant, maka-stimulate na sa insulin production, makapa-improve pa sa insulin sensitivity. Mauna ang beneficial kaayom sa matag-usa nato, especially sa mga kamakabuhay nato di ang adunay diabetes, ganyan. Gawas niya na itong insulin plant, antioxidant, na ay antioxidant properties. Ang dahon sa insulin plant kamakabuhay, bongga sa antioxidants. Nasa flavonoids and phenolic compounds. Kana nga mga antioxidants, makatabang na para batukan ang oxidative stress, makapaubos, makapakunhod sa inflammation, o makaprotektar sa atong lawas batok sa mga nagkadaiyang mga diseases. Gawas niya na ang insulin plant, makatabang sa atong digestive health. Ang pag-consume nato kamakabuhay sa insulin plant nga dahon, makapanindot sa atong digestion, sa atong panunaw ba, makarelieve pagyod sa kanabitawang dili komportable nato ang nagipamati sa atong tiyan, like ka nang nagbukal-bukal, mong nagbukal-bukal sa mong tiyan, or agadaguok, ana, or bugat baron, or how ang baron, tungod baka na sa mong gikaon, tabangan ka, inaagi sa insulin plant, maka-improve pagyod sa atong bowel movements, naku once a day ka nalang magpupo or once a week naku di na maayo. Good luck sa colon cancer, ana. So matabangan ka sa insulin plant para ma-improve nato ang movements nato sa itong pagpupo. Unya, ginagamit ito sa bang insulin plant para ma-alleviate nato ang digestive disorders sama sa constipation or kabag or kanang dili ka matunawan. So deserve nato nga itong i-take. Kaya makaayo na at makabenepisyo kitag nindot sa atong health kamakabuhay, pinagi sa insulin plant. Ang insulin plant o sa lamang sa 17 ka mga ingredients na naas siyempre sa atong EXL Coffee Mix 17-in-1. Nasubukan mo na ba ang kape na may native bourbon coal? Try mo na! Hindi lang ito kapeng kape sa lasa, puro at natural pa. Ayon sa pagsusuri ng United States Department of Agriculture, ang native bourbon corn ay puno ng mga sangkap na lumalaban sa obesity o labis na pagkataba, pamamaga, diabetes, sakit sa puso at cancer. Mayroon din itong antioxidant properties na nakakaiwas sa pagtigas ng mga daluyan ng dugo sa kidney o glomerulosclerosis na nauugnay sa diabetes. Nakakaintriga, hindi ba? Hindi pa huli ang lahat. Oras na ito para tikman ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Kape na gawa sa native bourbon corn, arabica, spirulina, ginseng, luya, turmeric, ganoderma, mangosteen, malunggay, kanela, bayabas, at rosehip. Siksik yan sa vitamina, mineral, protein, at fiber na nagdudulot ng malinis at healthy digestive system. Vegan yan at gluten-free pa. Ano pang hinihintay mo? Switch ka na sa EXL Coffee Mix 17-in-1, EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, at EXL All-in-1 Skincare Oil. Maging party na ng aming lumalaking komunidad na pinahahalagahan ang kalusugan at wellness. Search EXL Makabuhay Plus on Facebook, TikTok, Instagram, Shopee, at Lazada. Available din sa inyong suking butika. Maraming salamat para sa EXL Makabuhay Plus. Ako si
2: Lady Batu.
1: And right now, kamakabuhay niya ng sumpay, ang ikatulog katapos ang tipakang aparte sa chapter 5 sa relasyon ni Delo. Now na, dinhi lamang sa atong tulumanon, sa imong tulumanon.
2: Tambagi ko, Lady Batu. Tambagi ko, Lady Batu.

0: Halibato, nasaktan din naman po ako sa sinabi ko kay Monet. Pero maigi na rin yun para maramdaman niya at malaman na rin na hindi siya ang kahulugan ng buhay ko. At inaamin ko, Lady Batod, na tinuturuan ko na naman noon ang aking sarili na kalimutan siya. Naunahan lang talaga ako ng kanyang pagbabalik. Samantala,
1: sa gibuhat nga pagpangundat ni Monet Sol sa inyong kaminyoon kani adto nga dalambigit siya sa daghan kang mga lalaki sa managlaing higayon. Wa na ko ganahin niya. Hangtod karon wa na ko makauyon niya. Ug wa ko malipay ni ining iyang pagbalik, Delo Apo.
2: Pero dili sa makiangayon nga abugon ko siya, Lutinoy.
1: Pero dili questionable. Kung hangyoon mo siya nga mubiya, kay dili ka na gustong magkauli ka mo.
2: Huwag ko makasultihan na niya.
1: Kay gusto ka siya nga mibalik siya, kay mahal mo pa siya. Andam kang magpatunto pag-usab, dili ba?
2: Lo.
1: Unsa man, gusto kang ako ang mupalayas niya?
2: Unsa?
0: Delo.
2: Mikalit ka lang pagbalik. Gawa ka ganimang utanan ako. Kung okay ba na ako kinagibuhan mo ngunit.
0: Mistil pa ba? Mahal paghihapon ko ni mo, dili ba? Og nakasiguro kong nagpaabot ka sa akong pagpaulit. Gusto kong mabawi ni mo, Delo. Please, hatagi kong laing higayon.
2: Munit.
0: Ayaw kong kahinugon at tong Yuri. Naibaw ko. Kwarta lagi apas mo niya. Maurama yun na ang purpose sa mga bayot, dili ba? Pangwartahon lang sa mga laki? Dili higugmaon?
2: Unsa?
0: Dili ba? Delo, ayaw pagpakabuang na nang gibati mong kaluoy kang Yuri.
2: Dili lang kay naluoy ko niya.
0: Oh, unsa?
2: Espesyal na siya diri sa akong kasing-kasing ngunit.
0: Oh.
2: Og mahal ko na siya.
0: No.
2: Mas mahal ko na siya kay Nemo.
0: Oh. No! No!

batod sinaktan ko ang damdamin ni Monette. O mas tamang sabihin, kinanti ko ang pride niya. Ganoon kasi dapat dahil siyang tunay naman na nararamdaman ko noon. Pero ayaw talagang umalis ni Monette. Naninindigan siya noon, Lady Batod, sa karapatan niya sa bahay at sa akin mismo. Iginiit pa niyang ayaw na niyang magpatuloy kami ni Yuri sa aming relasyon. Sukdulang pinuntahan pa niya si Yuri sa tinitirhan nito at pinagbantaan ng masama.

0: makabuhay ang drama nga imong nabati, gibuhatan og dula sa radyo ug ubos sa direksyon ni Ron Sumampong Esperi. You have it, kamakabuhay mo na bati ang kinatibukan sa chapter 5 sa revelasyon ni Delo. Pero pami-ended to. Maunang sa sunod nga episode sa itong tulumanon, maminaw gihapon ta sa sumpay sa iyang revelasyon. Kay naapa, taas-taas pa ng bongga. Iba. Pero niya promise, human sa pipila ka mga pahinomdom, abtik mamalik dahil gihapon kita para atong lakbitan o giskutan ang ato na bati nga kinatibukan ang chapter 5 sa iyang kasaysayan. Dinhi lamang sa atong tulumanon, imong tulumanon.
1: Tambagi ko, Lady Batut. Tambagi ko, Lady Batut.
0: Naghahanap ka ba ng solusyon para sa pagod, panghihina at constipation? Posibleng kulang ka sa B vitamins. Maaari mong matagpuan ang B vitamins sa itlog, spinach, beans, tuna, saging, bakwan, soy milk at lemon. Pero para sa mas madali at komprehensibong solusyon, subukan ang EXL Magkabuhay Plus Dietary Capsule. Gawa ito sa vitamins B1, B6 at B12. Kasama ang 16 na makapangyarihang sangkap katulad ng makabuhay, moringa, ashitaba, neem, guyabano, ginger, garlic, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, sambong, lagundi, at vitamin C sodium ascorbate. Para sa kabuuang kalusugan, sa halagang 20 pesos lamang, protektado ka na, tipid pa. Hindi pa huli ang lahat para sa'yo, kamakabuhay. Gawing EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ang iyong araw-araw na kasangga sa kalusugan. Subukan nyo rin ang EXL Coffee Mix 17-in-1 at EXL All-in-1 Skincare Oil para sa inyong kompletong wellness routine. Maging alam Alerto, maging matalino at manatiling malusog araw-araw sa tulong ng EXL. Dahil sa EXL, healthy ka araw-araw. Mabibili sa mga suking butika.
2: EXL Makabuhay Plus Health and Wellness for God's Glory.
3: Ako di ay si Mrs. Erlyn Lamoralde, 62 years old. Nakakaroon ng kapuyo din sa NHA Bumangin, Davao City. Dati na maestra ko, karon wala na, nabantay na lang sa ako nga apo. Nagkaroon ko, sakit ng gipambati, sakit akong tiil, malapalapa, umamanod ang akong kalawasan, naipamaol, hugo ng mukaon. Nagluksad ko, kaysa akong edad, diba dali kayo matakandan, basig na COVID ka na. Sa dihang inom na ko ng EXL Makabuhay Plus. Managsugod na kawala. Nagperiodan dyan ang akong mga pamati. Abtik na kakaroon.
2: Makabuhay! EXL Makabuhay Plus. Mapalit sa inyong mga suking butika.
0: Di ba ninyo kigayi mo ang partner sa itong pangadaadlaw nga pagkinabuhi ka makabuhay ang ato pag-inom o pagtumar kanunay as in matag-adlaw sa itong EXL Makabuhay Plus Capsule isa ba itong dietary supplement kaya daghan kay mga ingredients diha matag-usa ka ingredients daghan tag mga binipisyo nga kaayuhan sa itong panglawas kung natin balatian mamaayo ta kung pati balatian maprotektahan ang itong lawas usa na diha ang makatabang nato mo'y usa sa daghan ng mga ingredients nga giusa diha mismo sa itong EXL Makabuhay Plus Capsule mauang serpentina. Ang serpentina, painkiller. Ang serpentina, anti-inflammatory. Makapareduce na makapakunhod sa pagpanghapdos sa toang kalawasan or mga kaning muscles. Antibacterial pa. Oo, doon ay nidot nga epekto para mapakunhod na itong mapaayo ang diarrhea nga naan na ito. Uguman pa mga bacterial infections. Anti-malarial pa. Diba ang serpentina makatabang na para malikayan ang mga parasite infection o ang pagdaghan ni ana ng mga mananapan sa bloodstream. Siyempre, kamakabuhay, kinahanglan ng imong hinumduman nga ang serpentina usab bonggang-bongga nga antiviral. Oo. Unya antioxidant. Diba? Unya cardioprotective. Makaprotektar sa mga muscles sa atong kasing-kasing ang serpentina. Unya makapa-increase pagyud na sa flow of bile. Kaya na may chloriretic. Ganon. Unya expectorant pagyud. Makaparelease ng mucus sa atong respiratory system. Unya hypoglycemic. O makapakunod po na sa atong blood sugar. Unya maprotektahan ta against sa diabetes. Para din ta diabetikon. Diabeteson. Makapa-enhance pag ina sa itong immune system ang serpentina, diba? Og vermicidal. Makapatay sa mga intestinal worms, mga ulod ni mo diya sa imuhang intestine. Nawaan ni mo kinahanglan na makapatay ang serpentina. Ikinahanglan ginato ang serpentina sa atong lawas ka makabuhay ug ang serpentina usa lamang sa daghan nga mga ingredients nga giusa sa atong EXL Makabuhay Plus.
2: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
4: Adik ka pa sa kape? Okay lang yan. Dahil ang EXL Coffee Mix 17-in-1 ay may pinagsama-samang sangkap ng native purple corn, mixed herbs at arabica. Masustansyang sangkap at sarap na talaga namang babalik-balikan mo. EXL Coffee Mix 17-in-1. Nutrisyong sarap sa paborito mong kape. Ang EXL Coffee Mix 17-in-1 ay mabibili na sa mga drugstores at pharmacies, Lazada at Shopee. EXL Makabuhay Plus. Health and wellness for God's glory.
2: May buhay! Sa makabuhay!
0: I-satisfy na yung cravings every day ka makabuhay sa pag-inom og kape. Tinood, ayaw i-deprive. Ayaw ihikaw sa mga kaugalingon ng pag-inom og kape kung ang imuhang ituhuan ng motto sa kinabuhi kay coffee's life. Ganon. Ganang kape nga imong ginainom karon nga imo yung pugsan imong kaugalingon sa pag-inom ana kay bahala na lang. Umuto ka ng mga uwan. Muto, musaka imong acid. Mag-acid reflux. Mag-heart, mag-tawagan na ka ng mag-palpitation. Maglabad ang murag magpanlipong kasi makainom og kape ngano magantos man kaana nga pwede man ka mag-switch sa atong EXL Coffee Mix 17-in-1. Dili mo to kay imong acid. Oo, dili mag acid reflux, di ka magpalpitate sa atong EXL Coffee Mix 17-in-1. Daghan og mga ingredients na 17 ka buok, mabito na ginatawag natong 17-in-1. 17 ka mga ingredients in one. Ibig sabihin giusa. Oo, diha sa ato ang EXL Coffee Mix. Oo, mao na yung mga ingredients. Ubusa na diha ang native purple corn. Makatabang na nato. Especially sa atong kidney kamakabuhay ng bonggang-bongga. Mato pa sa mga scientists from Hallim University sa Korea, ilang nadiskubrihan nga ang antioxidant properties nga naa sa purple corn, i-extract na tapos makapaprevent, makalikay ka sa paggahi, sa pagtibuok sa imong blood vessels, diha mismo sa imong kidney. Kung ano ginatawag na process nga ka ng, maglisang kong litok, oy, glomerulosclerosis. Ganon. Nalitok dyan ako, no? Yes. Yan, ma-associate na ito sa diabetes. Siyempre, kung diabetesun ka, kinahanglan naman kayo kang tumaroon na ng mga tambal, bitaw. Siyempre, mamiligro po din mong kidney, ana. Pero para dili mamiligro imong kidney, makatabang diha ang native purple corn na naas atong EXL Coffee Mix 17-in-1. Oo, anang bonggang-bongga. Gawas, ana, makatabang usab ang native purple corn sa atong mga mata para mas magpabiling hinso. Duha sa labing importante nga antioxidants nga nakita diha mismo sa purple corn ka makabuhay mo ang lutein and zeaxanthin. Zeaxanthin, yun. Kanang ang mga matang sa mga compounds ka makabuhay ginagamit na exclusively para sa mga mata o sa taas nga level sa antioxidants nga naa sa native purple corn. Aba, makapakunhod na sa chances or sa risgo para ma-develop pa o mas makabaton ta og mga serious nga mga diseases sa atong mga mata sama sa cataracts or macular degeneration. So kinahanglan ba mga butaan na? Siyempre, gikinahanglan sab na ito ang native purple corn. Samtang gina-satisfy ni mo imong cravings sa pag-inom og kape, aba, kampante ka. Nga maalibyuhan ang iyong balatian, matabangan ka nga paprotektahan ang imong kalawasan, pinagi sa native purple corn nga makuha nato kung kay usa ka na sa 17 ka mga ingredients nga giusa lamang sa ato ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Ako si
5: Lady Batu.
0: Maraming salamat ng bonggang-bongga and syempre sa itong pagbalik sa atong tulumanon, imong tulumanon.
5: Tambagi ko, Lady Batu. Tambagi ko, Lady Batu.

0: Hi, kamakabuhay. Welcome back sa atong tulumanon. Sa imong tulumanon, ang tambagi ko Lady Battle din kaganiha ato nabati. Ato ang na-feature ang kinatibuk ang chapter 5 pa lamang sa revelasyon sa atong sender nga si Gelo. Pero pami-end dito ang tanan, no? Sama sa akong gisulti, padayon natong paminaon ang sumpay sa iyang revelasyon sa masunod pang episode sa atong tulumanon. Sa pagkakaroon natong lakbitan o giskutan ng atong nabati nga drama kaganiha. But before that, ang pambansang reminder, ang pagpahiyom, asa nga? Smile, smile, smile ng bonggang-bongga. And God bless us. Anyway, Delo, salamat once again sa pagpadangat mo sa mong kaagi diri sa atong tulumanon. Na-appreciate kayo na ako ng bonggang-bongga to the nth level. Ganon. Ang imuha ang ka-brave para ma-share ang imong kaagi, mga kasakit and everything. Oo, nga naghambin ka igsuliran, no? Nga imo patambagan diri sa atong tulumanon. Doon ipatamanambag kay mangutlo sa atang mga pagtulunan. Kung basihan na ito ang chapter 5 sa imuhang kaagi, well, naagi na ang atong kalibog, no? Kung asa man ta mo dapig sa duha ka butang or sa duha ka tao, labaw na sa tanan. Labi na ka na ang tao nga ato ang mo'y bag-uron nga atong ikalibigitan kay tao nga mitabang nato para mabalik ang ato ang pag-smile, mabalik nato ang pagsalig, mabalik nato ang paglaom. Unya na po'y usa ka tao nga napagyapot ay special nga gibati pero kanang murag nakahimo og dili kaayo tantong kaayo sa ato ang pagkatao o ginabuhi. Murag bag itag of war ta ka ng birahon tas pikas yung maglibog tag asa ta napita mo barog, asa ta napita mo lugar. Ganon talaga kapag ka malambigit na gani ta sa usa ka pagbati o duha ka pagbati nga kinalambahinon nato. Pero dili kinalambahinon kay napoy usay nga dito ginang na mamili. Pwede kaning duha na lang, murag mo anak ta ba no kung pwede pa lang, no? Nya di man pwede kay di man realidad. Pwede nga realidad na sa mga buraho ug mga dao ug mga agap ug mga kanang akup-akupan. Pero dili na pwede sa mga gusto nila nga sila lang, no? Naging anak, bibirag ikaw naman siguro diha Delo, di ba bika nang higugma ka, gusto ka nga ikaw lang. Mao bitaw nang imo hanggi ka ang ipinagputok ng butsi mo noong nalambigit sa nagkadaiya nga mga lalaki niadtong kamo pa katong imong asawa. Mabitong nagkabuwag mo niya, gibiyaan ba yung kanyan niya? Questionable ka na para kang yuri nga, may balik yapon ka? O imong gidawat? O man lang ka may babag na may balik siya sa mong kinabuhi? Human sa ingibuhat ng kadautan niya ni mo? Ana bitaw, human sa kong concern ni mo, inaani lang ko, ipadapling lang ko tungkol kay bayot ko. Naglagot sa ko sa linya sa asawa nga, di ba, maula na ang papel sa mga bayot, ang pangwartahon o mga lalaki, o dilih gugmaon, naglagot ko, lami siya laparuhon. Charas, di ba, pero I won't stoop down to her level. Charas. Anyway, sa itong pagkinabuhi din sa kalibutan, kinalang atong isilsil sa itong alimpatakan, nga, kung unsay gusto nato, mauni atong gusto, mauni atong trabahoon, mauni ang atong paningkamutan nga mapahitabo nato, di ba sa atong kaugalingon nga pamaagi. Pero dili tanan natong gusto mao gyud poy mahitabo bisan unsa pa nato nagpagtrabaho og pagpaningkamot nga mauni atong mahitabuan. Kay naogi mga kontrabida, kung di man na tao butang, kung di man na butang pwedeng hitabo or sitwasyon or bisan ang kaugalingong panahon mo'y mubabag na binagdi pa na para nato. Basta ang importante samtang kita na sa atong journey sa kinabuhi, piliun nato ang mubuhat og maayo, piliun nato ang mutatartag kaayuhan sa atong isig kaingon, piliun nato nga husto ang atong pagabuhaton aron nga di ta magmahay. Kay kung naabay karma, good ang atong makuha, dili bad. Ganon. Anyway, kamakabuhay, sundan nato ang musunod pang episode sa or revelasyon, sumpay sa revelasyon sa itong sender nga si Delo sa musunod pang episode sa atong tulumanon, imong tulumanon.
1: Tambagi ko, Lady Batut. Tambagi ko, Lady Batut.

0: Hatod pa ka makabuhay sa atuang espesyal nga mensahe ang Ginoo na ay hangyo nato. Kung nahigugma ka mo nako, matod pa niya, tumana ang ako mga sugo. Kanang espesyal nga mensahe ato mabasa sa Juan 14, versikulo 15. Samantala ng bonggang-bongga, ayaw kalimot ka makabuhay. Health and wellness for God's glory.
1: Tambagi ko, Lady Batut. Tambagi ko, Lady Batut.
2: Salubungin ang sigla.
0: Kamakabuhay. Palihog duawa ng atong FB page, EXL Makabuhay Plus. Ingon man ang atong website, exlmakabuhay.com. Mahimo ka usab na mong email alang sa imong mga concerns sa exlmakabuhay@gmail.com or mo text sa dugang pa nimong mga pangutana sa 0917-118-4000 o sa 0917-728-1434. Makabuhay Plus.
3: Halina't magmakabuhay.
0: O dagang salamat sa pagpaminaw sa atong tulumanon, imong tulumanon.
1: Tambagi ko, Lady Batut. Tambagi ko, Lady Batut. Hatod kanato sa EXL Makabuhay Plus.
4: Burnout, kakapoy, murag dili na mo function ang imong utok ug lawas? Kamakabuhay, adunay solusyon para ana. Sulayi ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ug EXL Coffee Mix 17-in-1. Gihimo kini gikan sa puro ug natural nga mga sangkap nga magpabuhi sa imong lawas. Pinaagi sa tama nga diet, ehersisyo, sigurado nga makabut nimo ang optimum health para mas daghan kag enerhiya ug mas alert ka sa trabaho o eskwela. Unsa pa man imong ginahulat? Hataw na sa kinabuhi, kauban ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ug EXL Coffee Mix 17-in-1. Laban lang, go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum gikan kay Ate An.
5: May buhay sa makabuhay.
6: Ayaw kalimot ang EXL Makabuhay products ay inyo nang mapalit. Diri sa Kiss FM sa second floor ng Bohol Chronicle Radio Corporation Building 56, Binting Street, Tagbilaran, Siri.
7: Ang

0: Virginia.
1: I'm Antoinette Laos, 45 years old, radio DJ diri sa Cagayan de Oro. Naila ko nga si DJ Tony for 13 years. Siyempre, dinhigid ko believe no sa MX3. Kay nga no, nahimog ikong MX-traordinary sa MX3. Kada adlaw, especially sa akong mga challenges o mga struggles everyday. Kinimogong MX3 no, kay tunay, natural o original. Makadugang gid siya sa akong energy level. Everyday, okay gid kaayo ko, pero I've heard na agid siya clinical studies sa US o sa Canada. Tinuod gid siya nga mao na sulod sa MX3. And mao na dayo benefit nato nga nakuha. Yes, kay naman siya alpha, na siya beta o na siya gamma nutrients. And akini ang pinaka-importante ha, ang cholesterol free o fat free. So unsa pa magid atong ginapangita, dinhi ra gid ko sa MX3. Dili ko believe.
2: Dingdong po, for Caltex, sa long drive, ang driver nagiging singer. Malayo-layo pa bago mahanap ang tono, bro. Aabot din yan. Naka-Caltex with Tekron naman tayo. Cause cleaner engines help give fuel economy for unbeatable mileage at malayo. Perfect. Iba na gagawa ng long drive. Napalayo uli.
3: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod. Gisuwayan ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw na ko. Farix B para walay mubuhi sa trabaho.
4: Vitamin B1, B6, B12 is a generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Kung ikaw nangita og barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing materials, adto na ta sa Kogon Commercial sa CPG North Avenue, Tagbilaran City. Matawagan sa 501-0483 or 411-1768. Aduna sad sila'y mga branches. Kogon Commercial, Pamaong, Kogon Commercial, Builderol, and Limson's Hardware at the Integrated Bus Terminal. Para sa barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing nga kinahanglan, Kogon Commercial ang atong kadulngan.
6: Uy, nabugahat ko. Naapad siya kauban nga pamaol, labat sa ulo o hilanat.
7: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisnak na kuana.
8: Rexido Forte!
6: Di kaliho, di katrabaho. Hasol ka ayaw mabugahat.
8: Rexido Forte!
6: Naapay kauban nga pamaol, labat sa ulo o hilanat.
8: Rexido Forte!
7: Maunang discarding na ako, discarding bisnak na to.
8: Rexido Forte!
7: Mas paspas, banat sa upat!
9: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
10: Unilab quality yan.
9: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.

0: It's Love Day midweek right here on the new KISS FM 102.3, 929. Orders nothing, and that's our Philippine Standard Time. Something from Lone Star. Amaze. Calvito Sugbakan, maraming thank you. Ayan, crew and staff of Calvito's Sugbahan sa may CPG East Avenue. Thank you. Sarap ng kanilang pitsyo. Maraming salamat, ha. Sakto yung pagkakaluto. Juicy! Calvito's Sugbahan. Maraming salamat po. And syempre, batiin na rin natin si Madam Rosa Berna ng AutoZone. Ayan ha, oo, AutoZone. Sa may CPG North Avenue. Okay, and syempre, si Doc Titus Dave Kalipusan ng Kalipusan Dental Clinic. Okay? Oh. Ayan. Okay. And ito ha. Ayaw kalimot ha. Ayan. Speaking of Madam Rosa Berna. Oo. Ng AutoZone. Alam nyo ba ang AZMed Pharmacy ay accredited PhilHealth gamot provider. Meron kang 20K libreng gamot kada taon sa tulong ng PhilHealth Yakap Program. Libre ito sa lahat ng tao na may PhilHealth. Free consultation, free laboratory, free medicine. Punta ka lang sa AZMed Pharmacy. Sa may ground floor ng AutoZone Building, CPG North Avenue, Taloto, District Tagbilaran City. Unahan lang yan sa may, ano, unahan sa may buwangan. Segundulim, no? Ayan. That's AZMed Pharmacy. Thank you. Thank you. And siyempre, Dr. Titus Dave, Kalipusan, Kalipusan Dental Clinic. Doki, Inery Street. Nga pala, may brand out bukas, ha? Oo, ha? Huwag nyo nga kalimutan, ha? May brand out Ugmang Adlawa, July 2. Actually, sunod-sunod yan, eh. July 2, then 6 and 7. Sana hindi ko pa nabura. Okay, update ko lang kayo, ha? Sa mga naminaw sa ito, still have enough time, no? Para makapag-prepare kasi Ugmang Adlawa, July 2, no? Alas 9 sa buntag hantod alas 4 sa hapon ang power interruption, no? Diya sa may Kabawan, San Isidro Road, Esabo Road and nearby residences, no? Ugmang Adlawa, July 2. Okay, from 9 o'clock in the morning to 4 o'clock in the afternoon. Affecting some parts of Cabawan, San Isidro Road, Esabo Road, and nearby residences. Okay? Ang ilang reason is to facilitate the correction of sagging primary line. Actually, meron din sa Pecha 6 niyan, eh, no? And sa Pecha 7. Okay? So, yun siya, ha? Siyempre, automatically, alam naman natin na merong power service interruption, susunod yan, wala tayong tubig. So, mag-ipon-ipon na kayo ngayong gabi pa lang. Alas 9, hantod alas 4 sa hapon, ha? Mahaba-haba. Ayan, ha? Hello, Madam Nita Valderosa ng Ottawa, Ontario, Canada. Nakikinig sa atin through online. Eto na! As I promised, ang 9 o'clock in the evening draw, 3D Sweltress draw, national draw. Update ko kayo, atol ka na ito, siyempre para sa Philippine Charity Sweepstakes Office sa pagkikipagtulungan ng Brigantine Management Solution Incorporated. Atong winning numbers are 2, 0, and 8. Congratulations! 2, 0, and 8. Sa last two naman, that's 0 and 8. Congratulations sa lahat ng mga winners, sa mga all-outs. Okay lang yan, may bukas pa. Okay, oras natin. Alas 9:34 na.
1: Time Check is brought to you by Rising Healthy Coffee Mix. Ang kombinasyon sa Tribulus terrestris, Macarot Extract, Tungkat Ali, Panax Ginseng o guban pang powerful herbs ang maghahatag og dugang kusog proteksyon sa mga sakit o kalipay sa magtiayon para mulungtad ang gagahi o walay puas nga paglabing-labing. Ang Rising Healthy Coffee Mix mapalit sa tanang butika o authorized resellers nationwide. Ang sarap!

0: Immuni Plus Traditional Herbal Drink. Gikan sa luya, dulaw, spirulina ug kamunggay, makadungang upaligon sa resistensya. Pisikal nga kusog, metabolismo ug makatabang sa pag-ayo sa ubo, sakit sa tutunlan ug sipon.
1: With proper diet and exercise.
2: Mahalagang paalala, ang Immuni Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

The new Kiss FM 102.3. It's Love Day midweek. Tina Arena Burn 9:40. I got 20 to go before mag 10. Mekanikong lagal naminaw sa atua. Naminaw sa atua sa iyang auto. Okay, now may mga problema sa inyong mga auto, no? Okay, mabag down mo somewhere along the way. Check nyo lang yung Facebook page ni ano ni Mekanikong Laagan. O kaya si Raven Josh Steelheart Nostica. 24/7 yan, parang 7-11 yan eh. 24/7, always on the go. Parang 7-11 din. Ano? Nakaabre sa tanang higayon. Thank you! Oy mga amigo na itong Provincial Security Force sa mga pagpaminaw. Ayan ha, kaya agaw-agaw. Toralba. Si Dapar. Ma'am Jean, ang office ng ano ha? Office ng Provincial Security Force. Sir Dale ng PLO. Provincial Legal Office. Mga abogadong kaibigan natin dyan. Attorney Jeff Escaso. Maninoy ni Maxine. Ng BPEMO. Mayang gabi, mayang gabi. Paring Romero Ming sa Lagusi, Ate Helen, Kuya John Maestra, and of course, kay Ma'am Vidaylin sa Laguste. Good evening, good evening. Boston sa Laguste, sa Calgary, Alberta, Canada. Tama ba, Alberta, Calgary? Or Calgary? Calgary. Kikinig sa atin. Sabi niya, boss, kuha ka dito. Sige, maraming salamat, Boston sa Laguste. Thank you, thank you, thank you, thank you. Again, Calvitos, ha? Maraming salamat, Calvitos. Sarap ng ano nila, ng pitso nila. Oo, oh, no? Perfect na perfect. Talagang juicy. Salamat, ha? Salamat. Hanggang sa uulitin. Ay, ako. Calvitos! Ayan, oo. Si ano, naghihintay din sa atin, mabisita, eh. Si, Idol Lux Acedo ng Cathy's Special Barbecue diya sa may J.A. Clarín. Bisita lang ko liya, puhon-puhon. Idol Lux ng Cathy's Special Barbecue. J.A. Clarín. Sa mga naka-engage natin sa ating Facebook Live. Good evening, good evening. Nga pala nakita ko rin, no, pagkasal ni Paring Romel Uming sa Laguste. Si ano, kapatid na Israel Bautista. Ayan, kapatid na Israel Bautista, nakalimutan ko yung ano niya. Yung pangalan ng kanilang ano, insurance company. Ayan, kapatid na Israel Bautista. Arriba, tol. 9:43 oras natin, and that's our Philippine Standard Time. Back-to-back certified hits. Laura Fabian coming in. The Love Day midweek till 12 midnight tonight. Dito lang yan sa the new Kiss FM 102.3 Bohol. Ako po si Bob Goodman. Good evening.

0: kami sa KISS FM. Muyukbo sa Bulanong musika, nagasuporta sa Bulanon nga mga kanta ug sa tanang mga Boholanong musikero. Saludo ang KISS FM kaninyo.
1: KISS FM now brings you our loud and local feature of the hour.

0: Kiss FM has just brought you our loud and local feature of the hour.
1: Kami sa Kiss FM, muyukbo sa Bulanong musika, nagasuporta sa Bulanon nga mga kanta ug sa tanang mga Boholanong musikero. Saludo ang Kiss FM kaninyo.
2: Kiss Classic Hit.
3: Kiss FM.

0: Kami sa KISS FM, muyukbo sa Bulanong musika, nagasuporta sa Bulanon nga mga kanta ug sa tanang mga Boholanong musikero. Saludo ang KISS FM kaninyo.
1: KISS FM now brings you our loud and local feature of the R.

0: Kiss FM has just brought you our loud and local feature of the hour.
1: Kami sa Kiss FM, muyukbo sa Bulanong musika, nagasuporta sa Bulanon nga mga kanta ug sa tanang mga Boholanong musikero. Saludo ang Kiss FM kaninyo.
2: Kiss Classic. Classic hit.
3: Kiss FM.

0: kami sa KISS FM. Muyukbo sa Bulanong musika, nagasuporta sa Bulanon nga mga kanta ug sa tanang mga Boholanong musikero. Saludo ang KISS FM kaninyo.
1: KISS FM now brings you our loud and local feature of the hour.

0: Kiss FM has just brought you our loud and local feature of the hour.
1: Kami sa Kiss FM, muyukbo sa Bulanong musika, nagasuporta sa Bulanon nga mga kanta ug sa tanang mga Boholanong musikero. Saludo ang Kiss FM kaninyo.
2: Nanay, tusok, manhid, di pwede yan pag may trabaho. Kaya may Farex B. Sapat ang B vitamins tulong para alaga ang nerves. With proper diet and healthy lifestyle. Para sa trabaho at sa pangarap, walang baby pill. Mag Farex B araw-araw. Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farex B complex. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Red Horse Beer. Lamian. Suave sa kada tulo. Sulit ang inom. Kasangga mo sa relax sa

0: Kasama natin ngayon si Jay Pailanga, 38 years old, isang makeup artist dito sa Cebu.
1: Nagsugod ko sa pag-makeup katong nag-high school ko, and then akong first na gimmick

Kapan was my classmate and my teacher. Sahay ka ng mga out of town, lagan kaming dala, naman sa quick team. Pero ikuman, kapoy kayo. As in, ako ganyan suon, nung gamit na siyang MX3. One time, ako ko gihilantan. So, yun akong tagag MX3. And then, ako giinom paggabi. Pagbuntag lang, gaan makaya akong paminaw. Lami makaya akong tuhog. Until such time, everyday na ako niinom, pero gaan makaya akong paminaw. Ah, tungo din sa MX3 akong giinom. Sayon ang trabaho, walay kapoy, iuli na ko. Murang maka-workout pa ko, maka-gym pa ko. Lami kayo ang MX3. As in, nindot ya akong tuhog sa MX3, mata ko like 8 fresh na fresh. Murang ako mga client na akong ipamig-upan. Tinahanglan kung mga MX3 ta, dapat ang pagkaon, healthy, nga, proper sleep, yun, no game important sa MX3. Pero MX3 is the best. Life is beautiful with MX3. Dili ko believe.

0: Uy, Mari, nga naman na akong kinugos nga gahilak man.
1: Maulagi, Mari, uy. Dili na ganahan Miss Quila si Junjun kay sugsugon man sa iyang mga classmate ug bungi. Nabuli tao ng bata. Kung sao naman tao namo ni Mari, uy, dili man sad pwede nga pasagdan na lang namo siya nga dili mo tungha sa eskwilahan. Kay unsao na lang ang kaugmaon na ning bata, ah.
0: Paopirahan din ninyo si Junjun, Mari.
1: Dugay, ragyud miga plano, anak Mari. Pero asa man taon migibayad sa pagpaopera? Uy, lisod ba yaka ayo ang panahon karon?
0: Ay, Mari. At tudad-a si Junjun sa East Medical Center Bohol. Kaya nagpahigayon sila og libre nga opera sa mga bungi sama kang Junjun.
1: Mo ba, Mari? Sure ka nga libre?
0: Oo, uy. Higayon na dyan na nyo, Mari.
1: Salamat kayo, Mari, ha? Maunag yun niyang tubag sa among pag-ampo.
2: ACE Medical Center Bohol Incorporated, in partnership with Smile Train and Magnum Opus Clinic, offers cleft lip and cleft palate surgeries for free. Visit Magnum Opus Clinic, located at room 415, fourth floor of ACE Medical Center Bohol, every Wednesday from 1 p.m. onwards, or call 0917-795-0703. Changing the world, one smile at a time. ACE Medical Center Bohol. Kasaligan mo.

0: Now back to the news in the national scene. The Department of Education reiterated that the use of gadgets during class hours in public schools nationwide is prohibited. This is in accordance with DepEd Order No. 6, Series of 26, or the Guidelines on Ensuring a Safe and Motivating Learning Environment. In a memorandum, the Department of Education said the strict guidelines focus on promoting safe and responsible use of the internet and related devices. However, the Department of Education said the use of the gadget is only allowed for educational and emergency purposes. For academic purposes, this includes accessing educational platforms, the digital resources, or... News overseas, former Israeli Army Chief of Staff Gadi has launched his campaign for the upcoming elections to replace Benjamin Netanyahu as Prime Minister. In his first campaign, the former Army Chief of Staff said it was time for Israel to begin a new phase and the rule of what he called as the October 7 government, referring to Netanyahu's administration when Hamas launched a deadly attack on Israel in the year 23. The former army chief said, as a prominent critic of Netanyahu's policies, especially in the war in Gaza, he also called for honest and clear leadership, which he said would lead Israel to a strong and more secure future. Dos minutos, hindi pa mag alas 7, latest lakats panahon ni Leonard Samad Gikaspagasa.
1: Maayong buntag, ani ya kining pinakauling kalumbuan sa kahimtang sa panahon karong adlawa, ang bagyo nga si Tropical Depression nga si Hendre nagkagawas na sa Philippine Area of Responsibility kagabi sa may alas 8. Samtang, padayon gyapon nato nga gi-monitor kining maong bagyo nga naa sa gawas sa par or gawas outside Philippine Area of Responsibility. Sa may alas 3 sa sayong kabuntagong karong adlawa, ang Tropical Depression nga si former de Hendre na nakagawas na kini sa Philippine Area of Responsibility, anak ni mahimutang sa 610 km west of Bacnotan, La Union, o anak ni sa coordinate at 17.2 degrees north, 114.7 degrees east, samtang nagdala kini sa hangin nga doon ay gikusgun nga mukabat nga doon sa 55 km matagtakna doon sa sentro, o doon ang kinigas din sa mga paghuro sa hangin nga mukabat nga doon sa 70 km matagtakna. O kini nagairog sa direksyon, kasagpan ang minang kasagpan or west northwestward nga doon ay gikusgun sa pagirog 25 km matagtakna. Samtang kining maong tropical depression, hinahinay na kining padayon na kining magpalayo diri sa ato asan nasod. Samtang kasarangan ug ngadto na sa kusog ng hangin nga nagagikan sa abagtang kasagpan ug paingon ngadto sa abagtang silangan nga may mapuslabi sa western section sa Luzon, kadagatan usab nini malugraha, kasarangan ug ngadto na sa pagkabaloron. Samtang sa ubang bahin, mahinay ug ngadto na sa kasarang hangin nga nagagikan sa silangan ug paingon ngadto sa abagtang silangan nga may mapuslabi sa tibuok Kabisayan ug ingon mo sab dinhi sa atong probinsya sa Bohol ug lakip na sa ubang bahin sa Luzon. Samtang kadagatan nini malugraha, malinaw ug ngadto na sa kasarangan ang mga pagbalon. Samtang laing direksyon sa hangin nga mahinay ug ngadto na sa kasarangan nga nagagikan sa habagatan, paingon ngadto sa habagatang silangan nga mao'y mapuslabi diton dapita sa Mindanao ug ang kadagatan usab nini malugraha, malinaw ug ngadto na sa kasarangan ang mga pagbalon. Dinhi sa atong dapit sukod sa temperatura magasukad sa 25 pataas ngadto na sa 32 degrees centigrado. Adlaw misidlak sa may alas 5:26 sa kabuntag ug mosalop sa kini sa may alas 6 city sa kapulot. Dinhi na lang kutob kini nagikan sa DSD Pag-asa at Recur Cable na Destisyon, Yunado Samar, Mayong Buntag.
0: And so goes the breakfast news brought to you by Holy Name University. It is now 7:01 on KISS FM.
2: Come with me.
3: Join us on July 17 and 18 for the first grand alumni homecoming.
4: And of course, the reunion of the DWCHNU Alumni Nurses.

0: Ang EXL All-in-One Skincare Oil ay langganan sa dinalian paghupay sa mga klasik-klasing sakit sa kalawasan na kalimot sa paggamit sa produkto sa EXL Makabuhay. Ang All-in-One Skincare Oil, ang ubang mga produkto sa EXL, sama na lang sa EXL Black Coffee o ang ilahang EXL Makabuhay Plus Capsule.
1: Ang EXL Coffee Mix 17-in-1 puno ng mga likas at mga pangyarihang sangkap tulad ng native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, ginger, turmeric, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava at rose hip. Kasangka natin para sa kalusugan. Switch sa EXL.

0: gikan kanamo sa DYRD. DYRD.
1: Balik sa buhol, balik.
0: Welcome to Bohol, the first and only UNESCO-declared geopark sa Pilipinas.

0: O karon sa mga detalye sa atong mga balita din his atong adapit. Manakop na ang kapulisan ug ang traffic enforcers niya mo gamit na sila sa mga TOP para ni sa mga traffic violators. Human sila gi deputized sa Land Transportation Office. Atong paminaw sila laga Dalin Doidora.
1: Sa dili madugay, mamahimo ng maka-issue o temporary operator's permit kung TOP ang mga sakop sa Bohol Police Provincial Office o mga traffic enforcers sa Tagbilaran City. Ngadto sa mga motorista nga makalapas sa balaod sa trapiko, human sa ilang pag-apil sa Regional Orientation and Deputation Training Workshop, nga gipahigayon sa Land Transportation Office kung LTO Region 7. Ang duha kaadlaw nga pagbansay nagtumong sa paghatag o deputation authority o pagpaligon sa kahibalo sa mga law enforcement officers sa hustong pagpatuman sa mga balaod sa transportasyon o kaluwasan sa kadalanan. Sa unang adlaw sa seminar, gipahigayon ang pagtuki sa Traffic Safety Division sa LTO Central Office. Ang mga batakang balaod sa trapiko, lakip ang Republic Act 4136 o Land Transportation Traffic Code, mga bagong driver's license o restriction codes, ingon man ang sakto pamaagi sa pag-issue o TOP ngadto sa mga traffic violators. Ang TOP mo ay temporaryong dokumento nga ipuli sa driver's license o sa kamotorista nga makalapas sa balaod sa trapiko ug nagsilbing opisyal nga citation samtang giatubang sa driver ang pagbayad sa multa o pagsunod sa mga kikinahanglang proseso sa LTO. Suma sa LTO 7 ang maong deputation training kabahin sa pagpaligon sa panagtinabangay tali sa LTO ug Philippine National Police aron mapalapdan ang kapasidad sa mga law enforcement officers sa pagpatuman sa mga balaod sa kadalanan ug mapauswag ang road safety sa lalawigan. Si Police Lieutenant Colonel Joseph Berondo tigpamaba sa BPPO miingon nga nakong tab ang pagdipitay sa mga PNP personnel aron madugangan ang pursos kadalanan nga mo implementar sa strictong balaod sa national pinaagi sa pag-issue og TOP og pinaagi dini maminusan usab ang problema sa kadalanan sama sa mga minor nga magmaneho og motorsiklo mga nanggamit og burabura nga tambutso o guban pang traffic violations.
2: Ang impact ang dili ang makita nato ani o una lagi deputize nato ang mga ni sila maisuha na og TOP gitan sa LTO. So we can imagine 135 mga tao o personnel nga naing mga TOP kaysa mga lugod kung mag-implement ako ang traffic ordinance na ang checkpoint o habang hindi tayo inanag-impact kay o sa impression ng municipal ordinance sa itong ginamit.
1: Mato ni Berondo nga sa Tibuok Bohol mukabat sa 130 ka mga polis ang edipitay sa LTO samtang dunay 5 ka mga traffic personnel sa Tagbilaran City. Kini si Alan Doidora ang friend mo forever. Basta Balita, DYRD, ang kasaligan sa Balita. DYRD.
3: Good morning ni Edwin Makiling Pamugas. Nagtanaw ka na to karon live sa DYRD Facebook. Femong kada malimot is watching. Asterio Doisabas. Nagtanaw live gikan sa Habitat Bool. Aida Longhas Almidilia. Nagtanaw live gikan sa Kanghangdon Occidentaloon. Nance Joel nagtanaw, Shingle Gagi nagtanaw gikan sa Panglao, ug Boboy Inking nagtanaw live gikan sa Kogon. Gibida ni Mayor Jane Yap ang mga kahimuan sa iyang administrasyon ato sa pagsaulog sa kasaysinta nga Charter Day sa Dakbayan sa Tagbilaran kagahapong adlaw. Atong paminawon ang dugang detalye ni alagad Ray Tutas.
4: Gipresentar ni City Mayor Jane Yap ang mga nagunang nahimo kalambuan sa syudad atol sa ikasasyenta nga Charter Day sa Dakbayan sa Tagbilaran kagahapong adlaw. Gipangunahan sa mayor ang pagsugod sa sakatuig nga Diamond Jubilee Celebration nga dunay timang One Family, One City kung diin iyang gipasigarbo ang padayong paglambo sa syudad sa nagkalalaing aspeto. Gipunting sa mayor nga iyang administrasyon nga nagtutok sa womb to tomb nga serbisyo ug ang malampusong kampanya alang sa pag-asinso sa Dakbayan.
5: As we honor this milestone, I extend my heartfelt gratitude to our partners in the national government, the provincial government of Bohol, led by Governor Aris Omentado and Vice Governor Nick Besas, First District Representative Congressman Babaya, our dedicated employees, my City Hall family, the 16th Sangguniang Panglungsod, led by Attorney Vice Mayor Adam Hala, our councillors, our barangay captains and barangay officials, private sector partners, civil society organizations, and every Tagbilaranon whose commitment and support have helped shape Tagbilaran's remarkable journey. As we look into the future, let us move forward with confidence, unity, and purpose, continuing to build a city that is progressive, inclusive, sustainable, and worthy of the dreams of generations to come. Happy 60th Charter Day, Tagbilaran City. Happy birthday, Tagbilaranons! Senior citizen, nagyuta! A sense of amor, Tagbilaran!
4: Gibida ni Mayor Yap ang executive agenda nga naglangkob sa lima ka mga puntasyon. Unag-unang haligi aron masiguro ang malungtarong paglambo sa Dakbayan. Kini, naglakip na sa nurturing families, economic prosperity, green transformation, smart infrastructure o excellence in governance. Pipila sa gibida nga kay mo anong programa, naglakip sa panglawas o serbisyo diin. Gipag-usga ng mga pasilidad sa panglawas. Lakip ang pagtugon sa Super Mega Health Center o Dialysis Center o ang panayong paghatag sa serbisyo medikal direkta sa matag barangay. Apil usab sa pagpalambo sa infrastruktura, ang bagong legislative building o modernisasyon sa nagpanayong pagtugon sa bagong Kugon Public Market. Pagpalambo sa mga bagong kalsada, pag-abli sa bagong mga dalan, aron maminusan ang kahot sa trapiko, mga greening initiative. Lakip usab nini ang pagpaligon sa lokal nga ekonomiya diin gikan sa 2 million pesos bisa ngadto na sa 13 million pesos ang online payment gikan sa 2022 hangtod 2025 ug ang pag-abli sa dagang oportunidad sa trabaho alang sa mga tagbilaranon. Nagdala usab og dungog ug kalambuan sa turismo ang makasaysayanon nga naanggong kadaugan sa Dakbayan isip grand champion sa sinulog sa Sugbo sa edukasyon ug social services. Mas gipakusgan ang pagpalambo sa sistema sa edukasyon sama sa scholarship program sa mga tinunan. Sanatan sa kalikupan, nagtukod ang syudad og sustainable drainage master plan nga nahumanah og andam na kini nga ipatuman. Daghan pang plano ang administrasyong Yap hala subay sa sustainable development pathway sa 2026-2028 sama sa pagtukod sa civic trade hub city, multi-use car parking, archive building, culture and arts building, dining hall, multi-purpose building, back and special project offices. Mapasalamaton si Mayor Jean Yap sa tanang mitabang gikan sa ganito mga namunuan hangtod sa pribadong sektor sa pagpalambo sa Dakbayan. Gikan sa City Hall, kinisiray tutas ang Friend Mo Forever. Basta Balita, DYRD, ang kasaligan sa balita. DYRD
0: 21 minutos pasado alas 7 diri sa atong DYRD Breakfast News. Maayong buntag sa mga nag-view kanato diha sa DYRD YouTube ni Victor Runway niya karong adlaw. Happy birthday usab ngadto kang Buloy Rosas. So, happy birthday Buloy Rosas gikan namo diri sa DYRD.
6: Kung sa mga adunay smart TV, like a DYRD kasaligan. Diha sa mga smart TV, Ranjura TV Pod.